0: say kalahian. Sa una, og karon.
1: Ingon, ani ni siya kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
0: Karon di ay.
1: Karon kapitan, wala ton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
2: Exciting!
3: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok!
4: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy? Tanawag alit ko. Di ba? Wapa kayo kung buhok?
4: Lagi? Taman na ko sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok?
3: Girl! Barato na kaayo ni oy! Sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayos sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ano ba ulahi? Isitaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
7: Kung inong na ako, tulog kapag.
6: Kaya panakit man itong ako.
7: Juliet, umo, di ko ka. Ano mo nang edad na ako, kung ako nakabati ka. San itong plus gold, di tagaan ko, tulog kapag. Panakit ka, nang marag nag-us-us di sa akong tiis, diri.
5: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Laging napapaaray sa sakit na katawan. Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.
9: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga sa Lotto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, ug pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
10: Lami na akong sa ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, pero nagkawagawa na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, antong pagkati, buntag na po. Walay, halang yung patukot. Salamat gani ko na nakadungupuan ni sa doktor sa history na ano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga di makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patat,
2: bata
12: ug lunga ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop, makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
11: Punta kanta ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kastorya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo. Oh. Sinaon-taon ting kasang bunga.
11: Ya, unsa may mga kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
13: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya daghan nga salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa harvest? Dako ko ang harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya uban pa nimo nga na-experience sa paggamit sa Crop
15: Gold. Gapong turog, gapong pamunga tungod sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, gilay sa paa.

0: 丁。
1: Tung, pipilay nyo ka sulida.
2: Uy, Tay! Prato na!

0: ihala na unsa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina bagko manunta ni gasolina malawag bugi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dinong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kung tiyan, Lula.
4: Nano man?
5: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuwala kong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape.

0: sur XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par.
2: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malinaw na paningin sa araw-araw, Visionex Plus.

0: Ah, ano ba kung nangihi mo man isa-isa ng imo ang tiil di?
1: Ngiingon magod ang doktor nga. Ah, di ko mag-alsyag bugat.

0: halah na unsa man ning akong multikab nga lahi na manigtingog sa makina. Bag-o manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya kung tiyan mo la.
4: Nga naman.
5: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuunak kong kuto-kuto.
4: Mali na nga.

0: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Laag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Hala, happy taong Junte. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Ano man, unsa na adik to?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mawatan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawan.
4: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi, doon ako yung binulan niya. Bugo na po, nabalata ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Santong Plus Gold. Akong pangsulay, sir, nakahuro o blok at nakikna ko nga. Doon ay aldiyo akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungdi leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para atong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan na ako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras. Plus ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungkol kay dali ka po yun. O wali nakita ka na kung improvement sa lawas.
8: Sulayi ang Premium D3.
9: Premium D3,
8: ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
9: Premium D3,
8: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
9: Premium D3,
8: ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
9: Premium D3,
8: mapalit sa mga butika.
10: Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
11: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, even dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ubusahay, paspas na kaya ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ug-maintain sa Santon Vitamin C. Ug-nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malay Balay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
15: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
3: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: imong tiil dia?
1: Ah, di ingon magud ang doktor nga. Ah, di ko mag-alisag bugat.

0: Pilih nyung ke Sulida.
1: Uy, Tay. Prato na

0: halah, naon sa maning akong muntikab ng lahi na maning tingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
3: Nano man?
4: Na, nag-inom kong kape ganina? May haptos man hinuod akong kuto-kuto?
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
9: Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagano naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Food supplement from a himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo. Food supplement from a mapalit sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.

0: ruler of your
1: ating best. Well, kasolid niya na mga idol. Mga hindi.
0: Bass drum on the count of three.
1: Ayan guys, bet on game guys, no? Ayan, NBA League Pass available na sa pin comment, pa-share ng live stream natin sa mga magre-register po guys. Mag-register lang kayo mga boss. Lodi. Lodi. Sa mga hindi pa naka-register, mag-register na kayo. 150 pesos lang po yan mga boss. Yun guys. Let's go, let's go. Yeah, register na guys ha, sa ating bet on game. Diyan sa comment section. Shoutout kay Ma'am Barbelli kung nandiyan ka sa live natin, idol. Pa-comment naman, idol. Yeah, register lang kayo diyan ha mga bossing ko sa ating bet on game sa comment section.

0: Register lang kayo dyan, mga bossy. Yan, 6.5 viewers. Like and share pa rin, mga bossing. Ayan, like and share pa rin tayo, guys, ha? Sa mga hindi pa naka-like and share. Yeah, let's go, let's go.
1: A guy who plays every day, Juan Soto never gets hurt. He got hurt for 2.5.
0: Yeah, let's go, guys. Register na sa bet on game natin sa mga naghahanap po ng sports bet. Share pa rin, mga bossing. Yeah, like and share pa rin. Yan, sa mga gusto po mag-register, mga Lodi, yan, just click the link below sa ating NBA League Pass. Ayan, 150 pesos lang yan, mga boss. Yan, shoutout kay Alin Raboy. Salamat daw, Lodi.

Kaya register lang kayo dyan mga bossing ha, sa pin comment. Mga boss, shoutout natin. Ayan, si Jobert Arizala. Ayan, Jobert Ryan Holerio. Salamat po sa pag-avail ng League Pass. Kaya 150 lang yan bossing hanggang finals, no? Nakalink na ako, boss Julio. Sige, boss. Pwede ka nang tumaya sa ating bet on game. Ayan. Taya na kayo dyan, guys, sa bet on game natin, no? Ayan. Click nyo lang yung link natin sa comment section.

Register na guys ha, sa ating Bet on Games sa pinned comment. Shoutout nga pala kay CB Kabatian. Yan, Lods, pa-shoutout kay Muhammad. Shoutout. Ay, doon. Yan. Bet on Game guys, Sports Betting Casino. Lahat yan nasa pinned comment, mga bossing. Ayan. Message lang ako dyan, mga bossing, sa comment section. Yan na guys ha, napaka-solid niyan, mga Lodi. And guys, like and share tayo guys sa mga nag-aabil naman ng League Pass, nasa comment section ang link natin. 150 pesos lang guys. Click nyo lang yan, idol. Yan, abay lang kayo dyan sa comment section natin, mga bossing. Scan mo lang yung QR code natin. Shoutout kay Giancarlo Dayo. Shoutout kay Holero Family. Sabi ni Bossing na polumulok. Kaya salamat sa pag-avail, Bossing ha. At kay Giancarlo Dayo, nag-avail po ng 150 League Pass. Yan. Shoutout, shoutout guys. Sa mga hindi pa nakaregister, mag-register na. Ayan. Register na guys. Sa pin comment, mga loads. Ayan, donate for live, bossing. Pwede kang mag-donate dyan sa QR natin.

100 pesos lang para po sa mga gusto manood sa TV. Nakapin comment lang po yung

guys, sa mga naghahanap po na NBA League Pass, ha, nasa pin comment yung link natin, mga bossing. Sa mga hindi pa nakaregister, register na guys. Kaya register lang kayo nyan, idol. Sa comment section natin. Ayan, third quarter na tayo guys. Let's go. Ayan, sa mga nagre-register po sa ating bet on game guys, kahit magkano po yan mga boss, pwede kayong pumusta kahit magkano mga boss. Basta yung link natin nasa comment section. I-share nyo lang yung live natin muna mga boss. Tapos mag-PM kayo mga boss.

0: with another rebound. He's got seven boards. Finds Shamet. Brunson. Not that time. Long rebound. Brunson almost came up with it. Instead, Harper has it down. Harper on the drive, scooping inside, can't get that one to fall. Ananobi the rebound. Ananobi going coast to coast inside, layup is good. Tough shot amidst two Spurs.
1: How different his approach was. It was crowded, but he looked up, no Wemby. He sees Luke Kornet. He knows he can use his strength to get an angle and get to the rim.
0: Timeout, San Antonio, back and forth.
2: Ayan, timeout muna tayo mga bossing ha. Sa mga naghahanap po ng legit na online sabong mga bossing, ayan, para po sa mga gustong mag-register, naka-pin comment po yung link sa baba. I-click mo lang yung link sa pin comment at dyan po kayo mag-register, no? Ayan, napakadaling sumali dyan mga bossing. Self cash out po yan mga idol ha. Ayan, sa mga gustong mag-register, i-click mo lang yung link sa pin comment mga boss. Ayan, sa mga gustong mag-online sabong mga idol ha. Ayan, sa mga gusto lang po mga idol. Ayan, naka-pin comment po yung link idol, i-click mo lang. At dyan po kayo mag-register, no? Ayan, sa mga gustong mag-register sa ating legit na online sabong. Ayan, i-click mo lang yung link sa pin comment idol at dyan nyo ako i-PM, no? As sa mga gusto lang po mag-online sabong mga idol, no? Eh naka-pin comment po yung link sa baba, i-click mo lang. At dyan po kayo mag-register. Eh sa mga gusto manood sa TV mga boss, syempre, meron din po tayo, no? NBA League Pass, 100 pesos lang. Hanggang game 7 na po yan mga boss, no? Ayan, maraming salamat po sa mga namili sa atin ngayon. Ayan, PM nyo lang po ako mga bossing. I-click mo lang yung link sa pin comment. Ayan.

0: Yan mga idola, mag-message lang po kayo dyan sa nasa pin comment sa gusto lang po ng sariling mga panooran ng NBA Live hanggang Game 7. 100 pesos lang po yan mga idol. Malinaw na rin po yan mga lagsa. Malinaw na rin po ang video niyan mga idol.
1: Mga katropa!
0: Yan sa nasa pin comment sa gusto lang po ng sariling mga panooran ng NBA Live. Yan mga idola sa ating 21.3k viewers. Papalo naman po ako niyang nasa pin comment mga idol. Pindutin nyo lang po yung nasa pin comment tapos mag-follow kayo dyan mga idol. Ayan ha, thank you po sa mga magpa-follow mga lads.

ating 30k viewers. Yan mga idola, sa gusto lang po ng sariling mapanooran ng NBA Live hanggang Game 7, 100 pesos lang po yan. Message lang kayo dyan sa nasa pin comment, mga idol.

0: po ng ligpas
1: yan, mga
0: na
1: idol,
0: 150
1: lang po kayo dyan sa nasa pin comment.
0: Nasa pin comment po ang link natin. Sa mga nagamit po ng NBA League Pass,
1: 100 pesos lang po yan, mga idol.
0: Sa mga sumag-donate guys sa ating live stream.

0: tumaya mga idol hanggang game 7 yan idol ha. Ayan, sa mga magre-register guys sa ating online talpakan guys, nasa pin comment ang link natin. Legit talpakan sabong mga bossing. Ayan, diretso na kayo dyan mga idol, no? Diretso mga idol. Ayan, SWC online sabong mga bossing, yung link nasa comment section mga boss. Ayan, register ka lang dyan, idol, sa comment section. Ayan, salamat po, guys, ha. Ayan, let's go, mga idol. Kids. Ayan, click the
1: yun,
0: link
1: mga
0: below,
1: boss.
0: Guys.
1: Ayan, sa mga mahihilig po dyan, mga boss, mag-online talpak, ha, mga boss. Ayan, register na kayo sa link natin, mga boss. Nasa pin comment lang yung link natin. Ayan, self cash in cash out po yan mga boss, yung ating online talpakan.

0: ating online talpakan. Ayan, talpak na mga idol. Para tuloy-tuloy tayo, guys, no? Ayan, sa mga gusto pong mag-donate, guys, sa ating live stream, send lang kayo ng any amount, mga boss. Appreciated yan, mga idol, no? Ayan, register na kayo dyan, guys, sa ating online talpakan. 100 pesos lang, pwede ka nang tumaya. Lodi, ha? Ayan, send ka lang na message sa pin comment para tuloy-tuloy ang panonood mo, idol. Register na, guys, ha, sa ating Sports Betting Casino online talpakan link. Mag-register lang kayo dyan lahat sa pin comment, mga boss.
1: Have a timeout. Both teams in the penalty. There are no challenges remaining.
2: I don't think you necessarily need a three right here. I think you still have an opportunity to be able to turn the corner, try to take something to the rim and draw contact. You still have enough time to play the foul game.
3: Scott Foster tell him no grabbing, no holding as everybody moving around, giving everybody their warning.
1: Vassell trying to come off the screen. Castle the inbound. Lots of cross court to Wemby. Wemby turns, puts up the three-pointer. Off the mark, Castle with a slam. A huge tippet. That's his first field goal of the night. And it's a two-point game with 16.3 remaining.
0: Humihinga pa ang Spurs fans, mga idol. Yan, guys, sa mga hindi pa nakaregister sa ating online sabong talpakan, yung link nasa pin comment.
3: For your first bucket.
0: Yeah, top donor natin, guys, Maki Bernard. Salamat po sa 101 donation. Sa mga gusto mag-donate, guys, via Paymaya, mga Lodi, no? Ayan, register ka lang dyan, guys, sa ating online talpakan, mga bossing. Ayan, guys, sa mga gusto po mag-donate sa live natin, guys, send lang kayo dito sa GCash number natin, no? Mga idol. Ayan, GCash number natin, guys, ito, mga idol. Ayan. Register lang kayo dito, guys, sa ating GCash number. Sa mga gusto po mag-donate, guys, sa ating GCash. Para po sa mga gusto po mag-donate, mga idol, no? Ayan, register lang po kayo dyan, mga bossing. Ayan. Sa mga gusto po mag-register, guys, ha, nasa pin comment ang link natin, idol. Ayan. Register na, guys, sa mga gusto pa pong humabol sa donation, mga boss. Ayan. Send lang kayo sa GCash number ni admin na nasa screen, mga idol. Ayan. Online talpakan, mga bossing. GCash number, self-cash in, self-cash out, mga idol. Register lang kayo dyan, mga bossing, sa pin comment natin.

0: daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kasi niyo. Hindi na sa rinyo yung sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo po akong tulog. Ato ko eh. Hindi magkatulog o bayo. Huwag magkamatulog. Kudugan na sa tasbalik katulog. Yung manatili ka tulog na din ko makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magbango na gubo. Kami ato bili man. Masama. Hindi mo sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naguben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, baklan ka. Pero dali lagi ba lang? Iintagali mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit. Diriyo.
0: Ah, dahil na.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa

0: nationwide. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon mga anak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pagkaayo mo sa kaya tumarandayon ako o Sister Pain para tadayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, all the doctor. Sa
4: mga
3: butika.
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: gatte ai mum papa petan
1: ai o manana gat gento kum papa kuyo ke to kum papa kai tas ke to potong mutungan na lang godang isda akong papa wa pagyapon
0: Allah yaray iya ate imo papa
1: ay si akong papa na hantog garon missing pa.
2: Exciting!
3: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka, badyod ko pain. Isuloy

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malay Balay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0916-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala! Mag-Cellphone Plus Herbal Oil! Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib! Siguradong ginhawa ay hatid! Cellphone Plus Herbal Oil! Ang top mind! The all-in-one! Sa presyo magkaan! Cellphone Plus Herbal Oil! Turbo Food Supplement for Men!
5: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Bakit putput? Exciting?
3: XFM.
9: Exciting!
0: XFM time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man ang duty. Mao nga batiyon ako, magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga, nabalaka ko kay Bastion. Magmabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka semana, ako akong kalipay kay. Nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming nga sakit akong kalawasan, sir. Murag action ug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tornyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tornyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
8: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Narwa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itong sumasabi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nami gig.
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutunong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clariskin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatapitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No. Centrum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselster ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabi nun akong kail. Sumbra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Rabi kay piktibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. All the doctor.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
6: Exciting!
7: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia,
5: taga Puro
4: Diamond,
5: Matina at Playa.
4: 75, pero baskog pa.
5: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok.
4: Basaw na?
5: Oh. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
4: Kasay, nagin akong lahat ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga karyan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtong. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
11: Ega, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
16: Ako si Roldan sa Kabinker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung upan pa nga pinkilong, walang epekto. Dahil rin kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, all the doctor.
18: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
19: Mga katupa, exciting!
20: This song is brought to you by Vision.
0: Nutritionex, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. That song was brought to you by Visionex, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulat po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Darling, Ochia, masiyot akong bumol, piging gasiyot. Nang ako mabungol, binom akong Santon Plus lang. Mayroon po akong dumintin. Maayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sakad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dakong ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Magbibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mohamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to ha na gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkasa naman.
3: Jamil, na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko ng kinanglan, anak pre, oy!
3: Storya eh! Laimi pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting, sa loving-loving kay misis!
4: Ha? Ka-exciting ko da na! Unsa da na? Turbo lang na bawaan ko, na astig, o pang long lasting!

0: bay, may buntag, welcome to Shell. You will save buntag?
1: Uy, bay, nganong diri man ka magpagas, perme?
0: Kay diri sa Shell, bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko, o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, usog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
2: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: System pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa System Pain. Kay ikatulunan na akong inom nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
8: Mga kadupa, exciting!
9: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

XFM Bias 1 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: oy, pareng Lodi. Grabiyas damgo na ko, pareng Lodi, oy.
1: Bauba, usa man din ang imong damgo day pare.
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko kubuga, oy. Kubug juga, ayaw ko kayo. Napiti kubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Pagto yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting! Zapo Plus Gold User, atong paminawon.
3: Apo si yung panglawal, batap-tap na lobalaw, naro gibato nga pagpanakit sa akong pagkwa, doblog na ito, pahal pa doon, matabato ko gitong lipa, nato nga, nakabingog ko na, radyo ang nangang pagkwa, doon nga, batong ako na ama atong lula, nato ni palit ko, akong gitisungan, akong giminto, natahawat ang buwa pastap, akong nabantawa, nga nawala naman doon pagpapit sa akong pagkwa, doon gitong lipa, bagong salama ba, tantong pagkwa, mga taruha o gibato sa ako, isingin ninyo ng tantong pagkwa, basing taruha na ako, baangal sa maami, ako doon gigin na panglawal, tantong pagkwa, usual sa tap.
2: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Jerry Mendoza, Etihad Suanyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gariklamo sa nasa kahalap, panantaw, ang pagpabili nga mamaskob o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag o mas sing-aw ang ako panantaw sa tadaan na.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag ina mo premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya muragway ko sa takong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
10: Turbo?
9: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
2: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. EJ Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Kabata pa
1: daddy mo? Nanguyab na ka? Exciting?
14: Mga katupa, exciting!
4: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kasimilyo. Hindi na sabihin niyo yung sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo buha akong tulog. Ato kay, di magkakatulog o ba yun? Magkamatulog ko, di ba na sa kasbalik katulog? Yung manatili ka, tuwid na din ko makatulog ba yun? Bao niya. Mayo akong tulog. Magbando na gudbo. Kaniyat ko, bili man. Masama, di man ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami ko this, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Ha? Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagi ba? Intagali mabayad sa presyon mo?
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
4: Bahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one
5: sa presyo.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM. Tawagod ko ilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha?
4: Hello? Ruel?
3: Bang?

0: komplek. Oke, Zelda 1, Zelda 2, pertampok mo. Oke, akan bihara nama komplek. Diba exciting?
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: broadband nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Magbibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yester Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
2: Mga katupa, exciting!
3: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man ka.
0: Laruho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareng naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting.
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testing mo lang, camping niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men. May maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ang kami na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kung tiyan mo na.
6: Nga naman?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Kung sa maling kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 User.

0: lamang. Tika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan. Ug Barangay San Jose. Malaybalay City. Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan. Ug Kalilangan. Bukidnon. Basta merienda time na. Dian Bake Shop na.
3: Stone. Nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntik ang mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: O, oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, ala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukar karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay diretso ni mong tulon! Exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Pontianak Karsada. Nalik sa SSG. O nabali ang iyang pa. Dinala siya sa ospital. O niya, ipamunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Broadband Nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain. Symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
5: Taranat mag selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo iba kita sa...
6: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, ngano diri man ka magpagas? Perme.
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Sola, huwag kayo uyab! Sukat ka na mamino kong XFM? Kwartahan ako!
12: Wow!
11: Naapag kayo uyab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, o. Oh. 150 lang, 150.
13: Mga katupa, exciting!
14: XFM.
2: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Usa Karlau, niatu si Kapten Ludi sama Nila. Awan, sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sejim. Kenapa liang yang pal? Inilah saya hospital. Unya, imbang utana saya seduktor. Oh, tinggi. Gusto naman ang kalagayan niyo.
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
3: Exciting!
4: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Online Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Sample Plus Herbal Oil! Ang pabahid na all-in-one sa

0: ang vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na to!

0: manihalah naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina bago manunta ni gasolina. Manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: O, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug N. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pakyason ang inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
2: Kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sola! Pag-i-kayoyab! Oh! So, kan ka namin na akong XFM? Kwartahan ako! Wow! Naapag-i-kayoyab! Lison po, nagmamayot ko! Ayo, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman o! Oh, o, oh, o, oh, o! Oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre o! Oh. 150 lang, 150!
6: Super! Exciting!

of a brief episode. So make it one for my baby and one more

0: Gusto ko magpasalon groshot, magsabudget, oy.
1: Sis, dili na problema, oy. Tanawag alit ko. Di ba, buha pa kayo kung buro?
0: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa imbu.
1: Girl, barato na kaayo ni oy. Huyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
0: No ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may pultang. Welcome to Shell. You will save pultang.
2: Uy bay, ngano diri man ka magpaggas pero ni?
3: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, pa-pultang pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala'y problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health, Mapalitsa, Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
7: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabi.
0: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting!
2: XFM. Marami na ang natunuhan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi tinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
4: Uwa, pako, lamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo ang antibiotic na o dito nagutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulog doon. Dili mo nang na akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Uy, na yung gamugot mo na yung mong nagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian lula.
0: Ano man?
5: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat inom?
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Santon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one

0: late.
1: Sure.
0: Eat this.

0: siya, Kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: O niya, karon di ay.
0: Karon, Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya man ding uban.
0: Wala na, nangabayot na. Exciting.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia,
5: taga-Puro,
4: Diamond,
5: Matina at Playa.
4: 75, pero baskog pa.
5: Ay kayo, wala pag bisyo kayo.
4: Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
4: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok.
5: Basaw na?
4: Oh. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
5: Kasay, gina kong lahat ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
5: Premium DT Coffee Mix.
4: Okay kayo akong pumati dyan.
5: Katong mga
4: karyan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
5: Sulayan ninyo.
4: Wala kani
5: ingon nga binuang ko.
4: Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag
10: Samsung
11: Plus
10: Herbal Oil.
12: Egar, Elban Buena, ako akong driver. Nakarinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit makapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain! Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, ita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
16: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
17: If symptoms persist, call the doctor.
18: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Hala, hapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
21: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
20: Nga naman. O saan na-addict ko?
21: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
20: Ha? Pero what? Walag yun?
21: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
20: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
21: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
22: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
23: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
22: Unsa may akong gamiton, boss?
23: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
24: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
25: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawad Nison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatong usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihalisip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o tagang salamat.
26: Sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing galing panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
27: Kung mamino ka sa XFM.
28: Uy, Madli! Kanang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagpulang dayon! Excited!

0: Ludi.
1: Oh, o siya man urak.
0: Labing gay ka kay Lula ba?
1: Oh?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urig masuko kong mangutan ako.
0: Ni exciting? Exciting!
2: XFM XFM.
3: Ako si Jubilin, ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga-Paranday Dapco, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Santong Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait o landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
4: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay. Ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Max, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigyo koy kwarta ipaopera og mali. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
7: Hindi ko ganaan magsigit halubino sa ibang tao kay mahal mo kung sinahid lang ang virus na. Kaya nga, pabigit ko na kumar sa Premium D3. Karoon, siguradong protektag, maghintog, dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Sa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, danger dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahilog sa'yo, aron maka boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntan ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahilog. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pirni ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santong Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santong Plus Gold Coffee Mix.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pay. Si Sara Dainey, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pay. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pay. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pay.
11: Symptoms persist.
2: Mabibili sa mga butika.

0: o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y ang crop gold pwede sa gamitong pang seed treatment sa masamuhay o mais. Ihalo lang niya sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang crop gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang crop gold ba'y?
1: O ba'y, ang crop gold affordable pa kayo.
2: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay napalit kong crop gold. Aron sa makasakinan kong gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crop Gold na ta.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Cantalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
4: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa mo biya sa inyong panimalay. Dikay ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Capitan Lode.
1: Ache.
0: Kapito sa mua ba?
1: Ha?
0: So kayo mudagan ang mga motor.
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Kanina ka kanilyo. Dili sa sabihin yung sigo. Mayo ang Santon Plus. Maayo buha akong tulog. Ato ko yun. Dili magkakatulog o bayo. Huwag magkamatulog ko. Dugan na sa kagbalik katulog. Yung manatiri ka tulog na din ko makatulog bayo. Bawa niya. Mayo akong tulog. Magbando na gubo. Kanina to bilo man. Masama. Dili mo sa Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Botika Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami ko this, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagi ba na? Tintagali mabayad sa presyon mo?
1: Oh, gali, diri yun.
2: Ah, dali lang.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
2: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin sa...
3: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, wala na adik to.
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
5: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
6: Ang virus ng rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat ng basura ang stray dogs o laaw ng mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron hindi kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula! Exciting!
9: Mga katrupa, exciting!
7: XFM.
10: XFM. XFM time at 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.
11: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM。
1: Ora, Kapitan. Unsay kalahian sa una o karon?
0: Anil siya, Kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa.
2: Si Anthony mo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store nga yung trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, at palaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dyan si Aaron James Magiki. Anti-City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kanihan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong panantang. Usumbol kayo, Pemi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanga o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbag sa iyong problema, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Ay, pero sir, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Kung hindi malikayan na binaundo na ibatigong salawa. Dapat tabas ako ang premium D3. Kaya sukat na nag-maintain ko ani. Nakatikta na ako ang hamaral. Lagsip pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user. Premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako, Tan.
8: Dili mo lagi.
7: Kalit mo lang nausap ang imo na una, oy. Dili man na mo ang atong sabot. Nausap man ka.
8: Sa muka, oy.
7: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung?
8: Usap ang gil.
7: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ah, di ako, imani, arang ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga botika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang alaga. Mabibili sa malapit na botika.
2: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, parli, pagod. Pakuratira ko ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: iyalah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manintingog si makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mo ka ni kubi. Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
1: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
0: Natay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adun ay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Mayong adlaw kaninyo tanang katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o tagang salamat.

0: Capitan Lodi.
1: Umitra.
0: Ano ang putot ng ka?
1: Ingun ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Nung nang hantod karon, putot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kriminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako kriminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Magsalvo Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Magsalvo Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Salvo Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskong pa.
4: Ang iyong bawang nakwenta,
5: itagal ka ni mamay mo?
3: Opo, papa, putang mami sa.
5: Uy, ayaw mo vitamins, nakainom na ka.
3: Sa
5: okay? Yan o. Unya, idaan sa kanilang tubig daan. Tim na, ay ang vitamins, isa na ng tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
5: Next time, ayogin kalimti pag inom sa santong vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos na kini sa atong immune system. Mayroon sa gani ko ino?
6: Sundown Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka wak-wak sa imong buhok.
8: Hi, Moni Laay karon. Masok ko magpasalon pero shoot mat sa budget, oy?
7: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
8: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
7: Girl! Barato na kaayo ni oy. Tara! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
7: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang Tanan Hair Works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, ngano diri man ka magpagas? Pero ni?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim

0: Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di man tali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!

0: si Kreng.
1: Kap, kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Daka, ramang ka. Wala kapoy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man sila lugar.
2: Kap, kap. Balog ka. Baka, manok, unta, na aay.
0: May pasiko rin. Oh, asa man pod makita.
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting! XFM.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Moril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sa iyong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katugon. Nawala ka ning driver ka, di pa di malikayan nga ulan init, pasmo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga ng balaka ko kay Bastion. O mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kaya nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kining sakit akong kalawasan, sir. Murag action pud panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagkasakit-sakit. Dali sa pirmi akong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatan-aw.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa tour nyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sulayon ako na, Miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maka o klabumaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga butiki. Itong maras akong panit at sa niyahan ko. Narawa katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itong sumang
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Manami gis!
16: Santon Plus Herbal Soap.
9: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
18: Merienda time na!
9: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy.
17: Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal. Ensaymada, pandikoko. Cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
18: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
19: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
20: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung mamino ka sa XFM.
22: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting!
23: Exciting!
17: XFM. XFM time. It's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: ¡Eh, balón! ¡Eh, balón!
1: ¿Qué tal?
0: ¿No que así en día?
1: ¡No!
0: ¿Y a ver por un sangue?
2: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko kaya sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Manatili ka na tuwid na din ko makatulog ba yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magbando na good ko. Kaya ito gilid mo yan. Sa mag-iwan ko ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal
7: Island.
6: Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District po na assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog ka adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dosa. Epektibo dining copy day ning Premium D3 Coffee Mix. Sa mo mga kauban akong trabahante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong tayo pag-uli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, ano sa man ang imong giinom? Murugaran pa man ko nakakita anong sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tinipa.
9: Oh, mo ba? Tigamit ta nung gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto.
10: Opa, maayon na siya nga inon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timpang o labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba na? Hala, paimbang imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
10: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pod kini sa mood.
9: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na to na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, happy na akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman, usan na adikto.
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
5: Tanang katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o tagang salamat.
2: Signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahilig sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagmago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahilig sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.

0: ng soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako si Cathy, tapos kong naglaro.

0: available na sa inyong mga suging butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera,
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Sanzone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika.
2: The Secret of Health.
3: Balik pa tayo mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health. Meron po kayong mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung text line, 0969-609-6545. Balik po tayo doon, doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito. No? Ito naman ay walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa inyong pong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yun nabanggit ni Doc kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga, ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat na-monitor po ninyo, dapat lagi pong

0: pangangatawan, mga kaibigan, ha? So dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At yung, huwag niyo pong kalimutan, ano, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3, dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no, yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yung nabanggit nyo kanina doon, ano? Nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan, dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
1: Oh, kasi yun yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So, may mga, yan ang pinag-aaral nila. And one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Mm-hmm. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun. No?
0: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, eh talagang yan yung work talaga niya, ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siyang mga content. Isa na dyan, yung garlic, ano, na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama. No? So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Doc, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
1: No. Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-double, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
0: Okay, ha? So yan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong magpapawalan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, ano? O, kasi kahit sino pwede po makainom yan, basta nakakalunok na, ano? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So yan, ha? So, mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng

0: Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Yes to Health Clinic, puntahan po mga kaibigan para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Pong matakot na magpakonsulta mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap naman maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po mga kaibigan. Kasi minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugel nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
3: Kaya minsan makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ang nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
2: At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak, no? Na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin, Dok. Ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, no, na magkaroon tayo ng clinic doon, ano. Pero tingnan po natin, ano, Sambales, no.
3: Sambales, no.
2: Malapit-lapit siguro, pinakamalapit sa ano, Isabela or pwede rin sa Quezon City. Pero Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic diyan, mga kaibigan, no. Ang sabi po niya, Doc, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
3: Nakausad na kayo. Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Oo. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
2: Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan, ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan, ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take, ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar, para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganun din sa mga kababayan natin, nagsasuffer, ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano. Ayun, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Nako, mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan, ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. At yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din. Kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano, yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano, malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
3: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man dun sa dalawang yun, ay may solusyon, mga kaibigan. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Kasi wag niyong tiisin, yung iba kasi pabalik-balik lang yung fatty liver, ganun din lang naman yung lifestyle nila. di ba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling even they're taking maintenance for so long. But the problem is yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
2: Mm-hmm. Ayun na, so mga kababayan po natin, eh, kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman. Ha? Okay, so mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Doc, nako, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Doc, na minsay sa ating pong mga avid listeners.
3: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
2: Thank you, Doc. Ayan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungan niyo lingkod Sir Michelle Hinas. Masamantala nagpapaalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kababayan. Magandang araw sa atin pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon Hua magkapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adid to.
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuod? Wala gyud?
5: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up, pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.
10: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.

I've been repeating this over and over again. Wala nang ipagmahay nga nag... Sige na lang taguan. Ay, dili mo minaldita day. Oy, sayo pa kaayo day. Pero mo gina kong giingon sa inyo, Habito Bino, wala gyud pagmahay nga naguna. Ang pagbasol, wala gyud na naguna na. Agi na siya permanente sa pinakaibit mo. Nang, be always, basta be careful of everything that you are doing. Okay, lisod gyud kaayo, no? Nanapod mga patamaan, ani Roy. Ay, kalisod ani, oy. Maigo ba yan? Malain na yun mo sa ako. Tarong ko na lang itong hair band. Bito, oy. Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome sa tuang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong kauban ng inyuhang Disney Princess Visaya version. Ang inyuhang Cinderella po inyong makaubang karong gabi una. Siyempre, live ninyong madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita live sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Masilip usab nga to ang kaanyag bi, nga to ang kulot-kulot nga buhok. Masilip sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, and of course diri sa tuang official Facebook page sa 101.7 XFM Bukidnon. Hangyo mi sa inyo, habiha pali ko pa follow, pa like ug pa share. Kay kun dili bi ka na wala gid bi ka naka-follow sa tuang page, no, kay imposible gid kay nga maka-comment ka din, ha. So much better kung naa kay mga reactions din, ha. Mas gwapo gyud nga mag-follow ka, mag-like ka ug mag-share pud ka sa to ang mga video. Bahala kung di ka ganahan sa ako. Basta kay ang importante, maka-follow ka ug maka-like ug maka-share. Eh nako, bi basing isa ka adlaw. Na ate mga pa-surprise na mga pa-premyo sa mga followers nato, sa mga nag-share sa to ang video. Muna nga ako hangyo sa imo hagid bi. Ayaw kalimot sa ako ang always nga gihangyo. Balik-balik na gid na, ha, para mabutang gid sa ato ang huna-huna. Imagine na nag-effort gid kung mapapuwa sa akong lips. Para lang gyud na inyong i-follow, i-like ug i-share ato ang page. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Ipal Zamboanga Sibugay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City, and ingon man sa official, once again sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Ang atong programa, big, ipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Oy, laing kayang panahon, ha, medyo natakasabot sa panahon, no, nagaulan, nagainit, nagaulan. Oo, daghang kay mga gakasakit karon, daghang kayong dili kasulod sa work, daghang kayo ang sige ug absent kay nagakuan, nagaatake ang it's either ang kanang ikalintura, gihutoy, oy bi, excuse me sa gakakaon, ha. Ay imuha jud dapat protektahan ng imuhang kaugalingon kaysa panahon karon. Lisod kayo mo antag trabaho bitungod kasi kita og kasakit. Labi na kung breadwinner ka. Nako, dili gid pwede bi. Kinahanglan nga himsog ang imuhang kaugalingon, ang imong immune system nga musukol sa mga sakit-sakit. Ay aba, may bisita tayo. Alam ko na yan, ha. Kilala ko na yan. May papoods yan, ayaw kalimot sa itong mga produkto sa Yes to Health. Ang atong Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, isabay gyud na nimo siya permanente, biha. Duha na siya kabuok. Imo na siyang inumon 3 times a day aron ligon gyud ang atong immune system. Available na kana siya, ha, sa itong mga butika nationwide. Kung wala ka kabaluasan ng mga butika, naa ka na siya sa Mercury Drug Store. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica Nationwide. O syempre, dali sa tuang opisina at ang radio station sa XFM. Ala! Excited lagi ko basta naa na gid ni si Zaay. For the very first time, after New Year, After New Year, nag-duty na siya New Year, Pasko. Wala, no? Karoon pa ba kakabalik? Sukad-sukad? Gikan New Year, gikan Pasko? Grabe, nagin kayo niya. Ngan mo, kira
mo na yun. Maskin pagpati ang ulo butangan. Okay, ragid ka ayo. Lay, nalipay lagi ko ay. Sige, nabibidyaw. Ato na siyang atong i-reveal. Sige, wait lang. So, samtang naghulat taga, bagawas ito ang Sir BB question. Hindi na ko i-reveal kinsa kung kaoban ka ron. Ipaduol imong mic sa imuhang, sa imong kaugalingon, kay mangumusta kita ka ron. BB Jow, ingin ako kung ready na ha. Oh, you look so healthy. Yeah. Oo. Really, really healthy. Muraga, nindot na siguro itong love life ron ba? Ah, this is it. It's a baby. Baby Jow, okay na? Oh, ready na. Ang ako ang bisita. Ang imuhang musika din ha, andam na? Inako ay is. Dili pwede nga, dili ni mo siya tagaan o introduction number. Masayo ba yan ni siya katong hawak ko ang beat. Ipasulod gito siya, Baby Jow. Ingna ko kung naan na ha. Katong iyahang itong inang introduction ng mga musika. Dili kayo pwede nga wala to. Kay, naku, Baby Jow. Ikaw gi kusi-kusiod giti ka karon ha. Gimingaw ra bagid ko ani niya kay dugay kay nga panahon nga wala gini siya nagparamdam. Wala pa na ko gion imong mic, gusto gid ako nga naa tong imong introduction diri. Tong number. Sige. Ready. Ang akong bisita karong gabi una. Naman.

0: Double B. Oy, Double B, kumusta man ka tayo pa sa B? Maud, bali mo, Mike. Bada, sige daw. Tingog daw.
1: Mayong gabi.
0: Ipaluol gamay imong microphone. Wala kay headset. Oy. Hama ng headset, Andy Bibi Jow.
2: Mayong gabi sa itong mga soaking tigpaminaw din ano. Dugay na kitang absent.
0: At least ganun, present na ka.
2: Yes, hopefully, tuloy-tuloy na ni.
0: Louie, ikaw ba lumubi? Sige, kay ni amo ang bisor. Diligid pwedeng, diligid ninyo siya sabton, kay bisigid na siya permanente. No? Double B, kumusta na bitaw ka, Double B? Murag, sa kadugay sa panahon, murag. Basta na-remember na ako, Double B, the last time na nag-duty ka was, it was, wala nag wala pa New Year ato ba?
2: Ano na? Wala pa New Year?
0: Wala pa New Year?
2: Coming ang Christmas.
0: Coming ang Christmas?
2: Yeah.
0: So, pila na kabulan, Double B?
2: June man taron.
0: Ulo?
2: 5 months?
0: Ulo!
2: 6 months? Oh, grabe, si Boss Jow.
0: wala inom, diha.
2: Dako, welcome back, Double B.
0: Murag dugay gid bitaw to no. Grabe ka busy gid mo ba? Kumusta man ang pangutana sa to ang mga katawhan karon ilabi na diri sa probinsya sa Bukidnon. Wala na damay.
2: Grabe probinsya sa Bukidnon.
0: Probinsya gid sa Bukidnon. Nangutana og kumusta naman ang love life ni Double B?
2: Still searching and hopefully Nana, makita nga. Charot.
0: Makita, oh, makita lang daw.
2: Secret. Secret.
0: A secret pa. So a secret na, pa. Sumurag na ata sa possibility nga wala og naa dritas tunga.
2: Ah, tunga ta. Neutral, neutral.
0: So, ang mga kuan-ani ron, ang mga bibi na to-ani ron, murag, ang ilaharon is, unsa mangyod ang tinuod ani Double B?
2: Bitaw kuan, busy pa kay si Double B. Di ganit ang makalugar ni Rino pag anhi kay... Kanang tungod sa grabe gyud. Super tungod na sa kadaghang promo na to.
0: Uy, oy later ha daghang kay kagmi siwalat sa among mga promo ha.
2: Yes, yes. So mo na no nga busy kayo. Mo na nga makonsensya na lang ko kay sige ta daghang kita mga benepisyo madawat diri apiro.
0: Kuri.
2: What tejuti-juti, my god.
0: Ay, Double B, ato ang Sir BB question for tonight. La la la la la. Ang atong Sir BB question for tonight, bihatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi ka pagkagasolina po ang atong hisgutan. Kanang di ka lalagdagan gasolina, gid ka nang dili gid basta-basta. Kanang gasolina nga dili ka ilaron, gasolina nga para gid sa imong makina, ang pingan imong makina mamotor man na or masakinan, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station.
2: Yes.
0: Kung dili ka sa Bukidnon, adon na kitay branch sa Maramag, sa
2: Valencia, Malaybalay.
0: Asa lapit sa Malaybalay?
2: At bang sa City Hall mismo, no? Walay laing two-story din hanga building.
0: Mm-hmm.
2: So, muna siya ang El Ilion Shell Mobility Station. Dayon, diha dayon sa at bang mismo sa May Polymedic General Hospital.
0: Yan. Oh, dapat mapagasulin. Siyempre, kapag ka natin transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ayaw mo kalimot i-present ang inyuhang mga QR code.
2: Yes.
0: Shell Asia app. Double B, unsa ba yung benefits sa Shell Asia app?
2: Kung wala pa mo yung mga Shell Asia app, no, mga suki na to din na sa kadalanan, mga mm-hmm. haring gangi sa karsada, download mo, available ang atong app din na sa Play Store o sa App Store. No? Ang benepisyo, ana, makatigong mo og points kada tubil ninyo. Dayon, pag mudaghan ninyong points, pwede na po ninyo itubil. O pwede ninyo ipangumpra din ha sa ito ang Silly Convenience Store.
0: Yes!
2: Kada tubil, ipaskan, mm-hmm. magpa-change oil, kay mas dako o points ang atong mga oil transaction, labi na kung change oil.
0: Murag, na-remember na ako, nasa mga 30 points yata ito eh.
2: Yes, basta kay every 100 pesos ngayon mong mabayaran sa oil, equivalent na siya o 10 points.
0: Wow!
2: Mga katropa.
0: Grabe gid kay niya naka grocery good ko adto.
2: Wow. No, diba? Ay, sa podcast sa mga naka benefits di.
0: Oh, yes, mo nang Shell user gyud ko.
2: Yes.
0: Kaya hilig man ko magtambay sa Shell
2: Unya, like. Kaya naman pay discount karon nga 5 pesos sa kada litro every 1,500 sa B-Power.
0: Oy, mga katropa.
2: Sa kada tubel po ninyo og 2,000 sa tong fuel save. Gasoline alone lang ha, gasoline alone. So 5 pesos per liter na siya hantod karong June 16.
0: Uy!
2: 11:59 PM.
0: 11:59 PM. O sa mga POV drivers na to, double B.
2: Yes. Oh, pwede. Natay 10 pesos discount, no? Kato mga nakakuha og ayuda gikas gobyerno,
0: ng
2: gasolina, aw diesel,
0: uh-huh.
2: No? Kato mga POV din ha nga mga namasahiro nga nakakuha og ayuda gikan sa gobyerno.
0: Uh-huh.
2: Pwede kayo ming motubil sa inyo ha gamit ang inyong subsidy na may discount nga 10 pesos kada litro.
0: Wow! O mo na unsa pay ginahulat nato din ha ang mga katropa adto na mo sa pinakaduol na El Ilion Shell,
2: yes.
0: Mobility Station.
2: Matik.
0: Oy, diretso na.
2: Diretso
0: oy,
2: na.
0: Ang atuang Sir BB question karong gabi una, unsa daw mga dili kayang kalimtan na kaagi?
2: Unsa daw ang di kayang kalimtan nga kaagi?
0: Oh, mga kaagi. Let's say ako sa una, akong dili malimtan nga kaagi when I was in elementary nga hilig ko magduwa og damang. Lahi ang gihunahuna ni Double B.
2: Lahi pod ka, no?
0: Lahi pod ko. Lahi pod ka. Kabalo ko nga naa kay mo remember.
2: Nalimot ako ato.
0: Kabalo ba ka nga nai nag-comment ni ang ginala na ako to i-comment.
2: Sara yung comment.
0: Ako to off-air na lang na to.
2: Ah, unya.
0: Tingin ako pwede isiwalat. O inyo mga komento ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages for tonight. Mommy Jacqueline Labis, may gabi din ha sa imuha, mi.
3: Thank you!
0: Diya sa Hong Kong, ano siya sa imuha, Double B nga, kana nagbakasyon ba daw ka, sir?
2: Oh, nagbakasyon ko, gikan sa kuan, secret. El Ilion. Ako sa El Ilion, permanente makita ninyo ha.
0: Mommy Jack, basin na daw kayo mga kaila din ha, ang single sa Hong Kong, Mommy Jacqueline, i-refer ni akong amigo.
2: Mga Chinese.
0: Oh, nalit. Niya kung halimbawa Double B makuan ka sa mga Chinese kana na ay mga Chinese nga ganahan sa imuha. Oh, unsaon ka paglambing, no? Lahi man sila og dialect. Ay, nako. Iagi na lang yun sa mga kanta ang tanan.
2: Yeah.
0: May gabi po kang Mami Josefina Tinambunan. Welcome back daw, sir. Asa mangi daw kuno ka nagbakasyon. Mag-menu na ni si Double B.
2: Kanang, kung tagaan tayo, paragid sa tua sa Ginoo, no? Why not?
0: Why not?
3: Thank you!
0: Why not? Gido, ana si manager nga, mag-menu na ba daw kuno ka?
2: Ay, kabala ka, manager, kay usa ka sa mga principal sponsor.
0: Correct. Oh, dapat yun. Ano? Oh, may gabi po kang Monski. Ano yun? Queer po all the way from Cebu. Kumusta na ka Double B? Si Double A, di ay ni.
2: Oy, mayang. Oy, mayang gabi niya Double A, no? Welcome. Murag nakita na ko ang imuhang mga kuano. Nanak ka dire sa nasod sa atong Pilipinas.
0: Ala, uy. Naara daw sa Cebu ang imuhang maasawa, sir.
2: Isa yun.
0: Si Monski.
2: Ay, sige, pwede. Ina nga, mupuyo ba siya bukid nun? Kaya nindot ang bukid nun.
0: Oh, mupuna mong gisigutan ganina sa kung kauban ba nga. What if example, nakagusto man daw siya taga-tagom.
2: Wow.
0: What if example, niingon tong taga-tagom daw, sir, na dili ko madtog bukid nun. Ikaw ba daw ang mag-relocate og tagom? Niingon siya, kabalo ko ang situbag niya sa kuha. Digid na mahitabo, digid na pwede na mga what ifs nimo. Digid na mahitabo, kay kabalo, Diyos kong mabalihin gid siya sa bukid nun.
2: Yeah. Dili ka mahayan po yan ang bukid nun.
0: Unsa na sa bukid nun, Double B?
2: Ha?
0: Unsa ba'y naa sa bukid nun?
2: So, warm people.
0: Warm people with, unsa pa man?
2: With kanang kuan.
0: Yeah.
2: Nindot ang klima.
0: Aha.
2: Uh-huh. O, niya. Kanang dili siya prone sa mga bagyo-bagyo.
0: Aha.
2: Kano siya?
0: Nangawat may time, baby Jow.
2: Sorry kayo, boss. Sorry
0: ha. Karoon may nagkita, manggol.
2: Sorry kayo.
0: Naglami gini imong kuan. Unya, Double B, ang ato ang live putahe confession. So during, live gid siya. So during our live putahe confession, naakit tayo mga bibi nga manawag sa tuang linya, unya.
2: Wow, grabe.
0: Nga magpagawa sa ilang mga hinanakit.
2: Wow, grabe. Muna yung ganahan ako din sa katrupa. Kaya matagkaroon ng unya, ga-improve.
0: Live ni siya ha. So pwede mo manawag unya, tawad-tawad sa 0975-474-9153. Memorize po ni Double B! Wala ko yung mga friends din hinak. Akong work lang, walay gala o. Utropod ni siya. Si Mami Jacqueline Labi sa Hong Kong, di po ni siya makalaag-laag kayin taon. Utropod ni nga, permite na lang work.
2: Mami Jacqueline, tagay pong time nga, kanang magsuroy ka, bisag isa lang ka oras.
0: Oh, back to you. Kay ikaw po ba, double being, ana po kam, hawd kay ka malambag, pero napod ka.
2: Pero, kapalo ka, baby, ako bitaw, mugawas d'yo ko din, maghikap-hikap po dito sa mga angay hikap po, ang ganang punuan sa kahoy.
0: Ano?
2: Aba, para i-release lang nimo ang mga stress, mga...
0: Pinaana ba gimingaw na biya ko nimo? Pinaana dayon sa kahoy. No, double bisa ka busy bitaw sa to ang work. Wala na gid pud day time nga magawas-gawas bitaw ba. Pero kaning mga mag-asawa karon double B nga walay time, wala na time magawas-gawas. Okay ra gid kay na siya. Ang importante,
2: okay ra na way gawas-gawas.
0: Wa okay ra na way gawas-gawas. Ampay.
2: Gawas sa kwarto.
0: Ampay. Oh, di ba? Ampay kay nga nara gid sa sulod sa kwarto.
2: Yes.
0: Ug ang pinakadakong sekreto gid bi para mas ninot ang relasyon, dapat double B honest.
2: Yes.
0: No, tinuod.
2: Honest.
0: Loyal ka sa imong partner. Kung nangita, yun mo, magmabana din ha. Si double
2: yes.
0: Bid ako ang ikatag sa inyo. Habi.
2: Yes.
0: No? Maluoy mo sa ako ang barkada in town. Di na lang kung magsaba pila yung edad ba?
2: Ah. Oh, bahala ka diha. Basta kayo wala tayong butang edad.
0: Kung gusto mo og loyal nga lalaki si double B ragyod. Oh, naman din ha pero manta kaila pero kani kay tested and proven na nasa kong atubangan unsa pa may gipangita in tawo niyo oi. Wala na din niyo.
2: Basig na mag-comment da ba?
0: Magulat ta karon nga naay mo comment din niya. Oh, ikaw na pud ang among isumsuman diri akaron double B. Pero bitaw sa mga mag-asawa din ha ang pinakadakong sekreto gyud, honesty, loyalty ug syempre sa pag-inom sa
2: Turbo Man Enhancer!
0: Yes! Ang atong Turbo Man Enhancer, pampaligon kini siya sa mga tuhod, pampadugang o ganas sa mga kababaihan, ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing, bawal po ang mubalipan.
2: Yes! Diba? Labi na karon kay kanang bugnaw kay sa kwarto.
0: Yes! Tungod sa kabugnaw po sa panahon, mo nang if you wanna stay in Bukidnon, oh?
2: Di ka ganahan mo gawas, pero ganahan ka magpagawas.
0: Ay, nako! Magpagawas sa imuhang!
2: Gibati!
0: Gibati! Ayaw kalimot sa pag-inom once again sa Turbo Man Enhancer!
4: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas nulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay si Rin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take one,
2: sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ang ikalon na, Senyor Rosette. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpilain yung gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santhon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santhon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santhon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting! Alright! Lay na o eh. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre, akong kaoban gihapon sa Pikas Lawa.
2: Yes, walay lain si Double B!
1: Double B! Double B! Double B! Double B.
2: Okay, akong kamingawan dere sa XFM.
1: Lagi ka na, agigay imo ang
2: introduction.
1: Ako, remember ako, Double B, wala ko introduction music.
2: Buhate po ni Bossing, buhate po ni Bossing.
1: Pero wala ko na inggit. At least si Double B, nga na siya ka-importante sa mo na with introduction music, gid siya.
2: Yes, no? Salamat kayo ha. Salamat kayo sa itong... Dili naman ni siya basta kauban lang, dili ni siya basta kaila lang.
1: Dili, oy.
2: Kundi kapamilya na yun, no?
1: Katropa.
2: Katropa.
1: Katanday.
2: Kapamilya, kapuso, kamiming. Kakulay.
1: Kapusa. Bitaw, oy. Ang atong programa, gipaluyuhan usab sa mga produkto sa Yes to Health. Siyempre, ang ato ang Santhon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nako, bi, sa mga mahilig magpulaw din ha, niya, gusto ninyo nga, kanang nagmatagid gihapon ka, ayaw kalimot nga ato ang kape nga para sa imuha nga healthy kayo nga kape.
2: Yes.
1: Aside sa kape na matambalan pagin ang mga balatian, og naa pa pagin kini siya Glutathione and Collagen,
2: yes.
1: Ang atong Santhon Plus Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Asa pa magkaana oy nga nakapangapina ka, nakapanambal ka na, mugwapo o gwapa pagyog ka.
1: Samut. Yeah. Available ka na siya bi sa mga dual ng Mercury Drug Stores nationwide.
2: Yes.
1: South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, og available na usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon.
2: Unsa pa may inyong gihulat? Saka na mo diri?
1: Nana sa second floor, hadri na sa may Carbajal Street.
2: Yes.
1: O naami sa second floor, ang pinakababaan na is St. Peter, mo na siya ang daan nga PhilHealth office sa una.
2: Oh, niya, first come, first serve. Pagdali na mo, kaya basig mahutdan mo.
1: Correct. No? Anyway, unya, tatood bi at ang ininyo nga to ang putahe, live putahe confession. Kung asa o sa napod ka bibi na to, ang maswerte nga makasunod unya sa to ang hotline nga magpagawa sa iyahang hinanakit.
2: Excited na ko, Ana.
1: Ay, dapat
3: exciting
1: lang.
3: Exciting!
1: May gabiin mo din ha, Cindy o kang Double B. Oh, may gabiin. Hello po kang Armand ng Bohol. Salamat kaayo. Vebs, naminaw ko sa inyo ha. May gabi kang nanay Kashana Galve all the way from Buena Vista, Panabo City.
2: May gabi.
1: Salamat po sa mga taga Panabo City, Davao del Norte. Finally, Double B.
2: Oy, salamat.
1: Si Texter 875, finally, Double B. Oh.
2: Kinsa na siya.
1: Gimingaw ni sila sa imo.
2: I miss you all, guys.
1: Miss you, mwa. Ay, nako. Unya tuod bi ato gihapon isugutan nga ato ang Sir BB question, ang mga butang na dili nimo kayang kalimtan. Ikaw ba Double B, aside atong imong gi-mention kag ganina, unsa pa ba mga butang ang dili nimo kayang kalimtan?
2: Akong di na ko malimtan no atong medyo kuan man siya pero seryoso ni nga part sa kong kinabuhi nga mo ni nakapas nakapaporma sa ako nga Double B.
1: Oy.
2: No, kani bitaw lahi namang gid karon ang pagmatuto sa mga ginikanan no.
1: Mm-mm.
2: Pero sa akong mama sa una, di gina ko malimtan nga kanang kanabang piti-piti jud ka basta di ka magtarong.
1: Basta makasala. No? Kanang naaji bit-bit nga kanang kawayan ba?
2: Kawayan, kanang silhi.
1: Tukog.
2: Kung dili ka mo, kanang dili ka mo kuan, kanang dili ka mo patuo, bit-bito ni mong diri o, agigising.
1: Diri. Usay dili ni mo malimtan sa una sa eskwilahan, ilabi na sa imong teachers.
2: Sa eskwilahan? Pilpilon akong kuan, akong ipabutang sa lamisa ang mga kamot dayon kung taga-suko ko pilpilon.
1: Unsa pa?
2: Unya kung malate ka kay ipasit on the air ka dito sa plug call. Butangan og libro imong ulog imong kamot.
1: True. Oh. Sa unang panahon mag-Double B is wala pa tayong mga exaggerating na mga ginikanan.
2: Yes, unya. Sa

0: na po, wa pa po yung mga balaod nga kanabitang kanabitang nagpugong sa mga maestra nga mo pitol sa mga anak nga mga bata nga badlungon.
1: True lala. Sa unang panahon mo good eh dili mo dapat malait sa mo ha kay kami ni agi mingo magud sila ayaw niyo i-compare ang sa una ug sa karon wala yes. man pero sa tinuod lang malipayon gyud ang amo ang pag-eskwela sa una tungod kay disiplinado gid ni
0: yes
1: no ang mga teachers sa unang panahon naa sila karapatan gyud nga makadisiplina sa mga
0: Correct.
1: Bata isa gyud ko ana daw sa mga nakasit on the air
0: yes
1: no wala pa ang bantay bata
0: nya yeah, nakatesting mo nakatesting mo nga si Double B saw na badlungon man si Double B yun, no?
1: Oy.
0: Siyempre, bata. Pag-abot sa balay, di man ta makadula kay bunalan man ta sa mama. So, dito pa sa room, magdula. Kamulong klase si teacher. Nagina kong mat. Nagdula, nag-appear dito. Di ba? Usom ng sticker sa nabibig.
1: Yes.
0: Nag-appear dito kamulong. Nasapan, bitaw na. Akaon si Double B og sticker.
1: Correct. O dili ka napaisa ka nang dili ka maghilom yung giingnan na ka sa teacher na noisy ha. Ayaw mo pagsaba. Saba lagi kayo mo ikatulo. Panglabayon ng eraser nga night chalk. Katong di kan gi-erase sa blackboard ba? Anao sa ba? Wala ko.
0: Wala. Ang wala. Manginikanan so na dili pod masuko no.
1: Dili mo kiala mo.
0: Oh, pero kani gi bebe. Na ko'y class no now. When we back, grade 5 ko. Grade 5. So naman na mga class sa una. Boss down no, grade 5. So na. So, inig kaot to, baby. Among balon. Balon sa una kay, kuan man na, mais nga yelo. So, ang uban nga mga wala naanan sa yelo, ma-attract sila kay yelo good. Pero ako, maulaw ko kay, puti ila ako yellow. Manaka rin may kanang kuan. Pero ubano na mo ito mo mga class.
1: Ano sa ka sa mga kahoy?
0: Sa kahoy, kanang mangga. Sus kay, tungod, kanila kay si Double B na una-una. Daghan na kay ni Awat, baby. Nabali, bitaw ng kanang sanga sa mangga. Kanang nakuan ba? Kanang nasapli ba niya? Wali ko kabalo nga. Mangga dito sa among principal.
1: Tay, yun.
0: Basta kay kulinatan sa kuan, oy. Sa principal.
1: Principal's office na yun.
0: Principal's office na yun.
1: Naku.
0: Tungod lang atong class niya. Di pa man takaingon na lang mga panahon na. Tama lang kita sa ibog-ibog.
1: Abi niyo bibi ka ng tukog kay Latuson na sa una ako di ay. Latuson kita siya sa una. Hi, may gabi kang Ninong Kike Sinubiago. Naka-ipsot na gido ko nung si Za. May gabi po. Uy, Sir Freddy Bulunos.
2: Thank you!
1: May gabi, okay lang gid kaayo, Sir. Ay, kumusta man po din ha ang imuhang pagpanginabuhi, Sir. Laban lang gid taani. Si Oni Chan Chewy, ang dili na ako malimtan sa una kay buutan kaayo ko. Wow. Hangtod karon.
0: Wow!
1: Mahira man sila.
0: Talagsaon lagi na siya.
1: No, kanay mo mga ka-aray ko kasakit ang tuoy. Kanay mga ka-agi bito ni mo Double B na agian mo gina sa una. Like, nang, I think third year high school yata ako to. Kami magod sa unang panahon, elementary pa lang, narami mga crush.
0: Yeah.
1: Sa unang panahon, mga Double B, we're exposed to our classmates. Like, compared karon ang panahon magud karon is lahi na pag break time ang mga estudyante naga
0: cellphone
1: naga tablet kami magud sa una during break time naami mga panahon na makigbonding sa mga classmates
0: yes barkada nga classmate lang
1: lahi ra gyud lahi ra gyud sa unang panahon pagka during recess hala magtabi magtapok
0: magjackstone apil ko jackstone Chinese
1: panapupod mga saya alam karag bilang ka didto okay naga Jackstone nya sa to isa murag mga makapangawat tag time ani eh kanang magkuan tawag ana Jackstone Chinese kanang labipita sa ulo mo ang bagya pong kan Double B
0: kami tumbling lang kay di makadaw slawas tumbling lang pakitiro
1: grade 6 mi sa una Double B ginapat replanting na mi di ba tama ba
0: sikat kay kuan na bibi kanang grade 6 ko kay pa kuan ni pagwapuhay man mig tanom unya ako hilig magko kanang tanom dito kay umaman ang mong trabaho no so pagwapuhay mig tanom dito niya akong tanom kay string bass ma pitin tambuka pasad ko pirmi sa kanang TLA nga subject
1: like, kabaliktaran pud sa ko Double B kay mananom mi sa una og punuan sa durian payat kay ako
0: aliwat-liwat man daw na
1: Payat kay akuaw niya. Ginanjo ko sa concert nga kanang day ang imong tanom day ba way bisbis.
0: Ay, no wonder bebe wala pa may yeast to health atong mga panahon
1: na. Ay yes, oo, payatot kay kubito ko. Pati akong tanom bitokon. No? Maluway ko magtanaw sa kung tanom mo niya gitagaan ko sa kung grado nga 80 kay na naman akong teacher na wala ka kaila og fertilizer. Ginanjo ko sa kong teacher pero grade 6 mi sa una mandatory gid nga before mi makapaklearance dapat naga tree planting gid mi. Pero murag karon wala na good sa ay.
0: Kami wala mi nakaila ng fertilizer kay ako sa una dili mo ko gadala kanang mga fertilizer nga mga kanang commercialized na.
1: Wala pa man sa una.
0: O katong manure akong ginadala katong mga animal manure kay kato tambok jud kayo imuhang tanom ato.
1: Diba? Lahi ragid ka ayo. But anyway, di ka balo kong atas-tas kaya itong historiahan. Ato ninti wason o niya taon-taon.
0: Pag uman po kayo. Sa,
1: ay, basta magtabi, gid mo yung deligado, gid ka ini.
0: Lain ra baning, lain ra baning, kung ano, kay, dali na kay mudagan ang oras.
1: Kung ayo niya. Kabalo baka nga, alas 11 ra tataman?
0: Oh, alas 11 ra day tataman?
1: Beep, atangin ninyo niya taon-taon sa pagbalik po sa itong programa. Pag uman po sa pipila ka mga pahinumdom. Atong atangan na nga ito ang live putahe confession.
0: Yes.
1: Panawag mo taon-taon sa 0975-474-9153. Kauban gihapon sa Cinderella and
0: Double B.
1: Gihapon sa putahe
0: sa gabi.

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Santo Blasco.
4: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santo Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
3: Santo Blasco.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ako si Ain. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.

0: That song was brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Oh. Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag malandidikinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Once again, live Putahe Confession po kita for tonight. And syempre, kining programa atudusab ka na ito sa Santon Plus Herbal Soup. Kapag ka po ikaw mahilig mamisita or ginapamisitaan or na ay ginapormahan, ayaw kalimot ka importante gidbi nga humot yun o diligid manimaho.
2: Yes.
1: Kapag ka baho sa ilok, mga tiil, lawas ba aron, nakubi, maligo, maglugod o gamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya na akin siya antibacterial properties nga mupatay sa mga baho-baho sa kalawasan.
2: Yes.
1: Makapahumot, makapapresko sa imuha. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
2: Of course, mapalit po diri.
1: Yes, naapod kita na available sa itong opisina sa XFM Bukidnon. Naa kita na himutang sa May Carbajal Street, second floor lang yun sa Talatala Building. Taas lang yun, St. Peter na opisina, ang daang PhilHealth. And of course, ang itong programang Putahe Confession, hatud-usab ka na to sa
2: El Elyon Shell Mobility Station. No? Ayaw kalimot nga ang El Elyon Shell Mobility Station. O ang Shell mismo, Luzon, Visayas, o Mindanao, nagahatag kaninyo og discount nga 10 pesos alang niya itong mga PUB customer nato nga nakakuha og ayuda gikan sa gobyerno.
1: Kayohoy.
2: 5,000 ata na, worth of 5,000 unya discounted sila per liter og 10 pesos.
1: Nakarami ano.
2: Unya ikaduha ang El Elyon Shell Mobility Station og ang Shell gyud mismo no nagpahigayon og discount sa matag palit ninyo o matag tubig ninyo og 2,000 pesos sa fuel save gasoline og 1,500 pesos sa B-Power, discounted mong 5 pesos. Nagsugod na atong June 11 hangtod June 16, 11:59 p.m.
1: That's on Tuesday. Tuesday.
2: Yes,
1: Tuesday.
2: Okay. Pahinugod na sa katong atuang Independence Day, no? Independence Day discount.
1: Yun!
2: Nya, katong mga, naay mga GCash din ha, no? Nga, kaning, kuan ang top to pay.
1: Mm.
2: No, na may 3 pesos nga discount ana.
1: Kabago na.
2: Kano sa mana? Katong itap lang bitaw?
1: Oo. Card or katong ano lang?
2: Cellphone nimo kung naanay katong pictures nga itap lang nimo.
1: Lagi wala man.
2: Bag-una nga pictures.
1: Wala miya na nga cellphone oi.
2: Sa GCash.
1: But I think pero ang kanindot karon sa El Elyon Shell Mobility Station is if naa kay G-credit. Wow, kabaluan ano?
2: Yes.
1: G-credit, home credit, na cash, pwede din mo siyang itap dito using QRPH.
2: Yes.
1: Oy, nindot ka, UB. Kung wala ko'y dalang cash din ha, pwede din mo gamitin ng imuha mga na-avail ng mga, o ka ng mga credit sa imuha, mga unsa ba na din ha.
2: Bibi, wala kay credit card, wala kay cash, wala
1: yes.
2: kay PO account. Onya. Wala jug ka as in, wala po GCash, why sorry mong GCash. Why problema, basta na lang sulod imong Shell is siya up.
1: Ay, true. Wala nang importante, hindi ka na transaction din mo, imuadyong i-present ang imuang Shell Asia app. Kinaanan siya mga equivalent ng points nga pwede ni mong gamitin in the near future. Either magpagasolina ka or pwede ni mo siyang ipalit og oil.
2: Yes.
1: O, diba?
2: Pwede niyo kayo. Dayo, nalimot ko, no? Sa katodeng special discounted na to nga from June 11 to June 16,
1: mm-mm.
2: ang mga tools like mga motor, minimum mo magtag 200 pesos discounted mo per liter.
1: Yun! So, ano pang inihintay?
2: Oh, punta na kayo at magpakarga na.
1: Oh, sa El Elyon Shell Mobility Station. Before tampalayan sa unahan, ayaw kalimot ang atuang Putahe Confession is rated SPG. Ako usang ipailaila once again ang atuang Putahe Confession.
3: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo, apriso ka. Aga!
3: Sexual. Horror.
7: Hello. Sino yung kasama mo?
3: Og droga.
8: Ay,
0: kayo, di ba?
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!
1: Yun! Welcome back sa taong programang Putahe Confession Live. Putahe Confession Kinibi. Pwede na mo manawag karon sa 0975-474-9153. Mayang gabi po kang Junlin Rons.
9: Thank you!
1: Mayang gabi usab kang Sir Marlo Indapan. Mayang gabi bibi ko og Sir... Alam ko eh, lami kayo sa paminaw ba nga, inong kag bibi ko.
2: Yeah. Sana all.
1: Sana all. Bibi Cindy, I told you, kaya na ako ang imuhang pinahapay ba?
10: Waka ko yate!
2: Pinahapay, Radian.
1: Pinahapay. Sorry na. Ay, may gabi po sa to ang suking tigpaminaw si Juvie Binalo Barrett.
9: Thank you!
1: Oh, shout out ko diri sa always be ako gapaminaw pero now rako naka-commit kay busy ko sa Basakan B. Request kog song tamang panahon para na nimo palangga. Oh! Sabi ko sa iyo, may nagpapalangga sa akin eh.
2: Sana.
1: Lami na sa paminaw. Lami kay paminaw, double binungan na yung ing-anak sa iyo
2: ba? Nindot kayo, marakad ko ano na. Ay.
1: It feels so good.
2: Yes.
1: No, kaya inong ka nga na yung palangga sa iyo.
2: Yo, kanang murag special kay ka.
1: Churi. Hi, Ramonito Gumilaw, all the way from Bariles, Cebu.
9: Thank you.
2: May gabi sa mga taga Cebu.
1: May gabi din ha sa inyo. I hope you're doing well. Oy, pwede namang manawag ha. Nakabalo ko nga na ay gusto nga magpa...
2: Sige, magpabuhagay na.
1: Magpabuhagay. 0975-474-9153. Naabakay ko, Anya Bijao, nga pwede na itong... Katugong atong tawagan unta for tonight. Nalimot mo, pagkuha sa yung number man.
2: Ano? Pagpabuhagay?
1: Magpagawas unta daw siya sa iyahang... kaagi sa love life nga dili daw siya maswerte pero karon kapangita na siya turbo.
2: Uy,
1: so no, nabasahan na ko to kagaya na sa yung chat. Gusto pwede na to ni edit. So, dahil na lang to i-mention oi.
2: One day. Basi nakakita na siya siya swerte.
1: Kasi sa unang panahon, na-remember na ko sa iya Double B, na ana siya yung karelasyon nga wala gid siya swerte kaya na nga marag ginapalayas siya, ginabuy-buy siya ana. And then sa pipila ka mga panahon po nga na single siya na siya yung mga ginapang tripod nga pangyoban unta niya pero wala gid siya naging successful.
2: Ay.
1: And then murag na remember na ko nadula siya basketball.
2: Oy.
1: Nang gitagaan na mo siya og turbo na expire na lang gid daw.
2: Ah.
1: Wala gid niya nagamit.
2: So?
1: Karon, tingala mi kaganina to kagahapon ni PM siya kalit.
2: Ni PM kay nangita og turbo.
1: Oh, nangita na siya og turbo man enhancer wow. Kay nag-change profile pic na siya.
2: Oy. Murag umi-improve.
1: Ay wala na expire gihatag niya sa lain. Sa iyang asa niya gihatag? Sa igsuon. Kay pero kabalo mo maskin pag single mo pwede mo gigapon mo gamit og turbo man enhancer good.
2: Yes.
1: Kay kana siya dili lang mo na siya para sa labing-labing. Ang turbo bi pwede pud na siya pang kanang magdula ka na kay mga gipang commit nga mga need og kanang extra energy ba. Pwede gid kayo ang turbo.
2: Kanang mga nasa farm.
1: Oo.
2: Kanang nasa farm nga kapoy kayo sa mga trabaho.
1: Si Daro.
2: Yes.
1: Oh, day and night.
2: So, Daro sa buntag, Daro sa gabi.
1: Alak ka! Sige. Gibutang daw sa tubig nga gi-chaser. Kabalo mo nga ang Turbo Man Enhancer, pwede ninyong isagol sa inyong kape?
2: Ay?
1: Tingala na mong kauban dito. Tingala na lang siya nga. Nanginit naman niya kung kanan diri ba? Init daw ka ayong
2: tangkugo.
1: Tangkugo niya. Lahi man daw yung gibati. Nang excuse good siya kay ni Uli. Itago na to sa ngalang
2: kitsa man.
1: David.
2: Kaila ko ana.
1: Muna ka po din na, Abby. Kabalo ba mga barato ra ang Turbo Man Enhancer? Tag 85 pesos ra manggod ni. Muna siya ang pinakabarato, Giro niya. Pinaka-safe pagod sa inyo, ha? Hypertensive man ko, safe gyapon sa imo. Kabalo ba mga aside sa kanang pampagahi ning Turbo Man Enhancer, tambal usab ni sa imo mga balatian? So, O mo nang o sa pamigipaabot ni mo din ha, Abi, pag-avail na po sa to ang Turbomen Enhancer, available na po sa mga pharmacies nationwide. O pwede ka makapalit din hiya sa itong opisina sa XFM Bukidnon. Sa second floor, there is Talatala Building, tag 85 pesos lang yun, Abi.
2: Barato ra
1: niya. Sa, ang duration, ani kay duha or tulo ka adlaw.
2: 85
1: pesos.
2: Unsa ra man taw ng 85 ninyo ay unya makapasamot og papilit.
1: Oh.
2: Sa inyohang intimate, sa imong partner, no?
1: Oh, diba? So, diba? Ikaw daw pwede pa man kakakuna ni.
2: Kanang palabon lang sana ko na sa ila.
1: Although pwede man ka, pero mao lagi.
2: Ayaw lang.
1: Kung need ni mo og kanang mga naka extracurricular activities na need ni mo og kusog.
2: Oh, pwede ra.
1: Pwede ka. Ang pero, problema lang ani.
2: Ayaw lang kay.
1: Magdula kag basketball nga na ay. Manta magkuan.
2: Magdula kag basketball nga kay gitakin nga tungkod.
1: pwede ba daw hatagan siya og turbo pero in exchange nga mutawag we. Pwede ka ayo.
2: Ah, oh. Ah. Sponsored by Turbo.
1: Sponsored by Turbomen Enhancer. Sige,
2: pero
1: pwede.
2: Pero mutawag siya, no problem.
1: Pero mutawag siya. Oh, iyang okay. Isa-isa itong iyang
2: mga
1: kaagi kay karon lagi nagpangita yun sa turbo. Oh. Karun.
2: Pabuhagay niya itong panahon nga wapas siya nakaila sa turbo.
1: Ay, true. Basta lagi. Tinungod ba daw na double B nga kaning ang mga basketball player are sweet lovers?
2: Siguro. No. Di ko makaingon nga totoo. Pwede magko-basketball player.
1: Pero dili lang man tanon, ala siguro no mga ubang basketball players, syempre mga sikat-sikat.
2: Diba? Yes. Especially kanang mga grabe nagyud kaayo ilang mga talent when it comes to shooting, dribbling,
1: how
2: na kaayo. So di kina malikayan. Bibi, ako nang andoy mako mahimong basketball player pero gikuan ko. Pwede ko magdagbola pero di ko kaabot sa ring.
1: Siguro ba untol ano na lang niya ano niya
2: pagkawo mo-shoot na siya mga magulang, ako mga magulang yun mga tag-as kaysa ko napakoy mga manghod nga duha tag-as pa sa ko mga basketball player na sila ako ray wala napili tigdala na magubog tubig sa una water boy
1: napakoy kay ila mga double B nga how gina siya mudula og basketball lang ang problema mo siguro po maglalis dito sa basketballan manyagit man ni siya
2: mo lang
1: wala ko gingon wala ko gingon ha
2: Nade dire?
1: Nasa kay sige ang tanong sa kuha. Wala ko gingon.
2: Basig nakadaog ni siya.
1: Ha?
2: Basig nakadaog ni kaganina.
1: Oy, naa kay naa siya giingon ganina nga mo nagtaya do to siya pila to.
2: Oy.
1: Oy.
2: Nakadaog sa.
1: Pakain ka naman.
2: Basig nakaabay siya sa New York.
1: nakadaog ni siya og gamay na daw kaayo. Ikaw gina, bugoy ka.
2: Congratulations sa New York.
1: Ay, congratulations sa mga, unsa to nakadaog kag ina gani.
2: New York versus Spurs.
1: Digin ko ka-relate to, Bobby. I don't play basketball.
2: Pero fans ka sa mga nagdula sa basketball.
1: Oo, niya. Pag naayon nagadula, nagpamaligya ako.
2: Bro, binigusyante.
1: Hinay na ganun ng 5,000 ang adlaw.
2: Wow! muna nga, ayaw ganyan yung kaminose ng mga nagmani-mani-mani-mani-mani.
1: Correct! Ako, basta ako shuman.
2: Tubig.
1: Ayaw, kay dagko kayo nagmakita, Gilby. Maulang gingon din ha, ang akong gusto ka makauyab, dito ka sa negosyante, huwag ka ng mga mani-mani.
2: Yes.
1: Pagko kayo nagkita sa tinuod lang.
2: Oo. Buhi ka.
1: Buhi, oy. Buhi, magayin ang mga kuhan niya. Dobby, nagpaabuto sa mga nagtawag no. Again,
2: oy, ayaw mo kalimot na. Tawag na mo sa
1: 0975-474-9153. Unsa daw ang mga basing ganahan mo share po sa inyo mga kaagi din ha. Sa mga butang na dili ninyo kayang kalimtan.
2: Yes.
1: Katong mga kaagi gina nyo. Para yun na to double B. Tumigingon sa kuagay na elementary o high school ka. Unsa pa man aside sa mga crush-crush.
2: Crush-crush. Abtik mo kay ko sa una bibibay ka lang mag-boy scout na. Dili ko appeal sa kuan boy scout pero ako'y tigputol o mga kawayan. Na nya paborito kay ko sa kong principal gitawagon ra kog ipapintal
1: ala kag gilo ala ning color sige hello maayong gabi
0: evening
1: Po, good evening. Kinsa ni po?
0: Ugo ni Nangon,
1: hindi ko. Pangalan?
0: Dahil.
1: Taga Digos ikaw?
0: Oo.
1: Madungog ko ni mo?
2: Hinay kayo siya, no?
1: Paduol gamay, bihinay kayo mong...
2: May gabi eh.
1: Bihinay kayo mong tingog, be.
0: Nag-on air ko sa number, pwede.
1: Ah, mag-on air ka? Naghanap ka ng jowa?
0: Oo.
1: Ah, paduol ka muna sa cellphone mo, kaya di man madungog imo ang tingog. Hinay man kayo. Paduol gamay.
0: Okay na.
1: Oh, okay na kana. Bago ni mo i-on air imo ang number, papaila-ila sa siguro oy.
0: Dahil ni ka digo.
1: Pila may edad nato?
0: 45
1: ba? Oh, unsa may gipangita nimo sa usa ka babae bi?
0: Basta buutan, okay lang.
1: Alay, lagang ginoo ko. Basta buutan niya. Kuan, ka lang mo daw at mo daw ka og single mom. Hoy! B, ikaw ba na minyo na baka sa una o unsa man single pagid kahangtod karon?
0: Wala na, bulag na.
1: Ah, bulag na. Pero naa kay mga anak?
0: Oo, mayroon na.
1: Ah, mayroon na. Hindi, okay lang man ka sa ilang magjuwa-juwa ka na.
0: Hindi
1: ah. Aw. Sige, pila yung edad siya mo gipangita, B? 30 pataas.
0: 30 pataas.
1: 30 pataas? Oo. Ah, sige, on air imong number kao.
0: Sige, ma'am. 0926. 821-9959.
1: Sige, ibalik ka daw.
0: 0926-821-9959.
1: Ah, sige. Salamat ka, ayo ha.
2: Salamat.
1: Oh. Ah, nagyo dapat ay bahala nag pila ida nato din ha ako nang itagid mong love life pa. Pa on air na inyong mga number. Eh, double B.
2: Bira hi.
1: Ikaw po.
2: Oh, okay. Ayo okay. Ayo mapuliki ta.
1: Magpuliki. Eh, mahihirapan siya mag-balance ng work at saka love life niya.
2: Mapaliki tag-hulat ba?
1: Ah, diba? Maghuhulat na naman yan siya. Dol, ing na imong partner, tabanon na nako siya si Janjan Mboy Arivalo. Kisa may tabanon tao ni mo,
2: ha? Kisa may tabanon ni mo, ha?
1: Oh, magsabi ka si Double B ang gusto mong tabanin. Kaya hindi ka man nagsabi dito kung sino ang tatabanin mo. Eh, magsulti mo ha kung kinsa yung tabanon ha kay para maka-prepare mi ba?
2: Oo na.
1: Malayan po kayo mag-assume si Double B nung siya tabanon yun.
2: Malayan po siguro, muratag si Kuanan eh.
1: Yan ang nag-comment kay lalaki.
2: Dili pwede na.
1: So dapat Jan, Mpoy, Arevalo, magsulti ka kung kinsa imong gustong tabanon para makaandam mi diri.
2: Klaruhin.
1: Klaruhin mo kay delikado kung mag-isip kami si Double B ang tatabanin mo. 0975-474-9153. Mga dili kayang kalimtan nga kaagi Double B, same lang yun, murag copy-paste yun ko sa imuhan no kay sa unang panahon daghang kita. Isa sa mga butang na di na ako kaya kalimtan Double B is ang akong teacher, suguon ko og ka ng bagul gum na chiklet. Kaira pa ka itong chiklet?
2: Wala na kay Kukapas.
1: Oh my God, chiklet ka itong bagul gum nga murag sabon nga si... Di na lang ako i-mention. Gagmay kayo na siya nga bubble gum. Gagmay kayo na siya nga bubble gum nga iputo, kung palito na mo siya sa tindahan, iputo na siya og papel o niya ipadala sa imuha sa imuhang teacher. Hilig kayo mga teachers na doon sa una.
2: Lahi man itong kunahunahunaan. Kika ito man itong paburot sa una. O niya,
1: tabangan plastic balloon.
2: Tabang takla. Tingala dyan ko ato ka, wait, baka ayaw. Karoon nga dako na ko ba? Wait, balik kay ato, no? Abisag kinsarang baba mo, takla.
1: Wala mong tayo luod-luod, good sa una, Double B.
2: Dito.
1: Kaya di ba no? Ka remember ka pag paitag ice candy, pakana ako, ana, B?
2: Oh, ana na yun, oh.
1: Di, wala yung uso ng ana.
2: Ah, wala.
1: Isay kay, gahi man.
2: Dito.
1: Ay, asa naman tong color? Ayaw pag miss school, B, maglagot, masad tao, eh.
2: Ay, kung manang, wag tawag. Dili mag-miss school.
1: Dili mag-miss school. nag-effort ba akong...
2: Ayaw katalaw niya. Kita nang kaisog din, ha?
1: Nag-effort ba akong tubag din, ha? No. Tay mo ko. Tawag balik, ha?
2: Nagyoy magmahiron ba? Huwag di ka tawag.
1: Gone, eh.
2: Nagyoy di ka tulog.
1: So, kurik ito siya double BK. Nagulat man ta sa itong tawag, no? Inuhagin na siya. Alam ba na siya plastic balloon karon? Avelo, si Ma'am Milona, oh, remember na ko. Si Maddie Milona ang igsuon sa amo ang boss sa tag-iya diri sa XFM. Na nakita na ko siya one time nga nagpalit siya plastic balloon. Ito no, tabangan to siyang takla sa una ba.
2: Buta pa ba na siya karon?
1: Naba na siya karon dito sa katong toys. Magpalit ito na double B. Niya, magkuhan ta ba kayo? Nag-vlog-vlog man kano.
2: Kasi nakarelate na eh.
1: Tudluan ta mo. Unsaon, tudluan mo ang mga bagong
2: cellphone. Oh, generation. Karo, puro na lang cellphone.
1: Kuri.
2: Buwan na yung mga amigag-amigo.
1: Lahi nang ginapaburot ko rin.
2: Ay ko, ganda nga. Lahi nang ginataklaan.
1: Sa unang panahon bito lahi gid ginataklaan lang
2: mo.
1: Dili man uso gid ang load sa una. Istorya sa gabi kaya nakakuha ko
2: buha. Oo, mao gani nga. Kanang di gid na kumalimta na nganong mga panahon na nako sa kuwat. Sus ko mingon lagi ko nga kanang kung naapalay panahon nga pwede ka mo tan-aw sa imong nangagi. Ano bang muadto gid ka ba mo balik gyud ka?
1: Lagi.
2: Dili ka ma di yapon ka mahayan oy.
1: Unsaon ta mampud nga ampo tay kamera sa una gud dubulwi eh.
2: Na may kamera sa una, posing-posing, 25 shots na ni.
1: Dosi rin yun.
2: Dili niyo pwede isugat sa vlog, masunog.
1: Mayroon mga, ayaw ikon sa adlaw ha, kay sayang ka ayaw.
2: Sayang kayo, Uncle.
1: 12 shots ra.
2: 12 shots ra.
1: Tukuman kay ang tuluka buo kay sa, kung nang, against the sun, against the light.
2: Di makuha.
1: Pero at least ka to, magpa-develop ka, o, magpahit na pagkag-album. Unya na, pa kay negative nga ka.
2: Uy, daghan kayo kong album sa mga nabibig.
1: Nagino? Katugong negative niya. Niya pag magka na mag... Ang sa taga na? Solar eclipse.
2: Oh, muna tayo gamitin.
1: Ay, alam mo sa baba. Wala, lahir na ginang sa unang panahon.
2: Ba?
1: Napay x-ray.
2: Ha?
1: Katong x-ray ba nga? X-ray
2: oh,
1: sheet.
2: Oh.
1: Diba? Magkabuang yun, ito sana pamputlo-putlo na mo. Pag aminaan na rin sa bulan, pero makita ni mo ang imuhang baga. Ay, no, boy.
2: Yeah. Kani pag yun, guys, kano mga high-tech na kayo mga dulaan sa mga bata karon. Sa una, na yung kamera nga dula-dulaan niya. Ano na rin mo, naan na yung mga image ito, Victoriok, ha?
1: Kurik! Uy, mahal kayo ito sa una.
2: Ha?
1: Mahal kayo ito.
2: Oo, niya, kanang amazed na kayo ka ba nga, lo? Pwede, Lenny. Pwede, Lenny.
1: Kabalo ba ka nga kung nakaingato sa nadato na kay ka?
2: Oo.
1: Dato na kay ka. Yung mga na siyang basta lahilahing nga image siya.
2: Lahilahing nga image niya. Mumhayag dito sa sulod. Sus, tagahan kayo.
1: Nakaabot ka ng dulaan nga tiktak? Kung gina-ana-ana, oh. Wala ka relate sa Bibi Jha. Wala, di man ko nag-dulaan tiktak.
2: Sus, sa bukid mo, dyan na siya.
1: Di ba?
2: Ang mga hilig dito sa mga sauna. Oh, niya. Kani, di pa ginakumalimtan. Hatod karon napasaan ko ang katong mga stationery ba nga. Sulatan ng love letter. Masulat ka sauna. Before the birds can fly to the mountain.
1: mga favorite na sayings.
2: May mga favorite nga, mga headings.
1: Uno, kanang... nakalimot ko na mga term na your love is like a butterfly.
2: Nakatistig ka din eh. Kanang bitang padadaan kag love letter. Ang mga love letter, puros mga number. Puros mga number. Pero, equivalent sa imong number, na po dito equivalent o sa nga, o sa niya nga letter ni kanin. For example, ang A, number 4. Matagbaw dito ka dito, pero ma-excited ka, basahong gini mo to, kay lami man to, busig na yun, nag-I love you na dito, di.
1: Napay-smile before you open.
2: Smile before you open, humot ka yung stationery.
1: Kurik. Ang papilit na mo sa una, guys, mumho.
2: O makalison, kog mo. Joke.
1: Tinood na, bibi, ang akong kaagis sa una, ka nag-manangi, bibi, sa bukid, magdala kong isda, unya, inig-uli, mais, usa kasako.
2: Panginabuhi na iya, bibi.
1: Lahi-ragid ka, ayo. Lahi-ragid ka, ayo. Hi! Ay, may gabi rin, ha, sa imo ha, Engineer Architect Eric Becerra.
9: Thank you.
1: I miss you. Si Uncle Dars watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Kisa magandang yung gusto tawanan. Masulti lagi mo. Maglago talaga. Pagsa man. Ay! Uy! Sige. Ako ni i-off ang iyang Bluetooth. Sige. Natay color on air. Double
2: okay,
1: B.
2: Okay.
1: Sige. I-connect niya siya. Ay, si Jojo.
2: May gabi, Jojo.
1: O, sino yung vibrate sa lalong? Wala ko itigit ang niya. Sige.
2: Di po na ipikto sa turbo ka na vibrate.
1: Sige. Tuning in to your new frequency 89.1. It's more clear than the previous. Oy, salamat kayo at si Engineer Architect Eric Becerra. Kabalo ba ka, double B, nagitagaan ko niya og design sa ako ang payag?
2: Wow!
1: For free!
2: Ha?
1: For free!
2: Yaya, ano eh?
1: Nahiragad basta ka ng...
2: Uy, mahal ba kayo magpa-design ron?
1: Very much. Ano yung siya? Alam ko siya, pila mo yung kung bayaran, ano niya na siya nga, no, wala kayo bayaran na, no. Uy! Natay color on air. Mauni siya. Nawala lagi! Nawala! Ah, wali. Tesa, tarungon siya na to. Nawala siya, bebe. Ha? Ay, nanay, nanay, sorry, good ka, ayaw, good boy. Hello, maayong gabi, eh.
10: Maayong gabi, eh.
1: Ah, si Jojo, ano ito pangalan ni mo ba?
10: Jojo.
1: Ay, Jo, maayong gabi, Jo. Double B, si Jojo, akong giingon sa imo hanga. Mingaw kay ni iyahang love life sa una. Unya, karun.
2: Kadakong
1: recently,
2: istorya, no?
1: Nag-change na siya og profile pic.
2: Wow!
1: Lahiragin kayo. Jo, tagai daw miog ka ng history sa imuhang love life, Jo.
10: Ang saman, dili pa man ma-explain ang history sa love life kay bago pa man.
1: Ah, bago pa. Pero kato mga naagian mo sa una, Jo.
10: O ano? O naagian sa una, wala'y kalipay gid sa una.
1: Nga naman, unsa may nahitawa, Jo?
10: Puros na pasakit.
1: Uy.
2: Wow.
1: Puros pasakit, double B. Unsa'y pangutanan ni mo sa iyaha, double B? Unsang klaseng pasakit ka, Nino?
2: Kanang mang akong pangutan na bag-o pa na kanang bag-o pa ba o taon-taon na?
10: Dili nay bag-o karon nga ni abot sa kinabuhi nga maayo.
2: Wow, very good. Congratulations.
1: Congrats.
10: Oh, ang sa una. Kuan puro kanabitong kondinar.
1: Ah.
2: Oh, grabe gyud kay kondinar man.
1: Kondinar
10: gyud. Oh, murag na kondinar ang kalagba. No, sa una nga pass na to nga relationship, murag ka kundi na atong kalag kay murag wala tayo nabuhat nga maayo ana na.
1: Uy.
2: Ki ako pangutan na Jo, kanang kisa may walay nabuhat nga maayo, ikaw o siya?
10: Dili. Para sa ko ako na ko nabuhat nga maayo, pero para sa iya murag dili maayo ana ba.
1: So, lugar murag dili siya ma-appreciate sa babae.
10: Yes. Anak ko.
2: Sa laktod ka pagkasulti, ungrateful.
10: Yes.
1: Hello, eh?
2: Sakit po ba yan? Ano na lang? Nag-effort kag maayaw niya. Murag wala lang.
10: Oo.
2: Lisod kayo.
10: Kanabitong murag yatag niyo mo tanahan, pero para siya kay
2: kulang
10: dili
2: pa.
10: Dili enough.
1: Pila mo katuig, Antonia?
10: Murag 4 ata, 4?
1: Sayang yung 4 years, no?
2: Dugay.
1: Oh, grabe ang, grabe ang mga inipon at yung mga effort na mga... Hala,
10: uwi. Kung tao ka nabit ako, lang na lang maglupad ta para madali tag-apo. Ina na ba?
1: Unsabay ko na to? Unsabay mga usual nga ginaawayan ninyo sa una kanang was it because of selos unsa ba?
10: Dili mo pala wala sa mo ang selos kay ako one month kanang kugot og depensa ba? Oh, kanang hugot bitaw tag depensa og sa kwan pa basketball pa box one ba? Kanabitong kwan dili man ta maka kanang ko sa away nga nai cheating ina dili. Wala.
1: Kaningin po noon siya double B. Bilib po ko ani. Kaya dilikin na siya. Kaningin lang team. Wala gyud cheater sa ila. Actually, kumpare ni Muni eh.
2: Ay, fads!
1: Kumpare ni Muni.
10: Mabing, pagkita na ka nung lahat yan.
1: Wala kayo. kumpare ni mo ni si Jojo.
2: Ah, okay, okay.
1: Sige. Yeah. Wala wala kong nag-ingon ng pangalan ha. Jojo ra kong ingon.
2: Okay. Kita kits po hon.
1: Double B, unsa pa yung mga pangutana ni mo sa iya?
2: Kanang unsa may mga dili nimo malimtan atong mga kuana jo katong mga higayuna kanang pinaka kanang karon ba nga pinaka kahadlukan nimo nga mobalik ang hitabo
10: dili wala man koy kuan sa iha doubts kay daghan man tag natun-an sa tong past relationship.
2: Correct.
10: Kuan man inani kay kita mahigugma man gyud ta og tanod anay.
2: Parihata dyan, kung matagtinod, anay yun.
10: Muna nga, og, sa karon, naman ko'y ako karon nga, present lugar. Di, murag, akong experience lugar sa, about sa mga love life, is murag mature na yun.
1: Pila pa mo ka-oras, anak ni?
10: Pila ka-oras, oy!
1: Pila mo ka-adlaw, anak niya?
10: Kami siya dyan, pila ka oras, eh.
2: Si, pila ka oras ba ni hupas ang turbo?
1: Wala. Nagpapangayon.
10: Wala nga yung pulos. Sa una, nakaturbo ko. Doon ka ba ko yung pulos?
1: Sayang kaayo. Pero ang kaning karon ba, unsabay kalahian niya sa imong previous na relationship?
10: Dali pa man tama ka kuan kay bago pa man. One month pa man may kapin, ana.
1: Pero makita naman yapon ko na ni
10: Wait! Sabi siya.
1: Excited kayo mi.
2: Kanang kuan ba? Kanang bitang na maginay mga something and
10: nagid,
2: change.
10: Nagid. Oo, nagid. May siya. Nagid siya kanang common sense. Na siya mga kuan nga.
2: Initiative.
10: Initiative nga. Nani, mauni, mauna. Na, sado siya. Kanang kuan siya. Kanang wifey material. Yay!
1: Hello! Yeah.
2: Ay! Ampok ta nga madayon na nagid na.
1: Okay, ako. Gusto na jiput kayo kung mag-ano, kasahal.
2: Mag-witness, mag-ninang.
1: Mag-witness lang sa hay. Bata.
10: Bita.
1: Padayo.
10: Ako karon malipayon din ko. Karon. Tinood lang. Kanang, pero sa unang, ang atong kinabuhi kay walay mga plano.
1: Oo.
10: Itong inom diri, inom dito.
1: Oo. Sa lugar, wala na kayo ka nagainom.
10: Uy, pag-abot sa taong nga, kuhaan di.
1: Pero
10: mabago ba ta?
1: Pero hagdon ka, ugma.
10: Ha?
1: Hagdon ka, inom ugma. May inom ka.
10: Sinsay mga gansi?
2: Sigmata na po alas 12.
1: Sakali lang ba nga nay mo ingon si mo nga libre ba ya ang imnunoy?
10: It depends dia po na sa sitwasyon kay pwede man ta mananghid nga naman tay mga amigo na tay mga pare na tay mga kauban na mo ingon lugar manghangat to mag-inom. Sige, di. Manungin, tagtarong. Dili na sugtan, di. Mabalibad ta. Ano ba?
1: Pero mas maayo na para sugtan ka, dalaon ni mo siya. Dalaon ni mo siya. Samtang nag-inom-inom mo, magbanding-banding po siya sa amo.
2: Pwede
10: ra
2: kay
10: Ano ra mo na?
1: Lahiragin. Congratulations, ha?
2: Congratulations, Jo. Magpadayo
1: na. Dahil dyan, Jo, meron kang isang Turbo Ben Enhancer! Hello, I-claim daw na ni mo siya din sa istasyon niya with photo op.
2: Diha na.
1: Mag-photo op. Maulo mo gano'n sila. Kabalo mo, Bika. Kasabot kid mo sa inyo, ha, nga. Kanago mo palit mo og turbo niya, di mo magpa-interview ka sa bot gid mi ana. Pwede na gid kay ni tago ninyo yung pangalan. Di na lang mo na picturean oi.
10: Di sad ko maulaw kay na experience na ko na.
1: Pero at this time, sa tamang tao na.
10: Yeah.
1: Oy, congratulations, ha? Noy, kanang
2: bibigyaw,
1: paliw na lang kung claim daan, Biki, kasi malimta na po na ito na, Ben. Tulog na si manager. Tulog na si manager. Manager, pag-ausik ugi sa ka-turbo, please. Ano na lang itong buhato, no? Jo, salamat kay sa imuhang time, Jo.
10: Thank you.
1: You're welcome. Hala, uy, kaswerte ba? Ano niya na?
2: Kanindot sa kinabuhi.
1: Kaayo, maka-turbo, nag-idein niya siya.
2: Oh. Ayod. Nga, Jo, pag human sa turbo, kay di magkakagawa sa nagkwarto, ay, manakit na imong kalawasan ay Sangton Herbal Oil, ha?
1: Oh, dapat. Maghilot-hilot, Jod.
2: Yes.
1: Good evening, BB. Dahon saging ang balunan sa una niya buwad o ginamon. Si J.D. Gamo, di ay ni sa Carmen Bohol. I-try lang na ako, yes. Kumaoban ni nga number. Uy, tinuod gina siya.
2: Tinuod na. Saging, manggid nga dahon, nakuha sa una.
1: Lami, good kayang pagkaon. Kanang kanon.
2: Humot.
1: Humot ka, ayo. Mm. Unya ang sudan katugong, goodbye my head na bulan.
2: Ay, pisinong ba pa?
1: Ah? Wala pa. Ay, sige, on ako, balik ha. Lami, good kayo. Di, jud ko, ako, proud jud kayo kung yes. Nagdako ko anang, wala yung may usubalunan good sa una.
2: Oh. Yeah, ganahan ko magbalon sa una, bibiyaw ka ng dukot-dukot.
1: Yes! Ganahan po kong mais nga dukot-dukot.
2: Nga, yelo man ito mga, baby.
1: Yelo man po ito mga.
2: Lami kayo.
1: No. Munan, dili ko maulaw nga i-share na mo amo ang life sa unang panahon kay proud good guy me.
2: Oo, ay.
1: No. Bibi, ikuan sa dang akong ngalan, Bibi, ha? Kay dili ko katawag ni mo. Abi ni mo, Cinderella, na ako'y classmate sa una nga naibog. Tagaan ako siya og sudan maura. Ala, oy. Ang sudan ba ito? Sana pwede ni mo i-share.
2: Bisag unsa kay sa unang mag-good, Bibi, di man tang mga dalo.
1: Mm.
2: Mm. Nga, di po tang maulaw mga atag.
1: True. Yeah. Sa una po, oh, sa unang panahon.
2: Gusto ka mukha o pinobrili.
1: True. Yeah, sa unang panahon po, katawa mi sa una kay siya balunan niya is balunan saging, katong dahon saging. Ako po dahon saging pud akong balunan. Ang tanong mga lima may kabuok dahon saging. Nya, mano sud-an ni mo panghatag ba sa sud-an na. Ala na yon. Oh. Sige, wala problema maghinatagay ra gud tag sud-an. So sa pag-abrik kay puros bulan.
2: At least lain-lain klase.
1: Isa lang yung klase.
2: Ang dipilin sa ito, lima mo kabuok, kanya parehas rag bulad.
1: Ang espiritu.
2: Murag, oh, murag, ang nahitabo, murag pareha rag ura magipalitan sa inyong mama na ba?
1: Silingan, manggood me. silingan, manggood me. Pareha na may sudaan. No? Nasyak, yung buto yung pinakadigin ako makalimtan yung double B kaya nagsabot pa mi nga, mag-share lagi may sudaan. That's what we always do. Lima may kabuok nga, puros may mga babae. Ang isa, yes. Binabae. Manghatag yung daong sudaan. O, sige, may problema. Pag abri sa balunan, puros nagi bulad. Same rap po, goodbye my head mo. Paborito ka na ako na double B.
2: Until now, kapalit pa mangyapong kuha na bibi.
1: Oo.
2: Okay, para sa ako, din mo ang kalimtan ng mga butang, mga panghitabo, mga kuan sa imong nangagi, mga kaagi nimo nga mo'y nagpagahi nimo nga nahimo kang kung unsa ka karon.
1: Tinuod. And kabalo mo sa unang panahon, kani i-share na lang ginamo ni ha. Mga kanang mga ginapangkaon ninyo nga chocolates karon, never ginamo na ma-afford sa una.
2: Mahal kay na para sa mo ah.
1: Ang sikat sa una is katong chocolate pretzels eh.
2: Oo, kana.
1: Ang katong yung daan nga box.
2: Mm.
1: No?
2: Muna yung pinaka sikat-sikat na kana sa una.
1: O katong honey.
2: Oh, pero pinakadali na mga mahatag sa mong crush sa una, bubot ragyots.
1: Nanay sing-sing! Oh. Nanay

0: ultrasound una, nga musugot na lang taon mi. Bitaw, okay naman to. Pabaligyan mo yung guys, hindi.
1: Oo! Okay na! Kaya mga hatag mo po sila yung porsyento.
0: Oo, mga hatag po sila.
1: Oh. Wala no. Diba? Lahiragid ka. So, ayun.
0: Karoon, wala mga sosyal na mga udron.
1: Wala naman talaga. Kabalo ka sa mga experience. Last week lang yung double B. Kami sa ako ang co-teachers. Nagpalit may snacks. Kami, ulo kayo to ba?
0: Ganun man.
1: Nagpalit may snacks. Kasi syempre, ating recess time man yun. Syempre, gutumon po ba yan yung mga maestra? No?
0: Yes.
1: Igutumi sa kong kauban. So, dito mi sa kantin. Ang ipangita na mo, bitso-bitso lang kung tag-G's. Mm. Napa man, oh. Nangita ni bitso-bitso nga tag-G's. Here comes a student. Grade school. Grade 4. Grade 4 siya. Naiisa ka stall dito nga nagabaligya o ka tong Dubai Chewy Cookie.
0: Dubai.
1: Katong, oh, Dubai Chewy Cookie. Katong mga sikat good karon ng mga pagkaon na I think tag 150 yata ang isa ka buo. Nga kung imo siyang i-convert sa unang panahon, mura siya katong munchkin.
0: Ah, oh.
1: Mura siya munchkin, pero chocolate siya nga mura. Naa siya kanafi, something na mura. Dubai.
0: Dubai. Feeling,
1: oh, na feeling na color green. Siya ra ang na feeling.
0: Dubai.
1: Basta Dubai Chewy Cookie. Niya, nanguta na siya tagpila. Yun,
0: inspired
1: ang
0: by Dubai.
1: Oo, oh, niya na ang tindera nga tag 150 ang isa ka buok ng langga. Yan na siya nga. Ang isa ka box, ano dito siya tag 450. Kana lang ako ka ng isa ka box. Niya, kami nga duha ka teacher yun. Ay, bitso-bitso rat. Marami, bitso-bitso ra amo. Tag jeez, napildihan mi sa
0: estudyante.
1: Estudyante tog 450 yung
0: basi kay panghatag to.
1: Oh, nag-i-count yun yata na. Lahira Jude. Naula, nang hawa na langod mi sa kantin. Naula, good me ay.
0: Basi nag-crypto siya, baby.
1: Lambot lang po. Mga rich-rich, magigit po to sila dito good. Pero may naibog lang yung bitso-bitsura mong na-afford tag-jeez. Anyway. Pero B, wala good mean. Ingon na ginakaulaw na mo ang among mga kaagi sa unang panahon. Lahira good, we're so proud of what we became. Kay, tungod adto, naka-learn me nga, pag-abot na mo, pag-graduate na mo college nga, maningkamot, kindi ay me nga, maka-afford
0: yes,
1: me.
0: Yes.
1: Sa unang panahon daw, babi ka itong mga butang na maglaway lang ta sa una. Karun kay, up to sa, hantod sawa na ba?
0: No? Sa una, baby, sa, dito po ko sa bukid, wala ko ilaing gipangandoy nga. Ano dyan ko, persweldo ginako, makagawas ko dire, persweldo na ko mukaong, giko anang deas buyog.
1: Ako
0: deas sa buyog ba, buyog. persweldo, gid baby, ato dyan ko dito, di pa ko kabalo mo order ato, maniin lang dyan ko.
1: Pero murag ang pinaka-worst, di mo kayo nagmakaroni ka.
0: Kato. Kato, grabe to.
1: Mas grabe ginto. Ay nako, gustuhon man gid namo nga mo share pa mi sa mga kaagi sa unang panahon and to listen to you as well kung unsay mga kaagi ninyo. Wala na gid mi pa time. Alas 10:50 na.
0: Oh, tanawa, ingon bitaw ko nga dali ra king oras, no?
1: Like dali ra jud kay ang oras basta magkuyog gani mi ani niya. Na, paspas kayo ang oras. Diba? Manihapon ta, nakatulog ko og sayo kay nagdula ko og billiard si Romeo Salot, taga Ginguog City. Thank you! Ay, may gabi din ha. Sorry po kaayo ha. Karoon pa ka nakamata ha. Sorry!
0: Sorry kayo ha. Marang nag-distorbo ka ba? Kaya nakatext man ka.
1: Sorry kaayo ha.
0: Nakachat ka.
1: Nakatulog nagbalik ka. Kaya maglakaw na po mi. Anyway, no. Bitobi, salamat kay sa inyong panahon ha. Double B, para sa imong final words for tonight.
0: Okay, salamat kay sa inyo ha, duha ka oras ng pag-uban ka na mo, no? Bisan to, talagsa na kay ko din hi, makaanhe, pero paningkamutan ako nga masundan pa ni, ugmaunta, ug sa sundugma, no? Pero, dipindi pa yun kung unsay ma-schedule na to, ani? Pero salamat kayo, labi na sa management sa XFM 11.7, bukid nun, nga, nahi mo na mong kapamilya. Salamat kayo sa atong manager din ha nga buutan pod kayo grabe ka uptake. Of course sa mga tanan nga mga staff din sa XFM labi na sa tuang naginusara nga Disney Princess no og si Jessa Picas Lawak
1: si Vivi Jao
0: kaninyo hang ubos nga naglingkod nga sulugoon lamang si Double B. Ayaw kalimot, kung mangita ka gasolina, ililyon lang ito ah.
1: Yes! Ayaw kalimot, miha. And of course, ang inyuhang Disney Princess Bisaya version sa ngalan ng lamang Positive Book Press sa XFM Network Philippines. Kauban gihapon ako si Double B. Of course, ang inyuhang Disney Princess Cinderella. Para gihapon po sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na.

Thank you. Thank you.

0: gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
1: Mga katrupa, exciting!
2: Good morning!

0: 公公来，请公公刚弄，哪里哪里哪哪哪里哪。Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Dah mata mata mata mata mata mata bangun bangun bangun bangun bangun. Kape kape kape kape kai alas cuatro tray tedo bedas kabut tagun mengasuking ting pamidau. Oi bangun boy. Bangun na mo mga katropa, kating klasida, unya, uy, kanindot ba ni Adlao, mga Adlao Lunes, unya, sugaton, tagswildo, oh? It's a peace sleep day, mga katropa. Wala na yung swildo, kinahurot ng lon. Og malon pa lang ang poor lon, nakapilo na lang pong lon. Bitaw mga soking ting paminaw, good morning, good morning, good morning, mayog kabudag, kanin yung tanan, mga soking ting paminaw. Ning adlaw ga Lunes pitsakin sina ni bulan sa Hunyo tuwing 2026 mga katropa. Hala good morning, good morning, good morning, good morning. Good welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga katropa sa programang Exciting Pilipinas ning adlaw ga Lunes. Natuwa ga dik tay ora tag natuo ka ni tao na ba to sa gajasan gamay wey kay ho. Mapurma ra bitang tao ni mga tropa magprograma ta. Oo. Murata og kanang attorney. Attorneyhon mga suking tigpaminaw, di ba? Bita mga katropa ay madungog ta pinagis dial sa inyong mga radio 11.7 na mga suking tigpaminaw. O ga makita po ta pinagis sa tuwag Facebook Live karon kabud dagod mga tropa 11.7 is FM Bukidnon. Paki-share sa itong Facebook Live karon kabud dagod mga tropa aron makita at nga gwapo aron si kay sa kabud dagod. Di mo maulog, di mo share ara nga bag-ong topi, bag-ong ligo. Pero di mamao nagtao. Formada ng tao mga katropa. Bita mga suking tig paminaw, good morning, good morning, good morning, good morning. Sito mga tindirang tindero, mga labasirang labasero, nagsis kabutagon. Mayo kabuntag kanyang tanan mga katropa. Good morning ni katropang Asgar, mga katropa. Kana minaw karon diha sa Purok 2, sa barangay Nuibi ni atong syudad sa Malaybalay. Good morning, good morning. Katropang Asgar, mga katropa. Kana minaw karon diha. Mayo kabuntag uban si mong pamilya diha sa Purok 2, barangay Layan, barangay Nuibi ni atong syudad sa Malaybalay. Good morning and welcome sa programa ga Exciting Pilipinas mga katropa. Bay kabuntas sa mga tindirag tindiro. Mga kaigsundan nato karon gid nagtikaw-tikaw na karon mga orasya mga tropa labi na si Mama. Oh, karon alas 5 si Mama di pa mamuta mamatay mo mga estudyante diha. Gabagutbot na po na. Mana na po na inyong inahano? Dugay kimo mga tulog. Pagkuman dugay kimo mga mata tikasi pa. Wala na mahimos balay. Yo, mas mama ron. Yo, na po nang inahan mga tropa. Diba, ma'am, Jacqueline Labis, it's okay. Good morning, sir. Good morning, diha, ma'am. Ingana, mga na itong sinatian sa unang panahon, gudoy. O, pura ako sa una si mama, mga katropa, nga. Iskwila ko sa una, na akong inahan. Maghimo nagsyakoy. Maghimo nagsyakoy, mga tropa. Alas 4, panimata na na. Ako, mubangon po ko kay mag-study kay naman ko, labi na na ako yung mga exam. Mubangon ko, mga tropa, kay pitok-pitok ko. Umanan ko na akong inahan sa kusina, mga tropa, may maligyak siya ko eh. Hindi ako manghon ng baligya, di mo kong baligya. Hindi ko kong baligya, mga tropa, kaya kong mga classmate, pang hotdo magkuha. Classmate, kaya ako sa unang high school, maligya, school like hot cake, mga super steak, mga steak, Ang sabi na baligya, wala eh. Kurot ang ginansa, kining pang suksik mo ko eh, mga classmate, nga mga tambuluslos. Bayo ga buntag katropang Jonathan bay buntag Tristan Yat Vigolay. Good morning diha koy. Welcome, welcome sa programa ga Exciting Pilipinas. So mo na karo mga estudyante pang mata na mo kay ang sayo kay duty sa duty. Sayo kay duty mga katropa duty klase lagi. Sayo kay klase mga katropa sa ato mga estudyante labi na Dres National High School. Sa Bukidnon National High School mga katropa. Sa iyong klase da. Good morning, good morning. Now, karo, basa ting klase mga tropa. Lipay tanak kay ito makiksuna mga multi-cab drivers, mga rila drivers, mga katropa o mga balhabal o mga babao drivers mga tropa maka-income sila ginagmay. O managdungagan mga tropa ilang inadlawan mga suking tigpaminaw. O ne, good morning sa mga rila drivers karon. O katawa si Ma'am Jacqueline Labis Itzki o mauman sir. Oh, tumama bro, alam ko na ko eh. Magyaw-yaw na buntag sa'yo pa mga katropa. Kunya,
1: bintaha na naman ni mga estudyante karon kay sinundo hinatod bag mga farewells. Kami sa una kay towels. Oh, bisikleta. Oh. Yahay mga estudyante karon mo sa unang panahon. Oh, ino di man to kumpara lagi kay suko mga kabataan kumpara ninyo sa una og karon nga lahi naman. Ato lang gamay kuan baron pun makatagamtam sila kayo sa lagi no. Yahay kita karon ba kay ingali ta kapalang gas tong ginikanan. Oh, ana ba? Ana mga suki gatig pa bidaw. Niya may buntag sa tuwang mga drivers ha. Mga drivers karon mga orasya mga katropa nga nakamonitor kasi sa tagsa-tagsa nila ka mga bao-bao. Rila, multika, bus, truck, jeep, van, unsa pa na diha mga katropa. Welcome ug welcome tanan og amping mga katropas pag maniho ning adlaw ga Lunes. Adlaw ga Lunes karon mga shooting tig pero dapat nga say atong sugdan tong semana karon nga live and kicking ta mga tropa. Ako lami kay akong matas kabuntagon mga shooting tig paminaw. Oh. Tinindota akong pagmata kay sayo ko natulog oh mga alas 8 natulog ako kay pagpagplano ko magpakuhag dugo karon. Oh. Plano ko magpakuha og dugo diya sa my 43rd Infantry Peacemaker Brigade. Okay, na i-bloodletting karoon diya. Masin ka, naano mo pagkuha og dugo? Oh, dila sa may pagkuha og dugo, sir. Kinakuhaan mig duga kagabi eh. Likado na. Ayun, ang duga. Dugo yung ipakuha. Kaya nindot mong ganing ma-change oil ta ba? Parang dugo, manggod. Itong lawas, mga tropa, dapat manggod ma-change oil ta. Oh, ma-change oil ta, mga suking tigpamimura. Atong lawas, mura mong nasagsakyanan. Marami sa sakyanan, mga trupa, dapat magpakuha tag dugo every 3 months mayata na, o 6 months ba to? Kuha tag dugo, karon kay aron mo, bag-or sa nang dugo sa tong lawas. Ay, kaya tong dugo kay E-plus man ta, E-plus. E-plus ta, mga trupa. Naunta, di na punta matuwad karon sa atong higdanan. Kay last na ako pakuha dugo sa 4-rotter, nakuha ko sa TV-TV. Ah. Gituwad, oy. Lipong, oh. Ang kulang kong tulog, gutom pa dyan. Good morning ni Ma'am Josefina Tinambunan, mga katropang nakalili karon sa itong Facebook Live. Good morning, katropang Sir Jonathan, XFM Exciting Pilipinas. Happy Monday, shout out. Lang ko dito sa taga Bugkaon, Lantapan. Salamat, God bless from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan. Good morning, Ma'am. Good morning po ni Bossing Ben. Ni Kuya ano dia ni B-boy ni Ati Inday o si Yang Banaw si Yang mga siyang kidos dia good morning tanan dia dia sa may Bugkaon Lantapan lugar din tong Tugnawal para napita dia good morning so yes kabuntagon mga katropa pati lamia mo higo pag kape pastila na limot ko dala og kape oi. Okay siya, balay na ako'y duha klaseng kape dito, Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix nga wapan ako na bayri. Wapan ako na bayri mga katropa. Nahurot na lang hapit, wapan ako bayri. Duha ka klase ko kape, nalimtan ako eh. Manghulam na po ko ning katropang rosto ng Santon Plus Coffee Mix karon kay namamipan sa DS Big Shop niya. Napadyo yung may dugos diya nga, pure dugos dyan na. Wala diha mga katropa, so walang takaroon kay butimple na tagkape kay ambot pa ba nga, di man siya ko yung unani sa unagot, o, oh, di ko yung unani sa unani, mahilig yung kape mga katropa. Mahadlo ko mga pi mga siya unagot, o, oh, puro karon di ko angay mabalaka sa mga pi mga suking tigpaminaw, basta Santon Plus Coffee Mix lang. Puro ka ng kape mga katropa, kapiting mahala, o, oh, karami tayong 100 kape, 200 kape, hapit na mag 200 kape, kontra ko na, o, oh, kontra, di na espresyo ha. Dili sa presyo mga trupa, kontrak ako ng kapihan kayo, parang apike yun, o. Oh. Magalboroto akong tiyan sa mga pi, kung ano mga pagkapiha, o. Mga pi, kung ano, ang sukik, tigpapit, tagam na ko ano. Ano yung, kung librihon kong kape. Ano mga mahalo ng kape, ngitan ako, steak, o. Oh, basta, wak na yung Santon Plus Coffee Mix, mga trupa, nga daladala. So, daladala, mga ko, na, unsahe, manhatag mga opisina, o. Oh. Labi na, i-librihon to sa itong mga amigo, amiga, mga tropa, dahil mahalun nga mga coffee. Sasa, coffee? Matay na. Huna na po tadaan. Coffee na po ni Ron. Ano saan na po kaan nga kape? Hindi ka na mga laganang kapihan, kape ka, sa mga kapihan, di man ka, stick lang ako. Oh, wak man na di ha. Katumagin lang, tag 190, 150, 120, 200. wala na dia. Morning nga kinatuan ko ang mga katropa. Di man ta kon di man ko ta tamili god. Di ta tamili nga tawang. So kaon ta siya nagkuwanta na ta sa kagubatan. Oh, may buntag sa amigo oh. Ato pang kauban sa buhat mga katropa. Abtik yapon kayo ni. Wala mo kita ga-vlog-vlog ng Glitcho sa Valencia? Ini si Giovanni Gilig mga katropa. Maayong buntag. Shout out bro. Good morning dia. Good morning dia sir. Oh. Ato kauban sa buhat. Wala mo ko ka kita ga-vlog-vlog ni o oh, kining kuwan mga katropa. Kining kuwan sa Valencia. Kining gitawag na to. Lichon? Oh, Lichon? Charlito Ramil, good morning. Shout out sa Valderrama, Ramil family, Antipatia family, Batolina family, Leos family. Oh, good morning ni. Oy, nakauli na galit. Oh, ato amigo, mga tropa kasi dito, Ramil mga tropa. Good morning, dalit ha. Napanig Cebu mga tropa to amigo. Kauban ko ni mata sa una sa trabaho god. Oh. Morning amo ang Tixwildo na mo sa una. Oh. Awayon pa mi, amo pa ning awayon sa dimi kasi eh. Oo. Oh, oh. Oh, magbantay bigmae sa una di mi padadag lami nga mga sudan. Uso pa to sa una tong lami na makinas una go nang mitsado. Oh. Nawa ang mitsado ron. Oh.

morning ni Lito Ramil, mga tropa. Timplas ng kape, oy! Timplas ng kape, mga katropa. Gaway kontra daw sumulatian. Siya pag may yung kaser, di ko mga pe. Kada ko ulcer, ako diabetes, da ko palpitation. Di ko katulog pag-abot sa kape yun ko mga pe, sir. Biyayin ang kape yan, kung manuhin nung sumulatian. Huwag ininada, mga katropa. Biyayin, oy! O na, ang ikarecommend, mga tropa, tulog kasing kape sa Just World Incorporated. Premium Day Trek Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ole kape nga pating lamia mga suking ting paminaw. Oh gani ang itaybien ni mga katropa to amigo da si Ranza. Oh kapalit na po ni kape ron. Oh. Tutong tawagan before tamo ato Unias Battalion. Oh mag-adto ta. Tawagan na to ni mga katropa. Sir na may kape, palit ka. Oh. Humana mang sample, katilaw naman, lami man. Nya, natunay kaduha man to nakapukan. Naka-tiam-tiam. Karo maligyan na to. Oh. Ano may sampol wa tropa. So, ala na, halinan lang kita ni. Oh. Ano yung Santon Plus Coffee Mix mga suking tigpaminaw ha? Aga kape gaway kontra daos to magbalatihan kaduda ay bagustin suyabid o gamalungkay. Standby. Sa to pagbalik mga tropa sa mga luhan sa mga balita o mga musika mga suking tigpaminaw. Standby.

0: siya'y kalahian. Siya una o karon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. XFM time, it's 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: XFM.
1: Hoy, Madi, kumang laki gani ka. Bayadan, bago chula. Exciting?
2: Mga katupa, excited?

Akyan kita, basta magturbo tang duha. Good morning ni Ate Bibi Llanos, kalili kastong Facebook Live ng katropa diha sa may Tagum. O, nakalili, asa na nga barangay ate, kinakalimot ko. O, bubalik ko diha, di na ko kadumdum na lana, kaya mo na mawa kita. Morning, good morning, Mama Rizard, mga katropa. Good morning! Inako, saksak dyan kita. Wait na mga tropa, itong oras, alas 5:06, kabuntagon! Uy, mga katropa, nindot niyo? Nindot ni mga katropa, labi nila dihas, taga Cebu. Winsor Color Run 2026, alang sa mga taga Cebu o sa gusto nga mo apil sa Winsor Color Run 2026. Ngay paigay, ay sa, excuse me, kaya nabusog ko. Ngay paigayon karong Hulyo 18, 2026, sugod sa alas 3 sa kadlawon onwards, diin ang starting point sa City de Mare. Pili lang kung unsa nga kategory ang gusto nimong apilan, 6K, 12K o 16K. O aduna ay chance nga makadaog og nindot nga mga premyo. Basin ikaw na ang makadaog sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad E16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei pre-badge o daghan pa ang mga premyo. Alang sa registration, bisitahan lang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports sa Complex matag Miyerkules hangtod Sabado. Alang usab sa online registration, i-message lang ang Windsor sa Facebook o bisita sila ang official website nga windsor.ph. Alaka kanindot mga katropa anay! Kanindot pilak... Oh! Pila ka registration nino? Kuan siya dagan ni mga tropa to mahilig og dagan ba? O kato mahilig og dagan mga suking tig paminaw matay ba? Aman to dere ba? 6K, 12K og 16K atong daganan nito murag lisod gitag 3K. O halhal 3K. O. O pero nindot sura mag-anad gisuro tag dagan-dagan ni nindot. Nindot ni Swin Zero. Dagay kay pa premyo, ato gi control pa premyo mga tropa, makadaog ka og Honda Click 125 V4 mga tropa. Unya na pagi upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat pod ka iPad E16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei free badge ug daghan pang mga pa premyo pagkayahay ani. So register mo atong utrohon mga tropa. Alang sa registration, bisitahan lang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex sa matag Miyerkules hangtod Sabado. Alang usab sa online registration, i-message lang ang Windsor sa Facebook o bisita sa ilang official website nga windsor.ph mga katropa. Pagkanindot ani. Pagkanindot ani mga suki gatig pa aminaw. Oy, nay na missing mga katropa o nay na missing o. Ato ning ipanawagan be. Ato ipanawagan, gimension na po ko ani. Gi-shared post ni mga tropa niya, gimension ko. Mary Rose, Kabisay, Brunsel, good morning Sir Joe, watching. Salamat sa pagliili karong kabuntagon, ma'am. Kumusta ka itong kabuntagon di Ashkagayan di Oro? Oh, gika ni... Nanawagan na ni si Sula Samayla Biasca. Oh, missing person, Alcard sa Samayla. Sakto pa tawagbasa ni. My brother, Alcard Samayla, is missing on Mount Kalatungan, Bukidnon. We need immediate assistance from local search and rescue hikers, guides, and anyone who could share relevant information. Oh. Ang pangalan siyang banghod, igsuod mga tropa si Alcard Samayla, ang edad 31, gitasod na ni mga 5'7". Last nga nakita atong Biyernes, Hunyo 12, 2026 sa Mount Kalatungan. He was spotted asking two hikers for water. Oh, ay tubig ni mga tropa. Oh, on niya timeline, we were only alerted to this disappearance today. Oh, June 14 around 8 AM Yuki time after seeing shared post online. Nah, stiglad mga tropa. Akin ang Mount Kalatungan, Tom. Ah, at magsantapan.
At bang atong gintuan, no? Dagan ni panglaag na gihapon. Dagan ni kalaag diha mga katropa, no? So, nanawagan karon gibinsyon mga kutaan ni mga katropa sa shared post mo guna, eh. Gibinsyon ta mga suking tigpabinaw. So, I hope nga makuha ni siya, makita ni mga tropa ng missing person. Huwag ta ni siya kauban. Huwag ni kauban niya, eh. Okay lang, Sir Joe. Duty gihapon. Duty gihapon na kita, eh. Duty tani, daghan tayo, daghan tayo mga utang. Oh, daghan tayo mga utang mo nang mo duty kita bisa pag kadag pitok-pitok pang mata, oh. Natik swildo karon, perting live and kicking, oy. Oh, basta ting swildo Mami Riros kabisa sa Brunsal. Ah, lipay. Pero kita ni pislip ni madawat, kinahulot nag loan sa masong ingon mga niha. O pwede pa malo ng purlo na, purlo na rin, malon. Kurot og loan mga suking tigpaminaw mo na nga peace lip day mga tropa dili pwede. 11 minutos milagapak ang alas 5 kabuntagon mga pinalanggang tigpaminaw diri sa taas sa uluhan sa atong mga balita we. Oh, sobrang isa jud lang sobrang. Diri taas sa uluhan sa atong mga balita mga katropa. Headlines. Uluhan sa atong mga balita mga katropa PDL sa PDRC patay human nagkutlo sa kagalingan. Ilan mga tropa. Usakay ni abot ani no. Usakay law mga rason nganong iya magibuhat ang pagkutlo sa kagalingon mga suking tigpaminaw. No? Ilan usakay law mga hinungdan ani no. Karong mi abot punto mga tropa kagkutloon mga kagalingon kinabuhi. Dugang uluhan sa itong mga balita. Headlines. Laing sakop sa milisya ng bayan voluntaryong nitahan sa mga otoridad. Nindot nga decisions kinabuhi. Nindot mga tropa nga decisions kinabuhi. Kining pagtahan na to mga suking tigpaminaw nga tos balaon. Okay, kapoy kayo magtago-tago mga tropa sa balaon. Pero unsahe po dagi karon makaingon po ta nga but lang. Unsahe kayo nga ito, huwag kita kasabot. Huwag kita kasabot mga tropa unsahe po. Nagingon nga ambot sa okok pilidad sa uwak-ukwak. Ay, sairan mo diha. Unsa na lunis karon? Unsa na po yung mga hearing karon to sa kauluhan? Unsa na po yung mga hearing diha mga tropa paghimuon karon? Oy, koy kahumanan ning problemas nasod. Oy, problemas gi kahumanan mga tropa ni problema. Pambot lang pila edad lagi sa ukok. Headlines. Dugang uluhan sa mga balita, Bukidnon Governor Roque nanguna sa trust and performance rating sa mga gobernador sa Northern Mindanao. Atong pakpakan si Gob Umnel Roque. Atong pakpak na ra. Ay nindot mga tropa. Kung sa tapriskon Gob arong kabalotaon siya gyoy basihan. Good morning ni Gob Umnel Roque mga tropa. Grabe Gobay nanguna sa rating mga tropa na himong performance mga katropa ron. Nindot ang performance sa Northern Mindanao. Yan si Gob Umnel Roque. Ano mga katropa? So, kita man punta. Ubay-ubay yun mga proyekto, mga suking tigpaminaw. Mga suking tigpaminaw ang kanabitaw gibuhat ni Gob Umnel Roque sa bukid. Pero Gob, ato ang provincial hospital, Gob. Unta, Gob, kana mga yangungo sa itong mga kagsuunan diya, Gob. Ay mga yangungo sa itong kagsuunan diya, bahay sa tambal, Gob. Unta, Gob, ba? Basin diya ikpuhon, no? Ano yun? Gisunda na ni Oy Juliet. Sa ba ito nito? Nawa man. Ato na pita si Oy Juliet, mga tropa. Aso, ito liliod nga mga gobernador, eh. Naturon na rin yung balik ito, mga tropa. Sa kay kasi Gob mangunay sa dilan ni busy si Gob sa pangunay ni mga tropa nga manha sa mga bukid-bukid oy labi na gnay mga maghatod og tabang kanang sa mga sentinarian ba mo ni mangunay mga tropa si Gob Juliet si Waminal Hindre na si Dimapuro nala isa lang yung ako kita. Ano nga tumang sudusirod nga namin sa yun, mga katropa? Hindi na lang, layo na po kayo. So, una mga tropa, basta sa Northern Mindanao, sa lima ka mga gobernador, mga tropa, nanguna si Gob Umnel Roque, mga katropa. Itong pakpakan, itong amahan sa Bukidnon. Yan si Umnel Gob Roque. Kung mawa na yung jingle yata.
Wala yung single mga tropa, oh. Sa una, bata-bata pa rin si Gob, mga tropa. Yes, Valencia ko nasahin sa una. Kanang kuan mga tropa kay congressman sa una ko siya sa distrito 2. O, congressman siya ba? Ay, sa 2 na minoon. 4 di ay. O, mga kuan namin ko ng babae, music artista. O, artista barog ni si Gob, Unel Rocky, mga katropa. Sa gahapon, di kagubtan si Gerard Anderson, mga katropa, sa kaneng ko ano malay-balay marathon mga tropa. Kagubtan sila. Wala lang ibinin gawas ni Rostom kay matraffic niya sa moto. Di magkagubot sila ba? Maglakag sa mo, dalagbunal. Malampuson sa kagahapon, kadlawa, kagipahigayo ng unang mga katropa, pinakaunang malay-balay marathon mga katropa dari sa Tugas Syudad. Yakini, mahimo na ni kada tuig pagabuhaton mga suking tigpaminaw, di ba? Mary Rose Alcocer, good morning katropa. Naminaw na pod ko, labi na ni Tisoy, naminaw, naghulat sa kapit. O, timplahin na akong classmate. Timplahin na akong classmate nga si Tisoy og kape kay manigway nagkabaw karon, dapat nainitan ang tiyan. Morning da sa akong classmate ha, Mary Rose Alcocer, Mary Joy Alcocer, diya sa may Valderrama. Oh, good morning. Kusog ulan di ha? Oh, kusog bag ulan na gapon, kaya pwerte kusog ang ulan di sa Simaya, oy. Ato mix Simaya kagahapon, pwerte kusog sa ulan niya. Pag-abot na mo, malay-balay, pagbalik na mo, why ulan? Oh, nining hapit may kaljot ni Rosto atong tindahan, kaya namili ibig ko siya mga butang. Si Mig pangatawa niya, naman ito yung ibutang dito nga, di daw si Kuan daw. Oh, uli mi ay. Oh, wa mi kasabot. Oh, mi kasabot mga katropa. Oh, nagawas mi. Mga alas 5:17 kabuntagon mga katropa sa mga late if viewers o late listeners karon. Good morning kanyong tanan. Oy, katong bitang nangita mga katropa og karwash. Oh, nangita karwash. Mga katropa, nangitag aba-abangan ng mga sakyanan, kasi gimog lakaw, huwa pa mo'y masakyan mga suking tigpaminaw. Adto mo, adto sa mo sa kwan, be? Adto sa mo sa 4F's car wash, masing hugaw na kinayong sakyanan, di ha? Adto mo sa 4F's car wash, mga katropa, kanimutang sa Purok 1, Barangay, San Jose. Ani atong syudad sa Malaybalay, padulong sa Mabuhay, tapad sa San Jose National High School, mga katropa, naadi ang 4F's. Barato nga mga pagkarwash mga tropa, gikan sa motor 100, sa sedan 180, van 280, high roof mga tropa 300, pickup 230, Raptor 250, SUV 230, ang minivan mga katropa 180. Unya ang yahang ko na ni services mga katropa sa marag sa itong naandan na gihapon. Aduna sila gabluwer, vacuum o tire black mga katropa. Kung sa'yo mga services niya, simrang gihapon ang mga tropa sa 4F's car wash. Gusto kang sakinan? Mga abang nagsakinan, ganoon na kayo mga lakaw. Adirita sa 4F's car rentals mga katropa. Doon ay 2 hours nga libre, mga suking tigpaminaw. Brato nga abang, 24 hours sa van mga tropa, 3,000 ra. Ang 12 hours, 2,500. Ang washing charge na anak, naman kanya washing charge, asa ka mga abang. 280 mga suking tigpaminaw. O niya ang pick-up, mga SUV, 2,500, 24 hours na na. 2,000 ang 12 hours, 2,300 ang washing charge. Sa sedan mga katropa, 24 hours mga katropa, 1,500, 12 hours, 1,000 ang washing charge mga katropa, 180. Boundaries ani, Balingawan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan, outside boundaries, dependes kalayo mag-add kag 500 ngadto na sa 1,000 pesos. O, di ba? Perte nga yahaya mga tropa, basta diha ka sa 4F's car rentals o 4F's sa car wash mga suking ting paminaw. Unsa pa'y gihulat, pawasing na ta sa itong masakyan ng hugaw, mga abang na ta, kadunit tayong mga laka, kawa tayong masakyan sa 4F's car rentals o 4F's car wash mga katropa. Ipanagyahan ni Mr. and Mrs. Abilia mga suking ting paminaw. Sa ito makiksunang mag-uuma ay mo kalimot na Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Dako, kikinyang tabang. Sa ito makiksunang mag-uuma, labi na nga doon na kay humay, mais, gulay, bulak, mga prutas, uban pang pananom diha. Nindot ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ganuman, ipabalik pagtabunok at uyuta nini mga suking tigpaminaw. Ipahamis
ang atuang mga planadong ipabugat, ipatimgas ang matong maisyo gumay, aron nindot ang kalidad mga turpag mahal pag-abot sa market. Ang Crop Gold 3-in-1 Fuller Fertilizer, ipa-improve po na karoon na kong harvest of income. Mapalit na sa galon o litro mga suking tigpaminaw o produkto kana sa Yams Trading nga gipainagiyahan ni William Soriano, mga katropa. Sa pag-iulat, bisita sa mga agri-supply sa inyong mga lugar, pangita ang Crop Gold 3-in-1 Fuller Fertilizer. Litro o galon, mapalit na, mga katropa. Standby! Sa itong pagbalik, mga suking tigpaminaw, nining report, mga katropa, nasa na to, wadjut lang. Aning usa ka report mga suking tigpaminaw kun din lalaki patay human giingong na igos kilat mga katropa wag dito ni sumilaw. Atok sa report na mga katropa, just pagbalik, standby mga katropa.

0: ko din eh.
1: Papalitan agad kong sigarilyo.
0: Unsa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
0: Uy, Kaplodi, bagay sa imo ha, Mor.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, Mor?
2: Mga katupa, exciting!
3: Stone, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo dito.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Balik tayo mga suking ating paminaos no Pragubay. Nandun na tayo 30 minutos na may lagapak. Ang alas 5 sa kamuntagon may butang ni katropang Michael Carrato Recabo. Sayo kaayo mga tropa naghaton og sa baunon. Gihimulbulan mga kanakil. Saka sa tom? Saka sa? Huwag kang mahiya, Kel. Na itubig niya sa gawas, Kel. Na gripo na sa gawas. Ikaw na bahala niya. Gimulbulan naman ka na niya mo, Kel. Nakay kapayas. Nakay sayuti. O, di ba ka? Kining tanglad. O, sangig. Sinabaw lagi na ron. Sinabaw. Kaya kanang ako, Kel. Ako nang himuon o kining breeder. Dadon na po na kong nag-Valderrama, sir, Kel. Ngayon ko nag-breeder na akong manok nito. Collection tag manok ron kay basin ma mo ni hinungdan nga mo ni susi sa tuag pagkadato. Dito maglangad mga tropa kay 31 minutos na milagapak ang alas 5 diay. Alas 5 sa kabuntagon mga suking tigpaminaw no. Alas 5:31 sa kabuntagon. Dita maglangan dirita sa kompletong detalye sa itong mga balita karoon na kamundagon! Mga katropa, kiniga report, mga suking tigpaminaw, lalaki patay human, ingog na igos kilat! Itong zero report, pinagi ni katropa, Grostom Villapranca sa XFM, Bukinon.
1: XFM Report.
2: Nakabdan sa kinabuhi ang usa ka lalaki 15 gituhang naigo sa kilat samtang nagtrabaho sa Field 76 sa lungsod sa Sumilaw, Bukidnon sa miaging adlaw. Ang biktima residente sa Empasugong, Bukidnon, trabahante sa usa ka pineapple plantation company. Base sa report, ang biktima samtang nag-ani og pinya og nagkarga niini sa sakyanan. Matod sa mga nakakita sa hitabo, kalit nga ni bundak ang ulan, inubanan sa kusog nga pagdalugdog. Ang biktima ana ang matod pa sa hawan niya dapit sa plantasyon. Wala damhang nga naigo kini sa kilat nga niresulta sa iyang kamatayon. Sa pagkakaroon, padayong nagpahigayon ang Sumilaw PNP og imbestigasyon aron masuta ang tukma nga mga detalye sa nahitabong trahedya. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang kasalamat katropang Rostom Villafranca, Sibuga Report. Astilan mga katropa, itaw no? Huwag yung damha mga katropang nanarbaho, mga suking tignapagin sa sulod sa trako. Nagkamulo pa sa ring dawat sa pinia mga tropa, kamulo pang arin sa pinia ne. Anya ulan-ulan mga suking tigpaminaw, maaiging pagkaigaw in taong kilat. Kanagin na siya mag-drive kung sakyanan mga katropa nga mukilat bitaw, kudalugdog. Pagbuto ang katropa, bro, ma-aswat ang sakyanan ay. Yan siya, natasunod sakyanan ba? Kasi mas tsambahan tayo mga tropa. Pusagara ni kilat mangod, naka ng mga tubigon. Kumunang ingon sila nga aiging magdool ang naitubig kayo. Punuan sa kahoy mga katropa kay dali ka ng dakpon sa kilat mga suking tigpaminaw. So, pasubos, pamilya karon nagbangutan mga tropa sa kamatayon didik usa ka intrabante in taong spinihan na nakabsuan sa kinabuhi mga tropa human na biktima ni kilat. Duga detalis sa mga balita mga katropa. Liquefaction. Hinungdan sa pagkagubas dalan o kabalayan sa Jinshan human ang magnitude 7.8 nga linog. Punto ning Sirod Bico ga unsa ni siya. Ang report pinaagi ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinshan.
1: XFM Report.
3: Nagpaklaro ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOLCS Region 12 nga walay fault line ang General Santos City apan liquefaction ang inungdan sa pagkaguba sa pipila ka kadalanan og balay sa Jinshan. Sumala ni Kathleen Papiona, Senior Science Research Specialist sa FIVOLCS, liyong aduol ang dakbayan sa mountain area, subduction zones og trenches sama sa Cotabato Trench. Walay active major fault line sa Jinshan apan epekto kini sa gitawag nga liquefaction, usa ka talagsaon nga phenomena diin ang mga sediments o kun luag nga yuta hilabi na mga dapit sa kadagat gatan mukalit og kahumok mulubog o kaha mugawas ang lapok tungod sa kusog nga pagtayog.
4: Kasi malambot po yung lupa nyo dito, matakapal po ang sediments, tapos nasa may bay area kayo, so saturated ng water. So ang liquefaction po yun yung po kapag pagka meron tayong very strong ground shaking, nagsishake or yung ating mga sediments po, lalo na yung mga buhangin, pag saturated po yan ng tubig, nagiging para po siya nagliquify, no, lumalampot, parang pumuloy yung effect. And so lumalabas po yung tubig, nagkakaroon po ng bitak-bitak yung mga lugar.
3: Subay sa FIVOLCS City Scale Liquefaction Hazard Mapping o Geotechnical Studies, nakadepende ang resulta sa liquefaction risk base sa soil type, groundwater level o low-lying coastal areas. Hinungdan lain-lain ang epekto sa linog sa Barangay Katanggawan, Ligaya, Lagaw, Baluan, Buayan, Bula o Dadyangas East kung itandi sa laing lugar sa Jansan o kasikbit nga probinsya. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang monitoring sa nasampit ng buhatan sa mga apektadong lugar sa Southern Mindanao. Mga katropa, sa panahon sa katalagman, lawas galigon ang masaligan. Tumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Ivan Polonan, simog report. Dilan mga tropa, karon pagkadungo ng liquefaction ba? Karon pagkadungo gani mga tropa, pero ingon sila, basikan din mga yuta sa unang pahuyong-huyong, di ba? Ya, dool kas dagat mga tropa, posibilidad yun. So, karon pagkadungo gani? Karon pagkadungo gani nga, ingani nga problema, klase problema sa atong yuta mga suking tigpamino. Imagine niyo pag buto sa linog mga tropa des Davao o diya sa ano sa Jinsan perting luuya in town sa kasunan mga tropa luuya mga tropa in town pinaghan pa kay napay mga barangay nga di pa masulod og tabang kay tungod sa mga dalan nga guba na dako kay nang pundo na sad nga igahin na mga tropa sa gobyerno o dako na po kay nang pundo mga tropa para i-repair ng mga dalana diya dungay makabangon oy kay nangguho ko ng mga gusali, mga tropa, mga dalan, mga hugmak. So, dako kayo ng kutkot sa ulo na sad mga suking tigpaminaw. Kabing katalagman nga niabot. Sa kinayahan ng mga tropa, pertigin ng lisuda mga suking tigpaminaw, sa kinayahan ni Maningil. Diba, katropang Michael Carato Recabo? Asa ka naman, let palid, ripakita, kil. Ano mo ito, nawa, naman yung pakita. Ulawon mo gani si Michael Recabo. Dapat mag-jogging na kakila kay hapit na to ang press freedom. Apil bitag dula, kil. Basketball ta karong press freedom, kil. Ikaw ang pabantay ni GR. Ikaw ang pabantay ni GR, kil. Dugang detalye sa mga balita, mga katropa. Kini, piting lisura ba yun? Kung ano yung mahimu kang top, mga katropa? Top sa eskwilahan. Lisod ginikwaon. Pero sa tong kapulisan, mga tropa, dali ra kayo ni. Nausa ka report! Top 6 most wanted person sa Surigao del Sur nadakpan dito sa Talakugon, mga katropa. Ang report pinagi ni katropag Ali Vicente sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
5: Maalam pusong nadakpan sa mga otoridad ang giilang top 6 provincial most wanted person sa Surigao del Sur atol sa usa ka intelligence-driven operation niining bulan sa Hunyo 2026. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Johnny D. Marohom sa Tandag City Component Police Station o gihimo dito sa Barangay Labnig, Talakugon, Agusan del Sur. Giilang dinakpan sa alias nga Dudong, 48 anyos, minyo o residente sa Barangay Mabwa, Tandag City. Giserve kang Dudong ang unom ka warrant of arrest tungod sa paglapas sa Republic Act 9262 kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang maong mga warrant gi-issue sa Regional Trial Court, Branch 15, Tandag City. Aron makabaton og temporaryong kagawasan, nagtakda ang korte og kinatibok ang piyansa nga nagkantidad og 224 mil pesos human sa pagkaaresto. Daling gipahibalo ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa balaod og gidala diretso sa Tandag City Component Police Station alang sa saktong dokumentasyon. I-turn over usab ang dinakpan ngadto sa korte nga nag-issue sa iyang warrant. Sumala sa kapulisan ang maong kalampusan kabahin sa nagpadayong seryosong kampanya sa Philippine National Police batok sa mga wanted persons aron mapalig-on pa ang pagpatuman sa hustisya sa rehiyon. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Sunthone Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Daghang salamat katropag Ali Vicente Sibuga report. Boto mga katropa, wanted person. Ako ang piyansa. Lucintos kapin man siya, mga suking tigpaminaw. Kugag nga piyansa mga tropa. Moto naglangkob sa mga detalye sa mga balita karon kay buntagon mga tropa sa pag-uban dinis programa Exciting Pilipinas ig adlaw galodes. Bitsa 15 na ni bulan sa Hunyo tag 2020 sa ayos mga tropa. Moto mga tropa diha nga mahiligod og pag-api. Mahiligod og inom og Santum Plus Gold kay dunay high blood, diabetes, problema sa bunbugon, sa suso, guwiter ug uban pa. Mga katropa, i-Santon Plus Gold muna yan. Ayan pa sa daheng ang lawas magkasakit. Lawas ay punan. Mga katropa, muna mag-inom daw Santon Plus Gold Bar Capsule. Mga katropa, kadunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Aga Santon, the vitamin C, mabuhos po ni sa itong immune system para kanunay tangligon mga suking tigpaminaw. Aron po, layo ta sa mga balatian o mga bacteria viruses. So ako niingon, hindi ka magsakit o makainom o Santon Vitamin C. Magsakit kaya punta mga katropa tungod di man ta robot. Labi na nga kinato mga OFW kini si Ma'am Angel De La Cruz, morning watching from Sasaka, Saudi Arabia. Dapat ligon kanunay ang imong immune system, Ma'am Angel. Muna mag-inom ka og Santon Vitamin C. Aron kanunay ang himso ang lawas, bisan layo sa pamilya mga katropa di ta magkasakit. Ha? Ma'am Angel, good morning diya sa Sasaka, Saudi Arabia. Good morning sa mga OFW. Kanya nakanindot ang mga katropa kung waka katuod sa mga parmasya kung asa ang atong produkto sa Yes to Health Incorporated. Pwede mong musaka diri sa stasyon. Ay lang pag helmet. Ay lang pag face mask. Ay lang pupurong-purong. Ay pag itaag si Kuan de Pres na nangita. Ang imong pangutanon diya, available ba ang mga produkto diri? Tagaanta ka og highlight. Nagaanta ka o tudluan ta ka kung unsa nga produkto nga naa ta diri sa CBNN 6FM. Naami kape diri mga tropa, oh. Ang produkto sa Yes to Health Incorporated mapalit sa XFM located at door 2, second floor, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malibalay City, at Banks Novo, daan nga PhilHealth sa una, St. Peter na karon. Naami diri mga bay. Kung ano mo Novo, paglingi sa tuo, kung ikan mo aglayan sa ubos baka merkado, paglingi sa tuo, mga tropa na ikanto diha para provincial capital nga dalan. Ang katupalo sa hospital nga daan sa una ba? PhilHealth pod, naisainis diha, kanang staff, mga katropa sa staff, naisap na sa ubos, mga tropa, naitapa na XFM mga signage, nami sa babaw. Second floor, mga katropa, nami pa nga produkto, dire. O nami, Santon Plus Gold. Oh, herbal ka Santon Gold capsule ni siya. Tingin dota ni mga katropa, Santon Plus Coffee Mix na apo mi dire. Santon Gold Coffee Mix na agihapon mi. Santon Plus Herbal Oil na agihapon mi. Samot ng pangpabaskog sa pagkalalaki diya, Turbo Enhancer. O pangpagahi, pangpabaskog, papawalas ka kapoy mga katropa, Turbo Enhancer na apo mi dira. Santon Vitamin C, sama sa kong ingon, pangpabuo sa immune system, para lahat sa mga balatian, na agihapon mi. Mga suking tigpaminaw. O, uban mga products, coming pa. So, palit na mo dire. So, labi na mahiligo ng kape, mga tropa. Na natin nag-order siya kuha. So, nag-order to mga tropa. Na natin yung usaka box. So, lami mong guning kape, ha? Ngunit ba, giingon ako sa inyo, ha, nga kape nga di ang ikabalakan mga suking tigpaminaw kay mga herbal ang ipangsagol nini. Niya labi na guning capsule, mga tropa, kining Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Capsule, morning mga kapiha, mga katropa, mga kapsula nga sa una hangtod karon di palangga pa sa mga katawhan tungod sa iyang kaepektibo mga suking tigpaminaw. Muna nakadindot niya, saka mo dre. Oh, saka mo dre mga suking tigpaminaw. Kanya itong utrohon mga tropa, kato mahiligon og dagan ba? Ang inter-inter mga fun run bitaw. Nga na mga suking tigpaminaw. Ang Windsor Color 2026. Kanang taga Cebu ba? Alang sa mga taga Cebu o sa gusto nga mo-appel sa Windsor Color Run 2026 nga ipaigayon karong Hulyo 18 mga katropa. Hulyo 18 2026. Hulyo 18 2026. Dugay pa ni kay isa ka bulan pa. Kapin. O is kabulan pagkat 15 pagkunta karon. Ipagayon karong Hulyo 18 sugod alas 3 sa kadlawon onwards diin ang starting point sa City di Mare. Pili lang kung unsa nga kategory ang gusto nimong apilan, natay 6K, 12K o 16K. O aduna pa chance nga makadaog og nindot nga mga papremyo. Asa ka ana? Nakamidal na kasi yung pagdagan, napaka chance nga makadaog mga katropa kay dunay nagpirting naghanang mga premyo. No? Basin ikaw na ang makadaog sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo, upat ka iPhone 17, sus ka nindot, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad E16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei free buds ug daghan pang mga papremyo. Yahaya ani no? Pagkayahay gyud makatropa alang sa registration kini angay nyo ning batayan. Alang sa registration makatropa, bisitahan lang ang boat sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod sa Sabado. Alang usab sa online registration, i-message lang ang Windsor sa Facebook o bisita sila ang official website nga windsor.ph mga katropa. Pero ting pagkanindutan na. Oh, may ligon o dagan mga suking tigpaminaw. Nindot ni apil na taan eh, mga katropa. At unig announce ni Rick, daghan po ito mga viewers mga katropa online. So at least mas masayod sila mga katropa. No? Oy, happy birthday!
6: Happy birthday!
0: So mga nag-birthday karon, happy birthday mga katropa. Di ba birthday ni Moron Kel? Atos Michael? Kano siyang birthday ni Batao? Man, takabalo ko siyang birthday ni Batao.
6: Happy birthday!
0: Happy birthday sa mga nag-birthday!

Op. Ato undangon, giwan ng imbitar. Giwan ng imbitar, kay mahal kayong kilos manok. Mahal kayong kilos bugas. Uy, suman ex-diaries suman eh. Una, mga katropa, happy birthday! Sa mga nag-birthday, karoon ka buntago, karoon lawa, mga katropa. Naot nga kamo, tagaan pa, og kabaskog, og kapiskay, nga panglawas na ba, mga kagahom, ha? Abtan pa ka, og 500 katuig, nga magpakabuhi, di atong kalibutan, mga tropa, kung mahimo lang. Happy birthday sa mga nag-birthday, karoon, mga suking tigpaminaw, ha? Atong utrohon, mga katropa, crop gold, 3-in-1 flow fertilizer, mapalit na sa inyuhang mga nagkadaiyang agri-supply sa inyong mga lugar. Mga katropa, tabang gina para sa itong makikisunang mag-uuma. Para po sa itong makikisunang na nag-iya o gasyakinan, hugaw kayo, pawasingin na sa 4F Car Wash, mga tropa, na naimutang sa Purok Uno, Barangay San Jose, na itong syudad sa Malaybalay. O niya, sa itong makikisunan, mga tropa, gusto mo patubil, di kalidad, nindot, mga katropa, nga kalidad sa gasolina o krudo, hamugaway nga lugar, babiabihon, mga katropa, nga mga pam atindan po katropa dito ta sa Ililion Mobility Gas Station nga nimutang sa Purok 5 Barangay Kasisyang. Mga tropa, ubos na sa tong City Hall sa Malaybalay na diya ang atuang Ililion Mobility Gas Station. Ngita ka pan, lami nga pan, barato nga pan, mga cake, birthday cake, mga tropa, unsa ba nang mga cake imong gusto diya adto sa Dian's Big Shop, mga tropa, nga nahimutang sa Barangay Aglayan, mga suking tigpaminaw, ha? Adto na mo diya, mga suking tigpaminaw. May buntag di City Councilor Jason Chad Ayala. Cons, mayo nga buntag diha. Good morning, good morning. Uban si mohag partners kinabuhi ang mga katropa ni Cons Ayala. O may buntag usab di City Councilor Krimwil Kirill Dinlayan. Cons, good morning usab diha. Uban si mong tibok pamilya, Cons. Ayan, may buntag usab ni City Mayor G. Warren Pabilyaran. Uban po ang iyahang pamilya, mga suking tigpaminaw. Mao na to, naglanggob! Sa ito mga balita, karoon kabuntagon, mga suking tigpaminaw, dinis itong panag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Ugma po ho na po! Kita mag-uban-uban, mga tropa, og itugot sa labaw, mga kagahom. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa buwag station manager katropag Miss Rusty Baricudino, katugbag Pikas Lawa katropang Ruston Villafranca, kauban si katropang Michael Carato Recabo, alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suryano Muingon, ang pagkabot sa ustisya, kinanglan nato ang pagtinabangay.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jay, usakang graduating student. Sige, radyod kong kapula o tuon. Kunya, sige, padyod kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Kikuyawan ko, maong ako na yun. Yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inoom 3 times a day na sinatudyod na kung pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikan

0: renta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Rock 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
1: Ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Dong, tapilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: yalah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og makina? Magko manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o Enduilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abri sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman

0: Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras na 101.7 XFM Bukidnon. Alas 5 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, missing ang motorsiklo na recover sa Camiguin PNP. Minor de edad nga suspek, sikop.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, casualties sa Jansan ug Sarangani, Misaka. Search and retrieval operation, temporaryong gihunong.
2: Headlines.
3: Sa balitang nasyonal, bantay impeachment campaign gilusad sa civil society groups.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, prison gang leader sa Venezuela napatay sa US strike.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, human sa 53 katuig, New York Knicks nakabot ang NBA championship.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, improper treatment o late intervention, hinungdan sa taas nga pagsaka sa mortality rate sa dengue cases.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Jim Will Pacquiao gikasal na sa California.
2: Headlines.
3: Og sa balitang kakaiba, Apple nga natunga sa duha ka kolor gikagubtan sa New Zealand.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express.

0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Lunes. It's a 15 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katrupang Hanilo Tabios Army Scene. Huwag kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog ay kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon News Entertainment. 101.7 XFM Bukidnon. O Bukidnon News. O Bus ay Bukidnon. Sa itong wala pa nakafollow sa mo ang mga Facebook pages, please follow na mga katropa. Ingon man subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon. O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Daling na-recover sa mga awtoridad ang usa ka motorsiklo nga gikataong gikawat sa Katarman, Camiguin. Humanasikop ang 16 anyos nga suspeka sa gipahigayong hot pursuit operation ni atong Hunyo 14. Matod sa kapulisan, gibiyaan sa biktima ang iyang motorsiklo samtang anaa sa trabaho di ang giingong gikawat kini sa suspeka. Humanadawat ang report, nagpahigayon dayon og joint operation ang Katarman PNP ug Sagay PNP. Sa tabang usab sa impormasyon nga nadawat, nasikop ang suspeka sa Bukirong Bahin sa sitio Kimulta, Poblasyon na Sagay. Samtang ang minor de edad nga suspeka giturn over na sa Municipal na Social Welfare and Development Office alang sa tukmang intervention. Samtang na-recover o ang na-recover ng motorsiklo ana-ana sa kustudiya sa Katarman PNP. Dugang sa balitang lokal. Laing sakop sa milisya ng bayan, voluntaryong nitaan sa mga otoridad. Anya karon ang report pinaagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
2: Voluntaryo ganitahan ang usa ka miyembro sa milisya ng bayan sa Bukidnon, Sikan Provincial Mobile Force Company Headquarters sa Purok, Mauswagon, Barangay Pinamaloy, Don Carlos, Bukidnon. Alas 3:15 sa hapon di atong Sabado, Hunyo 13, 2026, giila ganitahan nga si alias Tamsi, 47 anyos, kani sakop sa milisya ng bayan sa nabungkag nga guerrilla front 68 sa Regional Committee for North Central Mindanao Regional Committee sa pagtahan sa kanhi rebelde. Resulta sa gipakusgag intelligence driving operation sa Bukidnon Sikan PMFC kauban ang 103rd Maneuver Company sa Regional Mobile Force sa Battalion 10 o Bukidnon Provincial Intelligence Unit kasamtangang ang maog friend rescued na sa pag-atiman sa mga intelligence operatives sa Bukidnon Sikan PMFC samtang ipaubos kini sa debriefing o profiling aron maproseso ang iyang pagbalik sa komunidad. Mga katropa, ang immune system mauna ang pinag kaimportante og sundalos tong lawas sa kinahanglan dapat dili magluya. Dapat kinahanglan i-boost na to kanunay ang immune system pinaagis pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Mga katong-atong mga balitang lokal. Mga katropa, nangita ka ba o kape nga puno o kumpleto sa mga vitamins o minerals? Kape nga maalibyohan ang balatian sa mga lawas. Kape nga pakusgon ang imong immune system aron makigbatok sa mga nagkariang sakit nga dala sa pabago-bago nga panahon. Mao nga mag-Santon Plus Coffee Mix ka mga katropa. Tungkay ang Santon Plus Coffee Mix puno sa antioxidant properties. Paliguno na nga itong immune system makibatok sa mga sakit. Ingon man puno usab kini sa anti-inflammatory properties nga muhilis sa bukol sa atoang kalawasan. O malikayan nga matubuan og bukol ang atoang kalawasan. Kini mapalit sa mga nagkariang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita.
0: sa Balitang Regional. Duha ka drug personalities. Siko Pasapidia, samtang 34,000 pesos nga kantidad sa Shabu, nasakpita. Sanitarya sa report sa Ironta, pinaagi ni Katrupang Junji Libria sa XFM Agusan. XFM Report.
3: O abot ganto sa 5 gramos sa gituhang Shabu ang nasakmit sa mga personay sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Caraga. Gikan sa duha kakiilang drug personality atol sa usa ka bypass operation sa Purok 9A, Barangay Libertad, Butuan City, alauna 48 ang takna sayo sa Kabuntagon na Hunyo 2026. Giila sa mga otoridad ang mga nadakpang mga suspek nga sila si alias Atan, 40 anyos, Minyo o residente sa Chodora, Balanan Street. O ang ikaduha, si alias Richie, 61 anyos, Minyo o Lumulupyo sa Purok 9 North Town, to sa Barangay Libertad, Butuan City. Atol sa operasyon, nakuhagikan sa posisyon sa mga suspek ang usa kapakiti sa gituuhang Shabu nga mitimbang ngadto sa 5 kagramo o sumala spidiya ang maong kontrabando. Adunay standard drug price nga mo kantidad ngadto sa 34,000 kapisos sa gawas sa illegal nga druga na kumpiska usab gikan sa mga dinakpan ang mga non-drug evidence sama sa bypass money o usa ka Android cellphone o usa ka lighter nga gigamit. Tanggong karon ang mga suspek sa pasilidad sa PDIA o giandam na ang pagpasaka o saktong kaso bato kanila tungod sa paglapas sa Section 5 o Section 26 ubos sa Article 2 Republic Act 9165 o mas naila na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report. Balita Regional. Balita sa Regional. Express. Balita. Express. Balita.
0: Dugang sa Balitang Regional.
1: Regional.
0: Casualty sa Jansan ug Sarangani, Misaka. Search and retrieval operation temporaryong gihunong. Ania karon ang report pinagi ni katropang Philip Oligario sa XFM Jansan.
1: XFM Report.
4: Misaka na ngadto sa 22 ang patay sa Jansan samtang 35 sa Sarangani Province subay sa datos sa gipagawas sa Disaster Risk Reduction and Management Unit. Adunay 867 ang naangol sa dakbayan sa Jansan samtang usaan na pabiling missing. Labing naapektuhan ang barangay Lagaw, kundi in moabot sa 140 kapamilya ang nawad anong panimalay. Sa pagkakaroon, anaa sa 15 ka-evacuation centers ang giestablishar sa LGU. Samtang mitala na sa kapin 41,107 ka-food packs ang napunapod sa clearing operation. Sumala ni Dr. Bong Dasera, labaw sa CDRRMO, nga gihunong una ang search and retrieval operation alang sa usa ka missing tungod usab sa sunod-sunod nga ulan o aftershocks.
5: Yung weather condition natin and then yung condition po mismo ng lupa sa lugar. So we are contemplating on it. The barangay is fixing the issues. We cannot have more people exposed to risk than one.
4: Samtang sa Sarangani Province, mukabat sa 251 ang injured. 16 pa ang missing. Muabot na usab sa 56,253 kapamilya ang apektado. Diin 855 diini ang anaasunod sa evacuation centers. Gawa sa 17,722 ka mga balay nga partially damaged. Mitala sab og 5,423 ka mga pamilya ang himpit nga nagubaan sa tibuok probinsya. Gikumpirma ni Provincial Information Officer Joanna Banting Lapore nga ang lungsod sa Glan Sarangani Province ang pinakagrabihang naapektuhan sa kalamidad gumikan sa mga landslide, isolated og dili passable nga barangay E. Aligado. Hinungdan nga gigamitan na kini og air assets sa gobyerno aron madalhan og food supplies og potable water.
6: Ang PDRRMC nakipag-ugnayan talaga sa lahat ng ahensya na involved para ma-mobilize ang tanan ng mga available resources para makita nato.
4: Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal o wala effect sa imo. Dili na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o malartista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Oras na to karon mga katropa, alas 6:17 na sa bundag. Nangita ka ba mga katropa o kape nga anti-cancer na makatabang usab nga malikayan ang impiksyon sa tuang kalawasan? Mag-premium D3 coffee mix ka mga katropa nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Ang premium D3 coffee mix sa puno usab sa antioxidant properties. Aduna pa ay anti-inflammatory properties. Makapaubos pa o mapanormal sa ato ang blood sugar level. Tungod usab mga katropa sa sangkapa ni ining stevia. Ang kape nga premium D3 mapalit sa mga nagkaryang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express.
0: Sa balitang nasyonal, ni os-os ang gidaghanon sa mga batang trabahante o child laborers sa Pilipinas ngadto sa 509,000 ngayong 2024 gikan sa 828,000 ngayong 2022 sumala sa Department of Labor and Employment kundole matod sa maong ahensya. Kini ang resulta sa gihimusgan nga kampanya sa gobyerno ug nagkalain-laing sektor batok sa child labor aron mapabilin ang kabataan sa eskwelahan ug layo sa mapahimuslanong trabaho. Dungan sa World Day Against Child Labor 2026, nanawagan si Labor Secretary Francis Tolentino sa himpit nga pagtapos sa child labor sa nasod ubos sa temang Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults. Sa laing bahin sa ito ang balitang nasyonal. Bantay impeachment campaign gilusad sa civil society groups. Ato sa iron ang report pinagi ni Katropang Bong Umake Algabre sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
7: Gilusad sa nagkadaiyaga civil society, academic o church groups, aga bantay impeachment campaign, isip panawagan sa publiko nga bantayan ang impeachment proceedings batok kag Vice President Sara Duterte. Ang maong civil society groups, gilangkuban kini sa kapin 120 ka mga civic groups, anti-corruption watchdog o mga organisasyon sa kabatanunan. Tumong niini, maong pagdasig sa publiko sa pagmonitor sa proseso sa impeachment pinaagi usab sa pagpahigayon o mga forum, pagtanaw sa mga partido, rally o uban pang mga aksyon aron mapalapad ang kahibalo sa publiko ug partisipasyon sa proseso. Ingon man nga masiguro ang transparency, accountability ug partisipasyon sa publiko samtang nagapadayon ang legal nga proseso sa Senado. Magpahigayon ang maong mga grupo ug community forum, campus discussion, daily trial explainers ug fact checking. Nagplano usab sila nga magpahigayon ug halapad nga rally karoga Hulyo 6 ang adlaw sa formal nga pagsugod sa impeachment trial. Katropa pa, siguruha nga layo ka sa balatian. Pagtumar kanunay og Sanson Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Negyosang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Bong Umake Algabri, XFM News.
1: XFM Report. Balita Nasional. Balita sa Nasional. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasional.
1: Balita Nasional. Balita sa Nasional.
0: Nagpagawas og pamahayag ang Armed Forces of the Philippines kon AFP niadtong Hunyo 13, 2025. Ipakita sa AFP ang ilang bugos nga suporta kang Defense Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. Human siya og iyang pamilya gisanksyon sa gobyerno sa China. Matod pa dili lang kini personal nga atake kang Secretary Teodoro para sa AFP. Giatake sa China ang tibok Pilipinas og ang katungod isip usa ka nasod. Ang maong sanksyon nunot sa iyang pagdepensa sa sovereignty o maritime rights labi na sa West Philippine Sea o sa exclusive economic zone. Nakip na ang pagbutyag sa mga illegal nga binuhatan, espiya o uban pang hulga sa nasod. Ang AFP dili mahadlok o ma-pressure sa sanksyon Parayon gihapon ang trabaho nga panalipdan ang mga Pilipino, ang balaod ug ang teritoryo sa nasod. Gipasalig sa AFP nga tumanon gihapon nila ang ilang katungdanan nga gihatag sa konstitusyon. Ang China karon nagbanned sa tanang pagbiyahe o travel ni Teodoro, lakip iyang pamilya sa China. Kung aduna siya'y property, bank account o business sa China, i-freeze na kini. Kung bawal ang mga Chinese companies o individual nga makik-transaksyon kaniya uban sa iyang pamilya. Mga katangat ang mga balitang nasyonal. Oras na ito karoon mga katropa, alas 6:23 na sa buntag. Mga katropa, i-boost ang imong immune system. Paliguna ang imong immune system mga katropa. Aron nga malikayan ug makigbatok sa mga sakit. Lagi pa sa mga sakit mga katropa nga dala sa pabagubagong panahon. O nga mag-Santhon Vitamin C ka mga katropa alang sa tibuok protection sa pamilya. Batok sa mga sakit. Ang Santhon Vitamin C mapalit sa mga nakaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Padayon sa pagatod sa tuang mga balita sa Balitang International. Gipaybalo ni U.S. President Donald Trump na si Hector Rostanford Guerrero Flores o Ninio Guerrero ang leader sa Venezuelan prison gang Trandy Aragua, napatay sa military strike sa U.S. Matod ni Trump, ang U.S. Southern Command nagpahigayon ng operasyon. Uban usab sa kooperasyon sa mga otoridad sa Venezuela. Gikumpirma usab ni Defense Secretary Peta Hegseth na napatay si Guerrero sa opensiba. Ang ministeryo sa Information Minister sa Venezuela, nibutiaga doon ay panagsangka tali sa mga miyembro sa mga criminal group. Og si Guerrero napatay sa operasyon na gihimo uban sa tabang sa intelligence sharing og specialized technology gikan sa duha ka mga nasod. Dugay nang gipamtangan sa US og mga silot si Guerrero og uban pang mga leader sa Trandy Aragua. Tungod sa giingong pagkalambigit nila sa pagpayuhot og druga, human trafficking og money laundering. Kahinumduman nga nakaikya si Guerrero gikan sa prisuhan sa Tocoron sa Venezuela netong 2023 kauban ang ubang mga leader sa grupo. Mga katropa, aron nga malikayan ang bloated nga tiyan. Alang usab sa normal nga pagbawas matag adlaw mga katropa. Kung aron usab kay acid reflux mga katropa, maayo. Ngayon mong imintinar mga katropa, ang Santhon Gold Herbal Tea. Tungod kay ang Santhon Gold Herbal Tea. Inimong kini mga katropa sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark. Mong dagan usab kayo o health benefits. Kung asa mga katropa, pinagi sa Santhon Gold Herbal Tea, mapanormal ang itong pagbawas matag adlaw. Malikayan ang acid reflux. Tungod daw sa mga katropa, ang Santhon Gold Herbal Tea, gipitam ispa sa stevia, pwede usab inumon kini sa mga adunay diabetes. Kini mapalit sa mga nagkaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Sa Balitang Sports! Human sa 53 katuig New York Knicks, nakabot ang NBA Championship. At ang sayo ng report, pinagin katrupang Jao Pagutayaw. Sa XFM Bukidnon, doon kay ang NBA updates sa idalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bet sa windsor.ph. Huwag sa detalya sa report sa Balitang Sports. Pinaagin ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon. XFM Report.
8: lima ka dekada ang gilabang sa New York Knicks. Una nagkampiyon pag-usab sa NBA Finals. Humanggil ang paso sa kaugalingong home court ang ilang kalaban ng San Antonio Spurs atol sa ilang dula sa Game 5 adlawng Domingo, Hunyo 14, 2026 sa Frostbank Center. Nahimong dikit ang dula tali sa duha ka teams apan nakontrola sa Knicks ang katapusang minuto sa dula aron mamintinarang ilang labaw. Wala sab nagpolahi ang Spurs apan napakyas gihapon sila sa pagukod sa fourth quarter. Gipangunahan ni Jalen Brunson ang kadaugan sa Game 5 sa score nga 94-90 pabor sa Knicks. Nahimong most valuable player si Jalen Brunson sa NBA Finals human sa gihimong comeback ni Ennis sa Game 4 nga naglakag sila og 29 puntos og iyang gidala sa kadaugan ng iyang team. Si Brunson gibansagan nga clutch guy sa Knicks karon nga playoffs. Mga katropa, aron makabot na to ang tuktok sa atong napili nga sports, kailangan na to ang saktong exercise ug training. Sabayan din na to sa pagtumar sa pinakakusog nga food supplement nga gigama sa Yes to Health Incorporated nga puno sa mga sangkap nga pakusgon ang atong kalawasan. Tumar na sa Premium D3 Softgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanuka, Drisex FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita Sports, Balita sa Sports.
0: Ang NBA updates, gidalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
1: Express Balita.
0: Samtang sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Ang dili husto nga pagtambal o ulahi nga intervention mao ang nagunang hinungdan sa kamatayon sa mga kaso sa dengue sa tibuok na soda. Nagpasabot nga ang dili insakto nga paga at demand sa pasyente o ang pagkalangan sa pagdala kanila sa tambalanan ang nagunang rason ang anong adunay mga namatay tungod sa dengue sa Pilipinas. Sa kinatibuk-an, adunay dakong pag-ubos sa kaso sa dengue. Itandi sa miaging tuig tungod sa gipakusgan ng mga kampanya sama sa alas 4 kontra moskito. Bisan og ubos ang ihap sa kaso sa dengue karon, nagpahinumdom ang mga eksperto sa panglawas sa publiko nga magpabiling magbinantayo na ang transition gikan sa grabing hulaw o El Nino padulong sa sayo nga ting-ulan pwedeng mahimong rason sa kalit nga pagsaka sa populasyon sa mga lamok kon pasagdan ang mga pundok sa tubig. Dako ang kahimuan sa kampanya nga 5S strategy o search and destroy, self protection, seek early consultation, support of fogging og sustain hydration.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, aron usab nga malikayan ang mga sakit nga virus, bacteria, fungi ang ginungdan mga katropa. Magsanthon Gold herbal capsule ka mga katropa nga gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento. Tungod usab kay extracted ang pagkahimo niini mga katropa. Gikuha kini sa pinakaduga og pinaka-nutrient sa mangosteen, kamunggay, ahos, espirulina og ampalaya. Ayha, gisulod sa kapsula mga katropa mao nga dali usab nga maabsorb sa tuang nga kalawasan. Tungod sa kaepektibo niini mga katropa, mapaboost ang atong immune system, malikayan ang mga nagkarya nga mga sakit nga virus, sa bacteria, fungi ang ginungdan mga katropa. Kini mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
1: Showbiz. Showbiz Balita.
0: Jimuel Pacquiao gikasal na dito sa California, USA. O karon makichika pinaagi ni katropa ang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
9: Gikasal na ang aspiring boxer nga si Jemuel Pacquiao sa iyang partner nga si Carolina Pimentel. Human ni gawas ang mga litrato ug video sa ilang intimate garden wedding sa Los Angeles, California. Gipaambit ni Jinky Pacquiao ang mga espesyal nga higayon sa kasal sa iyang kamagulangang anak. Diin itambong sa ilang kasal ang ilang suod nga mga higala, kaila, kabanay ug pamilya. Nagki-celebrate usab ang iyang lola nga si Janisha Pacquiao ug iyaan nga si Janet Pacquiao. Aron mas mulig-on ang relasyon sa managasawa, kinahanglan loyal ug honest ka o gayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Pinon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Daang salamat katropang Cinderella sa pagatod sa maong report. At last mga katropa, gikasal na ang kamagulangang anak ni Jinky Uga Manny Pacquiao mga katropa nga mao si Jemuel Pacquiao sa iya usab nga girlfriend mga katropa ni ato nga nakalabay nga adlaw. Kung asa ang seremonya sa kasal mga katropa gipahigayon dito sa California, USA. At usab na sayran mga katropa nga niini nga tuig nakabaton og anak mga katropa ang maong pag-uhay lang nga gikasal nga magtiayon. Mga katropa, aron nga ma-achieve ang better skin na malaala kutis artista nga skin mga katropa, mag-clear skin herbal soap ka. Ang clear skin herbal soap, adunay glutacogic with VCO. Rich in vitamin C plus maka-protector pa sa atong skin cells aron nga malikayan ang skin damage. Kini mapalit sa mga nakaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Gikagubtan sa mga tao ang usa ka tindahan sa prutas dito sa New Zealand. Aron lang makita ang usa ka talagsaon nga apple o mansanas nga ang katunga color pula o ga color yellow. Ang mansanas na diskubrihan sa usa ka delivery sa Red Reborn Apples sa Sunshine Corner Market kundi inahalos perpekto ang pagkabahin sa duha ka color sa mansanas nga gitawag og Chimera Apple. Sigon sa tag-iya sa tindahan nga nahimo nang sikat ang mansanas, rason nga daghang mga tao ang mudayo sa iyang tindahan aron mutan-aw ug magkuha og litrato niini. Iyang gidugang usab nga sa iyang dugay ng pagnegosyo sa prutas, karon pa siya nakakita og susama niini. O susama niini nga mansanas.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kita jud kaayo mga katropa sa hulagway mga katropa. Nga perfectly half good mga katropa. Ang naangkon nga duha ka color sa maunga mansanas o apple mga katropa. Nga dunay color red and color yellow mga katropa. Una nga tungod mga katropa, tungod ni ini gidayo ang maunga tindahan mga katropa sa usa ka tindero sa prutasana dito sa New Zealand mga katropa. Matog niya talagsaon kini kay first time niya nakakita mga katropa nga maayo o perpekto nga pagka half mga katropa sa duha ka color ngadto sa mansanas. Kay dunay mga hulagway mga katropa nga na ang mansanas nakabaton og pipila ka mga colors mga katropa. Apan karon lang ni talagsaon mga katropa nga natunga gyud ang maong nga color mga katropa gitawag og perfectly half o kini gitawag usab mga katropa nga Chimera Apple. O kini mga katropa wala pa ni na apply sa Guinness mga katropa aron makaangkon na sa titulo nga perfectly half into two colors mga katropa ang usa ka mansanas.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, ang itong mga balita nga nakalap 24 oras. Oras na ito karon, alas 6:36 na sa buntaga. Good morning dahil sa tanan nato mga soaking tigpaminaw. Sa tanan nato ng mga live viewers, good morning, good morning, good morning. Diya ka rin yung mga katropa. Ug sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan karon, happy happy birthday. Sa nagsaulog sa ila ang anniversary. Mansari, yun sa pala mga kasaulogan, mga selebrasyon sa inyo ang pamilya. Maayo mapagsaulog mga katropa. Samtang mga katropa, ato ning basahon o sa mga nagkomento sa ato ang live karon. Kay katropang Randy Santisa, matod niya listening. Kay katropang Eljane Adaya, good morning diha kanimo katropang Eljane. Good morning usab sa ato ang mga reactors sa ato ang live karon sa Express sa Balita. Kay katropang Juna Mia Kunahapa. Sa akong auntie nga si Rodilia Tampuhan dito sa NCR mga katropa. Kay katropang Jula Mea. O kay katropang Mix George Lukday Vlog. O sa uban pa kay katropang Marzulaya Villafranca. O kang Novi Teresa. Good morning usap kay katropang Melvin Fernandez. Matod niya, good morning katropang Hanilo. Great lang ko. O great lang ko sa mahal na ko nga asawa. Kamulo paminaw ni mo sa XFM. Nga si Evelyn Fernandez sa Iba War Kabanglasan. Matsalam katropa. Okay, katropang Evelyn Fernandez diha sa Iba Kabanglasan. Good morning, good morning, good morning diha kanimo katropang Evelyn Fernandez. Og sa ato ang mga nagapaminaw karon sa 101.7 XFM Bukidnon nga tagapang Kabanglasan mga katropa. Usap-usap ta diha mga katropa diha sa lungsod sa Kabanglasan. Good morning diha kaninyo mga katropa. Samtang mga katropa ato ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit na mga katropa diri sa ato ang buhatan sa XFM. Nga nahimutang mga katropa sa door 2, second floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, ning siyudad sa Malaybalay at Banglang mga katropa sa Novo. Usbon ko mga katropa, ang ato ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit na mga katropa sa batan sa XFM, nga nahimutang mga katropa sa second floor, anaa sa door 2 mga katropa, kung pasaka mo mga katropa sa second floor, ikaduha mga katropa nga ikaduhang pultahan mga katropa, gikan sa left mga katropa, ikaduhang pultahan na. Diri sa may Tala-Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, ning siyudad sa Malaybalay. Dali rin kayo nitultulon mga katropa. Kaya available na, mapalita ang ato ang mga produkto sa manalamang sa Sanson Plus Gold, Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix, Sanson Plus Herbal Oil, Turbo Men Enhancer, o Sanson Vitamin C. Ito. Wala yung nalagay ko ba sa ito, katropang Rustom? Samtang mga katropa, ilabi na sa mga taga Cebu. Kung asa mo abot ang ito ang live karon mga katropa, o nagapaminaw, o nagatanaw sa live na ito karon ang taga Cebu mga katropa, tungkol kay aduna ipahigayon nga Windsor Color Run 2026 o Final Run mga katropa, dito sa Cebu mga katropa o diha sa Cebu alang sa mga taga Cebu o sa gusto nga moapila sa Windsor Color Run 2026 nga ipahigayon karong Hulyo 18, 2026 sugod sa alas 3 sa kadlawon onwards din ang starting point mga katropa sa City de Mare. Pili lang mga katropa kung unsa nga kategorya ang gusto nimo nga apilan, 6K, 12K o 16K kilometers mga katropa o 16 kilometers ang kategorya mga katropa ang mga gusto nga apilan kaya basin aduna kanay chance nga makadaog mga katropa og nindot nga mga papremyo asa pagkanindota mga katropa. Ang nindot ng mga papremyo mga katropang hatod sa Windsor. Usa ka brand new Honda Click 125 version 4 ang motorsiklo. Aduna usab mga katropa, upat ka mananaog sa iPhone 17. Latest na mga katropa, iPhone 17. Upat usab ka mananaog sa MacBook niyo laptop. Upat ka mananaog sa iPad A16 tablet. Upat ka mananaog usab sa Sony wireless headset. Upat ka mananaog sa Huawei Watch Fit 4 smartwatch. Upat ka mananaog gihapon sa JBL Go 4 speaker. Ingon man, upat ka mananaog sa Huawei Free Buds ug daghan pang mga papremyo. Doon naman kay uban mga katropa nga dili residente anang lugar pero moadto gyud mga katropa tungod kay mahilig na mga katropa sa pagkasa sa mga challenge diha sa pagdagan mga katropa. Pwede gyud kamo mga katropa nga mo register. Bisitahan lang mga katropa ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod Sabado dito na sa Cebu mga katropa ha. Alang usab sa online registration. Ilabi pa mga katropa, dili ka taga Cebu, di ka makaadto dito sa actual mga katropa, alang sa actual registration mga katropa, pwede gihapon ka makaregister mga katropa via or through online mga katropa. I-message lang ang Windsor sa ilang Facebook. Sa Facebook ni mga katropa. Doon ay official account ang Windsor mga katropa. O pwede usab ka mo bisita sa ilang official website nga windsor.ph. Dali ra kay mga katropa nga tultulon ilang website, official website sa Windsor. Doon kay i-type lang nimo mga katropa ang windsor.ph. Alas 6:43 na sa buntag mga katropa, musunod na diay ang programang The Secret of Vata. Kauban si Dr. Remilito Oya. O sa dili madugay ang programang Bullseye, kauban si Station Manager Casti Marie Codino. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga Station Manager Ms. Casti Marie Codino, sa mga kaubanan diya sa Technical Department sa Newsroom. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tapios Army Scene o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importante uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mukhang face kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.

0: Ya pura gali daga nama nama balai beres aku balan awal
1: ni. Una aku ingon ibu bapa labi menggugah inom. Unya dalang tak ulek pare.
0: Ha? Ngalau apa pare?
1: Waktu dalang nato ngemu agi inyum balai.
2: Exciting.
3: Exciting!
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o Enluidier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abri sila 24 oras o Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Nina Ateneo, hindi na sabihin niyo sigo, maayo ang Santon Plus. Maayo buo akong tulog ato kay hindi man ko katulog gubayo niya. Magkamatin ko dugo na sa tagbari katulog. Yung manatiri ka tuwid na din ko makatulog bayo ang daw niya. Maayo akong tulog, magbango na gubro. Kaniya to bili man, masamag iwan ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Premium T3, ang bago.
8: Lagi ko nga naka-take o premium dito, sir. Kaya akong trabaho, nasa hospital para sigurado protektado ko adlaw-adlaw. Ato si Franz, usaka medical staff.
7: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Gold, live testimony.
10: Lynn Enyosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Tapos yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Hala, happy na akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, wala na adik to.
12: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Walag yun?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Sa lahat kayo dahi ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Adlaw, kaninyo,
2: out tanang katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsa

0: Kalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginang pagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya akong gibutan bihari City Councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
1: Stone, nabilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo dito.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin doon? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Ikaw yung mataaga, tapulan dyan kayo ka!
4: So, I?
3: Layas dali kung di ka masugo!
4: Asa?
3: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagan lula, ha?
4: Okay, friend! Bye-bye!
5: Mga katupa, exciting!
6: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ka ninyo sa Windsor, Win from Within.
7: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Kininyo programa atong kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Pulsaan! Oras ka, tropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang isyu targiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye, Bullseye.

0: Bullseye.
1: Good morning.
0: Bullseye.
2: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Good morning.
2: Mayong buntag sa itong mga suki, di Paminaw. Lakip na itong mga nangasukong tig Paminaw. As usual, ang programa katropa, basta dunay unod, mga katropa, dunay mga suko. Mayong buntag ka ninyong tanan.
1: Good morning.
2: Salamat mga katropa, kay Monday na usab. Gitagan usab kita mga katropa, laing na pod, nga higayon, laing adlaw katropa, nga mag-uban-uban. Gitagan usab kita mga katropa, o galain na usab, no, nga higayon sa itong kinabuhi mga katropa. Nga to ang sugda na nga to ang tibok si mana nga mahimot ang magmalampuson sa to ang mga gimbuhaton. Mayong nga buntag sa to ang mga drivers, mga sweet lovers niya.
1: Good morning
2: kanyang tanan. Kumusta man, ha? I hope nga happy mo mga katropa tungod kay school days na po mga katropa. Dagang pasahero. Iskwila, ting duty na po sa trabaho. Dagang pasahero karon na blessing na alang sa to ang mga kaigsuunan nga mga drivers. Good morning kanyang tanan niya mga katropa. Lakip na nga to ang mga lain pang kusog, no, puwersa, mga katropa, nga nanginabuhing tarong, nanginabuhing patas, mga katropa. At ang mga officials diha sa gobyerno, ang ato mga government employees, lakip na ang ato mga private sector employees, mga katropa, mayong buntag ka ninyo. No, ang adlaw Lunes, katropa, himuang mandatory, mga katropa, no, ibutang ba sa inyo ang mantra, mga katropa, nga kinahanglan, kinahanglan katropa ang positive yun ang outlook sa ito ang kinabuhi sugda na ito sa adlong Lunes mga katropa. Uy, mayong buntag sa ito mga suki kayo nga mga tigatanawan sa ito ang programa sa ito ang official Facebook page sa 101.7 XFM Bukidnon. Live kita mga katropa ha, 101.7 XFM Bukidnon. Oga katropa, no, live usap kita sa lain pa na itong mga pages, mga personal pages at itong mga kaubanan dere ni katropang Jonathan, katropang Hanilo. Makita usap kita sa Inday Marie mga katropa or DJ Inday Marie. Jonathan, live po mga katropa, nakakross posta sa Bullseye Bukidnon, Centro Bukidnon. Lain pa na itong mga pages mga katropa sa 101.7 XFM News Entertainment mga katropa. O nga na ata YouTube channel kung nagtanaw mo sa itong programa karon mga katropa sa Facebook Live. Makita ninyo mga katropa ang QR code. I-scan lang ng mga katropa para i-direct mo sa YouTube channel. I-follow me mga katropa. Kadaghan kita ang mga postings diha mga katropa nga mga balita usab. Mga clips mga katropa nga di na mo magbala o pangita. Kaya naari ang ipang post na mo. Good morning sa mga nag-share sa itong nga programa. Salamat kay kininyong tanan diha mga katropa. Oh, diha kaing Robert Hugay Galsera, Galsira na good morning kanimo kang Elgin Andaya, no? Diha usab mga katropa ka Joella May, salamat sa imong pagtan-aw ug pag-react sa tuang live stream. Luhua, mayo nga buntag, diha kay Dave Hineral now. Kinsa pa ni diri mga katropa? Raul Imperado, good morning kanimo da sir. Nadawat nimo nga ako ang giload sa imong haser atong niaging Friday. Nakadaog siya mga katropa o Gcash or load mga katropa kaya naka-appel siya sa katropa leta. O muna ay nakanindot mga katropa kung nagtanaw kasi ito ang programa karon o niya idala po doon ka ng share mga katropa. I-share nga naka-public ang pag-share mga katropa para kaya ma-appel mo no, sa ito ang katropa leta. Kung mag-share mo niya naka-private kamuray mga kita, dili na makitaan sa ito ang technical team mga katropa. So di mo ma-appel sa ito ang katropa leta. Mami Jocelyn Ambunan, good morning!
1: Good morning!
2: Sa tanan na lang nag-share sa itong programa o nagtanaw, good morning kaniyong tanan. So wala pa nag-share diha mga katropa, no, palihog ko og share. Ha? Diha kay Birial, Catherine, good morning usaba.
1: Good morning!
2: O, have a blessed Monday to all viewers and listeners sa XFM Bukidnon. Mayong buntag kanimo diha si Raul Imperado.
1: Good morning!
2: Sa mga tibuok banay diha, mayong buntag kanimo diha katropa. At ang oras alas 7:09, subuntag mga katropa. While naminaw tas ito ang programang Bullseye, ayaw kalimot mga pigita, kapita og Zanton na Plus Coffee Mix mga katropa.
3: Tama.
2: Ang Zanton na Plus Coffee Mix mga katropa, aduna ni siya'y mangosteen, soyabean powder, din malunggay leaves katropa. Ikaw, gudali-dali ka diha, ginikanan, gudali-dali ka kay malate na imong anak, or malate ka na si mohon trabaho. O nya wala kay pamahaw. O nagbalon ka lang og kanang kanon para sa office, dito ka na magkaon. Kinahanglan nga nainitan ay imong tiyan, inom ka og Xanton na Plus Coffee Mix. Kay ang Xanton Plus Coffee Mix ka tropa, adunay soybean powder. Ang soybean powder ka tropa, high in protein kini. Busa dili ka daling gutumon. No mura gapon kag nakapamahaw mga katropa. O nya dili gyud maghilab ang imong tiyan mga katropa ngano man. Dili maghilab ang imong tiyan kay wala kini caffeine. Oh, mao ka na katropa ang Xanton Plus Coffee Mix mga katropa. Mayong morning diha kay Bossing Ben. Belated happy birthday kani mo diha Bossing Ben ha. Ah, matod pa ni Mami Josie Tinabunan. Have a blessed Monday sa inyo dyan. Shoutout ko dito sa Shop Aglayan kay Bossing Ben dyan sa lae. Pa-shoutout din kay Kuya Makoy sa Manila. Shoutout. God bless Tinambunan family sa Bugkaon, Lantapan. Good morning, Tinambunan family. Good morning. Mayong buntag, kanyang tanan diha, Tinambunan family. Good morning. Oo, palihog kong share, mga katropa, sa itong nga programa. Okay, mularga na tataw-taon.
0: Ewan na ba?
2: Mularga tataw-taon sa itong programa. Oy, congratulations, Malay-Balay, ha? Di akang siri... Mayor Warren Pabilyaran, successful katropa ang gipahigkan niya ikaw 148 na aldaw ta Malay-Balay mga katropa. Congratulations. Bisag dili kay na nakadaghan ng mga events mga katropa pero no nahimong wag malampuson mga katropa niya star-studded pagid kayo mga katropa ang ilahang fun run, ang ilahang marathon mga katropa, the first marathon sa Malay-Balay nga himuon ang tinuig nga marathon mga katropa, doon na siya executive order ni Ana. Nisalmot usap ang mga city councilors, ayan, congratulations sa City of Malay-Balay. Mayong buntag ka ni Budiha, Mayor Pabilyaran. Good morning. Morning, usap na na kang City Councilor Jason Chad Ayala. Good morning. Diya kay Juday usap, o kang yahang mga staff no ni City Councilor Jason Chad Ayala. Successful usap mga katropa ang ipahigayon dito nga na nakalimot mga katropang Jonathan. Usag ito katropang Jonathan, katong backyard. No? Backyard farming mga katropa dito sa Barangay 2. Very successful katropa, dagang kayo naka-avail. Makahappy katropang makita bitaw nato nga dunay mga batanon like mga vloggers and other mga estudyante pa mga katropa nga kanabang nagka-interest ng mga katropa nga mamuhi og hayop, interesado maminaw unsaon katropa pagpalambo sa backyard farming. No, kanabitaw nga mamuhi kag mga kahayupan katropa like mga manok, mamuhi ka diha og kanang quail mga katropa. Diyak lang likod sa imuhang balay, backyard gali, no? Nga, dili ba siya dinagko, mga katropa ba? For sustainable lang, mga katropa, sa inyohang panginabuhian. Doon na mo'y makuot niyang itlog kung ganahan mo kaon. Di kay itlog nga lanay, perminti niyong kaon. Congratulations sa City Councilor Jason Chad Ayala. Good morning, kanimudya, Cons. Good morning. Ngayong buntag, usap kang City Councilor... Kirill din Lion, Cons. Mayong buntag ka niyo niya, Cons. Diyan ka, Ma'am Lalay, sa iyang mga staff. Mayong buntag ka niyo yung tanan. Sa tanan-tanan na lang, mga katropa, ha? Nga mga miyembro sa konseho, pas na naghana man kayo ninyo, di ha? Mayong buntag ka niyo tanan, di ha, mga katropa? Ang atong amahan sa probinsya, Gov. Onel Roque. Mayong buntag ka niyo, di ha, Gov. Oy, listening na po si Randy Santisas. Good morning ka niyo, di ha? Si Rosalina Martin. Ayan, good morning! Idol kita. Uy, salamat kasi mo pag-idolize ka na ako, ha? Pero, dili ito mag-idolize, Ma'am Rosalina. Ang ginuo ra itong i-idolize, Ma'am. Liso na, i-explain na niyo. Salamat kayo, Ma'am, sa mga pag-suporta, Ma'am. Wala nag-share si Ma'am Rosalina, oy. Wala man nag-share si Ma'am. I-share na niya, Ma'am. Morning. Good morning. Ug salamat kay ni mo diha, ma'am ha. Mga katropa, ang oras alas 7:14 sa buntag. Usa ta mo ato sa unahan mga katropa, no? Ato sa nga ato sa mga katropang iyagyag diha kaninyo mga katropa. Ato ang pagkahisgutan na karong adlaw ning adlaw nga Lunes katropa, Hunyo 15, 2025. Uy, ting-smill doon naman, the iron. Ang nag-smill doon itong pizza cheese, mga katropa, wala na po'y kwarta. Kita at ang hisgutan katropa ang ato ang tapi karong nga kabuntagon mga katropa atong mga nahan ay mga katropa nga tapi ko karong nga adlaw diri kita sa ato ang headlines. Sa itong headlines katropa Bukidnon Gov Roque nanguna sa trust and performance or most trusted Hanelo nanguna sa trust and performance rating sa mga gobernador sa Normin. Headlines. Nabasahan ako ni mga katropa, makaproud ha, makaproud. Doon na mo'y gobernador nga, aside sa gwapo mga katropa, top performing pagin mga katropa nga gobernador. Headlines. Sa laing bahin mga katropa, hubog nga foreign national, arestado human ng hasi og vendor, o gamisukol sa mga pulis sa Siargao. Mauni katropa ang problema sa Siargao. Galit katong kahinundo mo, si Nadine Lostre and other locals pa sa Siargao katropa, nanawagan sila ba kay ang Siargao karon pasang gubuta na, marag invaded na og foreigners katropa, unya ang tanaw nila sa mga locals is mga sulugoon. Kumbaga ang mga locals, dili na nila ma-enjoy ang ilahang property, ang ilahang kinaiyahan mga katropa, nga sila man yung nag-iya kay invaded na og foreigners. Unya, nawala na ang respeto mga katropa, daghang mga abuse ang nahitabo mga katropa dito sa Siargao. Mauna'y problema karon kay dili na siya pang turismo mga katropa ang Siargao. Asa po ng mahala ng lugar. Kaingon gali kung di naging kumubalik ang lugar ni may pamatog laing lugar. Samtang sa toang tapiko karong nga kabuntago na mga katropa, mga gipamulong ni PBBM atol sa araw ng kalayaan atong paminawon. Samtang matod pa ni VP Sara Duterte, korupsyon, hinungdan, nganong dili mabati ang kagawasan sa nasod. VP Sara Duterte, walay planong ilugo ng posisyon ni PBBM, mga katropa, isip presidente. Muna ito ang topic ko karong nga kabuntagon mga katropa sa taong programa nga Bullseye. Oy sa mga katropa na ito diha nga naminaw kada bitong mahiligon mga katropa o ganang fun run. Mga katropa na ito mahiligon o fun run. Ang Windsor mga katropa, no doon na sila ipahigayon nga fun run, color run 2026 mga katropa. Alang sa mga taga Cebu, bisag dili ka taga Cebu katropa, o yung enthusiast ka into fun run o running mga katropa, pwede ka mo ato dito. Pwede ka mo join kay dagko kay sila o gapapremyo mga katropa. No, sa mga taga Cebu o sa gusto nga mo appeal mga katropa sa Windsor Color Run 2026. Ipahigayon kini katropa Hulyo 18, 2026. So taas-taas pa ang panahon para mangandam ka. Nga ipahigayon daw sa July 18 katropa. So kung alas 3 sa kadlawon onwards diin ang starting point katropa dito sa City Dumarie mga katropa. Ato ni tarungon pagbasa City Dumarie kay French word man eh. Ay kung Italian, City de Marie. French word, City de Marie, mga katropa. So, mamili ka lang kung unsa nga kategory ang imuhang apilan, ha? Kung gusto nimo apilan, mga katropa, ang 6K, pwede 12K, mga katropa, o kung kusgan ka, 16K, mga katropa. Doon na kay chance nga makadaog ang mga nindot, kayo nga pa-premyo, paminaw mo, unsa nga pa-premyo na eh. Blasin ikaw na ang makadaog mga katropa sa brand new nga Honda Click 125V4 nga motorsiklo. Hoy, makasana all makaayo ni Hoy. Doon na sila ipanghatag katropa nga upat ka iPad A16 tablet mga katropa. Upat ka Sony smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei free buds mga katropa o daghan pang mga papremyo. Hoy, daog sa pa-premium mga katropa. So, alang sa registration, bisitahan lang ang booth mga katropa sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex. Matag Miyerkules sila, hantod sa Bando mga katropa, open sila. Nga alang usab sa online registration, i-message katropa ang paminaw mo ha, ang Windsor mga katropa sa Facebook o bisitahan ang ilang official website nga windsor.ph. O sa spelling sa Windsor katropang Marie, W-I-N-Z-I-R. Mauna ha, bisitahan mga katropa ang Windsor sa ilang Facebook. Kung gusto mo mga katropa nga masayod, unsa nang ipahigayo nilang color run na karong July 18 mga katropa. Ako daghan kay ko kaila mga katropa nga taga Mindanao. Nga mudayo gid sila mga katropa, mga pil o mga eon-aning nga mga pati mga sports ba. very common na kayo mga katropa and very rampant na kayo ang kaling mga running activities karon mga katropa, no? Daghan kayo, mas makahappy mga katropa, kayo mga tao, hinahinay, mga back to basic, moraga, nahadlok na siguro sila mga katropa, matsugi og sayo. Muna nga, exercise, gigtaman. Tristan yat, dulay, mayong buntag, ganin mo niya katropa. Musta man ka niya, kumusta man ang hinatuan niya katropa nga, Tristan. Lami kay anag hinatuan ha. Sira kong ga-promise aning wana hinatuan ka tropa. Sira taga-plano ane. Hantod karon maurang gihapon. Ha? Tama na kitang plano ane mga katropa. Wagi airplane, airport. Plano ra, pero plano. Katropa, padayon lang ta sa pag-share sa ito ang programa mga katropa. Ha? Kaya nga ito ang technician mga katropa. Gasigbantay ka ninyo dahil kung kinsa ang nakapublic. Kana nga to ang load panghatag hatod kana mga katropa ni Kagawad Artemio Gulye katropa diya sa Barangay San Jose. Good morning. Buntag kani mo diya Kagawad ha. Good morning. Barangay San Jose mga katropa. Maabot nga kapitan. Maabot nga kapitan kung way mo bangga. Kung doon ay mubangga ani mga katropa murag magisik yun. Magisik. Bitaw oy. No, tanan deserve budagan mga katropa sa maabot nga eleksyon pero kani si Kagawad Artemio Gulye katropa daghan ang napamatud-an mga katropa. Unta daog ni mga katropa kay grabe ni ka maningkamot katropa kung atong hisgutan pag-alagad pag-serbisyo di sa iyahang mga kaubanan na sa barangay mga katropa. Pag-serbisyo sa katawhan mga katropa sa barangay San Jose. Kagawad Artemio Gulye, good morning. Katropa, alas 7:21 na sa buntag mga katropa. Ayaw kalimot sa pabago-bago nga klima kung panahon mga katropa. Diha kita sagad makakuha og virus nga magdala og sipon, kalintura og ubo mga katropa. Delikado ka na, labi na mga katropa sa mga estudyante nga vulnerable pang pangidaron na magsige gina sila katropa og pisngaot na ilang ilong. No, maglisod mga katropa og panglihok og pag-eskwela basin maka-absent mga katropa. Muna nga i-boost ang immune system mga katropa or pakusga ang immune system sa inyong mga anak ka. Pag patumara ka na mga katropa o gazantan vitamin C the alkaline vitamin C. Balik ko tataod sa taong programang Bullseye. Bullseye.

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa? Hoy apa? Apa?
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Unsing ano ba na? Alas 7 na bangon na kay malait na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama kag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko at tik kayo sa klase. Busa kamong mga bata mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
3: Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Datong tapang aron lindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Turbo supplement for men.
5: Ako si Dan 58 years old, siya kagwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa tabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testingin mo lang, camping niya ang Turbo.
4: Turbo supplement for men.
6: Yes.
4: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
0: Oy, nalong gamugot mo na yung mong dagway.
8: Oh, sakit kaya kuntian mo la.
0: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kutukuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 User.

0: lawas.
1: Premium DP, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saptong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saptong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Tong, pagpilain yung gasolina.
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maningak ko multigab ng lahi na manigting og smakina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba nung? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na L.L. Leon Shell Mobility Station.
3: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F car rental and 4F car wash na himutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F car rental o 4F car wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F car rental o 4F car wash.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: SR. Diha kang LGM sa Traso. Good morning kani mo da idol. Good morning. Di usab kang Don Dex Lambako Kagampang Verto Dezo. Hello ka tropa Mamari Mayad Habunt Maayad Habuntag. Listening from CDO via XFM apps. Oy, salamat kaayo. Good morning. Naminaw siya sa tuang app sa mga katropa diya sa Cagayan. Dagang ay salamat diya katropa ha sa imong pagpaminaw. Good morning. Elgin Adaya, again, good morning kani mo diha katropa. Good morning. Sa tanan na lang nato diha mga katropa naminaw o naglili sa tuang programa. Dagang kaayong salamat o mayong buntag kaninyong tanan diha mga katropa. Aha, kang Kimberly Jumar Yanggo, kang Sagayo Kathy, kang Joe Kahules. Salamat kay kanyang tanan diha mga katropa, no? Wala lang mo nag-follow kundi nag-tanaw pagid mo, nag-react sa tuang stream. Salamat kay dako kay na nga butang mga katropa para kanamo no nga nag-program via online o sa radyo mga katropa. Buot pasabot visible mi mga katropa ug dunay nagapaminaw kanamo. Salamat kaayo diha ninyong tanan mga katropa. Thank you. Oy, battery low naman din akong isa ka. Dave, mamalihog ko ani Dave Bay. Ah, matsugi naman din eh, Dave. Ay, delikado na. Oh, ano, natsugi na gina eh, Dave. Ayaw na lang, Dave. Diyan na lang yung butang palihog, Dave. Diyan na lang. Salamat kay Dave, ha. Ah, wagin ka apas, katropa. Natsugi. Kining butang, katropa. Samara po na sa itong example. Bas kinabuhi sa usa ka tao, mga katropa. Kung every minute or every second count sa mga katropa, inguna nang kinabuhi sa tao. Samar na sa butang sa cellphone katropa kung nanagit sa lifeline katropa himat yun o nag yun. Hindi ka dapat maglangan-langan. Speaking of lifeline mga katropa, ato itibayog maayong morning ato ang mga katropa niya sa CDRRMO Malaybalay. Lakip ng CDRRMO Valencia. Good morning kanyang tanan iha. Good morning. Ato ang mga working force sa mga katropa. Good morning. Siyempre ato mga kasundaluhan katropa nga naningkamot usab no para mamintinar katropa ang kahapsay kahusay sa ato ang lugar. Labi na ato mga kasundaluhan ato mga katropa nga ato akaroon dito sa Rangkani ni Tabang katropa aron nga ma-distribute mga katropa or ni Tabang katropa nga matabangan tong ato ang mga katropa nitong na-disgrasya ka nang tawaganan apektado ba sa linog mga katropa no mga apektado sa linog to sa Rangkani province ano atong mga kasundaluhan mga katropa lakip pa or ubal pa nato nga mga multipliers so tuad dito mga katropa no paghatag og or pagdistribute sa mga hinabang no? Pag clear mga katropa sa kadalanan o ubal pa to mga gambalay nga nangabungkag mga katropa. Ito ang pagpasalamat ka ninyong tanan sa inyong ipakita, katropang pagkabayani. Thank you! Katropa, atong ni aging June 12, mga katropa, atong gipahigayon ang araw ng kalayaan. Karo na ito i-discuss, kaya wala may midyuti itong Sabado, mga katropa, Domingo. Karo na ito i-discuss, mga katropa, araw ng kalayaan atong June 12. Ang pangutana, malaya ka ba? Malaya ka na ba? Pinalaya ka na ba o pinalaya mo na siya? kusog ang station mo dito sa shop. Naminaw ang aming mga customer. Oy, good morning sa customer diha sa Busing Ben Chains of Trading. Good morning ka niyong tanan diha. Good morning. Pag balik-balik mo diha sa Busing Ben Chains of Trading kay kanailang servisyo diha, pulido. Basta katropa, ang usa ka establishment, usa ka tindahan or negosyo nga mangunay gali ang tag-iya mga katropa. Pulido gina nga naman, gusto man ang tag-iya nga magbalik-balik ang iyang customer. Gusto sa tag-iya katropa nga masatisfy ang iyang customer sa iyang servisyo. Maunay na kanindot katropa, basta ang imuhang giatuan nga shop, giatuan nga negosyo katropa, nangunay ang tag-iya. Mauna ang example katropa, ang Bossing Ben Chains of Trading mga katropa. Good morning ha sa mga customer niya. Good morning! Mami, pakapihin mo sila ng Zanton na Plus Coffee Mix, mami. Ano ba yan? Well, katropa, no, diri kita sa itong hisgutanan. Unahon na ito na itong mahisgutanan, mga katropa. Palahin na ito na itong top. Ato ang mga balita, katropang Rustom. Lagip na ang live report ni katropang Jonathan. So, mga katropa, atong paminawon, mga katropa, katong gipamulong ni President Bongbong Marcos, atol, mga katropa, sa iyahang speech, no? Sa iyahang pamahayag, katropa, atol, sa araw ng kalayaan, mga katropa. O, doon na siya yung statement niya, doon na siya yung mga pangalang ipangbanggit dito. Ready na, katropang Rostol, sinyasir ako. atong hibaw-on katropa unsa-unsa ang unod mga katropa sa iyang speech atong paminawon.
1: House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps.
0: Time sa katropang Ruston. Iyahang gi-declare mga katropa, no? Iyahang nag-recognize katropa as a Senate President pro tempore mga katropa, si Sherwin Gatchalian mga katropa. Oy! Wala si Cayetano, wala si Peter Cayetano mga katropa, ang iyang naa dito, gi-recognize, gi-acknowledge ni PBBM mga katropa, si Senator Sherwin Gatchalian. So marag end of the game na ba ni kuan ni Cayetano ni? Ato ang tiwason katropang Rustom.
1: The Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and their excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat.
0: Pakpak!
1: Sa araw na ito, ginugunita natin ang 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng langpas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtula sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Baguhoy, at Diego at Gabriela Silan ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng Katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga Katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan, itinaas ang ating matawat sa Kawit Cavite na makaisaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan.
0: Ang color blue o pula na nambong.
1: Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaan kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay ng mga pinuno ay yaong nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. gamitin natin ang mga...
0: Katropang Rustom, ibalik na ito, Katropang Rustom, ang nagsakripisyo para sa sariling interesan sa to. Balik kong balik.
1: Sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay ng mga pinuno ay yaong nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan.
0: Okay.
1: Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan.
0: Oh, stop sa katropang na Rustom. Oh, panawagan ni President Bumbong Marcos mga katropa nga unta, no? Kitang tanan, magtinabangay ito mga katropa. No, ipaglaban daw nato ang Pilipinas, pero pwede ito isurrender ang Pilipino, ang mga Pilipino. Ipaglaban ang Pilipinas, pero pwede isurrender ang mga Pilipino nga dili kalyado dito sa Daheg.
2: Bullseye!
0: Nindot kay paminaw ng statement katropa ni President Bongbong Marcos. Nadili ko again sa iyang statement mga katropa, pero kamo di nga naminaw. Kamo nga naminaw mga katropa sa iyang statement ni atong Hunyo 12 mga katropa. Unsa imo ang gibati? Nabati ba nimo mga katropa ang kanindot sa iyang mga words mga pamulong katropa nga despite daw sa kalamidad mga katropa, despite sa pagka despite sa ato ang giatubang nga problema dili lang diri sa nasod Pilipinas kundi globally mga katropa, kitang Pinoy nagpakita do tag panaghiusa. Na feel ba na nimo? Panaghiusa sa kigol nga pati mo diha sa diha sa taas pati sinado mo ni kanahiusa diha. Ha? Pati manggali atong mga public officials, huwag manggali nagkahiusa. Kami nga naa sa ubos, kami nga katawahang Pilipino, nagkahiusa mi sa kalison. Nagkahiusa mi agwanta anto sa kamahal sa palaliton. Kay no choice mi. Nagkahiusa mi pamalit sa mga mahal nga palaliton, kay no choice mi. Mauna insakto diha, nagkahiusa mi sa kapobrehon sa kalisod sa ato ang kinabuhi. Oh, pero kamo diha sa taas, wa mo nagkahiusa. Ah, kamo mo iklaro diha nga watak-watak. Manawagan mo diha o nga pakighiusa. Manawagan mo diha nga padayon ta nga mubangon, maghiusa ta mubangon para atong batukan ng kalisod o problema sa nasod nga giatubang locally o nga globally. Unya kamo diha, wa mo naningkamot nga makahiusa mo. Diba, you should serve as an example. Kamudian galingkod. Wa ko gaingon nga si Marcos, mahimong example. Now, kini ato mga government officials katropa nga padayon nga sige away diha. Padayon katropa ang ginapugos nila na ko galingkod kinsang mulingkod sa Senado. Ang Senado himuong nga Senate of the Philippines o Senate of the Malacanang. Kana ba ang gitawag na ito pa naghiusa mga katropa? Mao man nakita daw ni President Marcos. Ang iyang nakita man daw, nakita daw mga Pilipino, nagpakita kita sa ito pagka-Pilipino, nga despite mga katropa sa kalisod sa tuang giatubang, nagkahiusa daw ta. Oh. Aha, dapita, nagkahiusa. Aha, dapita, nagkahiusa. Katropang Rod, Tobio. Kuya, good morning ka rin. Maulaw man sa taneng tanawong taong banggiitan, no?
2: Bullseye!
0: Morning ka rin mo, kuya, ha?
2: Good morning!
0: Diyak ang Delta Koy Gilya. Dahil salamat sa mong pag-follow sa toang page. Diyak usab kay katropang Evelyn sa Basahi, ang ato Inglesira nga news writer, mga katropa, diya sa Jensen. Morning ka rin mo, ha?
2: Good morning!
0: Sana na lang, good morning, mga katropa.
2: Good morning!
0: Ay mo kasuko na ko, ha? Kung doon ay mga pro-Marcos diri o mga anti-Duterte. Wa ko'y labot gininyo. Ako adre ka tropa, nag-translate ko unsa akong nakita, unsa akong nadunggan, unsa akong nakita sa palibot, unsa akong nabati. Kay kung wala'y media ka tropa nga musibya mga katropa, magyaw-yaw mahitungod sa tinuod mga katropa panghitabos nasod Pilipinas. Wa kita.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Rindahan kita. Nasayunan ka? Hmm? Ang iyang statement ka tropa, grabe kay kanindot paminawon mga katropa. Grabe kay kanindot paminawon ang iyahang statement. Gisaysay mga katropa kung unsa ta ka resilient nga mga katawhang Pilipino.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Resilient sa words, wala ta sa buhat.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ahago tao nang gitawag nga pagkakaisa. Kanus agod nagkakaisa ang mga Pilipino. Di ba? Kung nagkakaisa pa, kamo diha mismo sa taas, kamo sa Senado, sa Kongreso, nagkakaisa mo dapat? Dili kay kamo nga mo ang ginatan-aw sa inyo kami nag-look up, sa inyo kami nag-aasa kay kamo gibutara na mo, gibutang mo diha. Giswilduhan pinagi sa mo mga taxes pero kamo mismo diha nagkawatak-watak.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, padayon ka tropang Rustom.
1: Sama-sama, lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad.
0: Los-los! Diha pa lang, diha na po nga statement mga katropa. Na unsa ato ipamana sa to ang next generation utang at trilyon? Utang? Unsa atong ipamana? Ha? Ang ato ang kamahal sa precious paleliton? Talking about interest. Na kinsa ba sa inyo diha naglingko diha sa taas ang limpyo? Kinsa ba sa inyo diha sa taas ang nagtan-aw ba sa mo ang mga pobreng katawhan sa Pilipinas?
2: Bullseye!
0: Lisuda, lisuda sabto, no? Kung ikaw naaka dito, pakpak ang apil. Oh, pero pag ikaw waka dito, pero nasayod ka, unsa ka lisod ang imuhang giagian, maraglamigid ka, ayo ihilak, dili mo pakpak. Oh. Marag at, marag last part naman to, katropang Rustom, no? Kung kama kong pautanon, mga katropa, no, satisfied ba mo sa inyohang nadungog? Satisfied ba mo sa inyong nadungog, mga katropa? Kita ang mga Pinoy, gikan sa pinakapubre hantod sa presidente. Kabalo ka, unsa ahat na nakahiusa, mga katropa? Ha? Kining pagka ma-pride o pagka ma-ego na to. Diha ta nakahiusa, mga katropa. Ha? Bisag tagilid na, mga katropa. Bisag tagilid na kita, okay, nagihapon. Diha ta nakahiusa, mga katropa. No, ang ato ang pagkahambog diha ra kita nakahiusa mga mga Pilipino. Dapat daw mapagmatsyag tayo, mapagmasid tayo katropa at alamin daw natin. Dapat daw kana ba nga makialam ta ba di ta basa daw mutuo ato daw tan-aon mga katropa kung unsa mga panghitabo daw sa iyang pangulong ba. Adunay mga panugdungog gihapon ang pamulong mga katropa. Ibao na to unsa ang tama dili ta pataka og tuo mga katropa. Daki sa may tuuhanan nyo namo diha. Kaysa may tuuhan namo ninyo diha nga puro sa ramon mo diha o mga buot. Nga pariha sa ramon tanan diha. I'm not saying nga pro Duterte ko.

0: Vargas, ning kita og pili og pangulo og lain pa nga mga opisyalis ka tropa, nagkabulok ang nasod Pilipinas. Bisag daghang again sa ito ni President Duterte kaniadto mga katropa, no? Tungkol sa iyang ipangbuhat nga kanang magitawag og kanang kamay na bakal mga katropa, pero at least kitang tanan na rindahan, kitang tanan na pitol mga katropa, no? Naputlan ta og sungay og igog. Wa ko gayo nga perpekto to, kay bisag asa ka nga presidente, bisag asa ang administrasyon, dunay corruption. Pero at least kato nakita na to mga katropa nga dunay paglihok, no? Ang mga tao dunay kahadlok. Bullseye! Dili na kinahanglan pa nga mag-declare og martial law mga katropa para mahadlok ang mga tao. Di ba ena na nga pangatong daanan ba? Bullseye! Dili pwede na sa tuwa mga katropa ang kanabitang leadership nga puros lang ta pa kanang papugi, pahumot. Kauban ra na sa kanang mag-host mo dan ha og tawagan na kanang ASEAN. Paras lang ko na mag-host mo gasiyan, unya inyo hang tapakan og dagko kayong tarpulin ng mga ng mga tulay ug uban pa diha nga mga area katropa diin dunay mga squatter. Para unsa? Para dili makita sa mga delegates ang kalisod ang kapobrehon? Para dili makita ang kanang gitaw nando. Sorry ha, sorry, pero hugaw sa pananaw sa inyong mga bisita. Ingon ana nga to ang nasod, ingon ana to mga lideres mga katropa. Mauna po na ang istorya ni Marcos karon sa tuwa. Iyan nakita ang resiliency sa katauhan mga katropa. Iyan nakita ang atong pagka-strong o pagkakaisa matod pa. Nuslos. Kung unsa yung nakita niya sa television, sikat kita sa laing nasod mga katropa. Unsa kagubot ang nasod Pilipinas. Unsa ta mga katropa ka-corrupt mga katropa. Bullseye. Taliwas ka na mga katropa, no? Very irrelevant katropa, kabaliktaran sa iyang mga pamulong. Dili na kinala papugi. Bisan siguro uga, kinibang naa ka sa executive, dili ka pwede makialam mga katropa sa laing branches like sa legislative o sa judiciary mga katropa. Di ka pwede musulod diha kay lahi ang imuhang branch sa government. Pero isip presidente, naa sa imong mga kamot. Naasay mo hang kamot ang tubag, katubagan sa panaghiusa sa tanan nato ng mga opisyales.
1: Bullseye!
0: Pero kung taman rata sa words, taman ta sa words, ngayon mo hang isulti diha nga nagkahiusa ta, pero ang tinuod wala. Na? Sama ra na sa ang giingon ka ganina, nga gitabunan ninyo ang kalisod para dili makitaan sa inyong delegate sa atol sa ASEAN. Anong ingon ani man ta? Diba? Maayo kayo ta mamamba, maayo diha kayo ta maayo mga katropa, maayo ta mamamba, maayo kayo ta mo pahumot, maayo kayo ta mo alas sa itong bangko. Pero ang katauhan dili buta, dili bungol, nakita unsa mga panghitabo. Hay nako, Jesus. Boss Judan, mayong morning kanimo diha, boss.
2: Good morning.
0: Yeah, si Jonathan Suriano nga karon pa nag-share sa tuang programa. Minus 10 as langit ni. Good morning kayong tanan diha, ha? Oy, pwede mo mag-message sa mua mga katropa. Alam mo, paghilom-hilom diha mga katropa. Kay kamo, no, kamo, katauhang Pilipino, kamo nga tigpaminawan sa tuang programa, doon na mo yung akong kalabutan sa tuang problema sa nasod. No, wala kong gaingon na namoy sala. No, doon na tayo kalabutan, kaya ito ang maning nasod. Naabutan ka po yung Pilipinas, nga democratic country, katropa, diin kita, doon ay katungod nga musangyaw, katropa, mo istorya, mo pagawa sa tuang idea. Mapagawas na to ang hinanakit, ha? Mugawas, mapagawas ka tropa sa unsa ipagawas ni mo diha. Join mo sa to ang kuan ka tropa, join mo sa to ang issue karong adlaw. Unya kay kung mag-comment mo or mag-message mo sa to ang official Facebook Messenger. Di na ko na mabasa mga katropa. Dire mo sa live comment section mag-comment dire sa to ang Facebook page. No, naka-live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Dari mo comment, mga katropa. Neil Antonio, salamat sa imong pag-react niya. Pero mas maayo imo hagin i-share. Pwede mo mag-message sa tuwa, sa tuwang text line, mga katropa. Kuhaan na yung bullpen o papel niya. Abe. Sige, lapas na po sa itong oras ron. 0975-474-9153 or 0945-474-9153.

0: 0946-543-5869. Paspas kayo na. Trohon na ko, ha? Trohon na to. 0975-474-9153-0945-443-5869. Mawa ko na itong numero, mga katropa. Ala, irambol na ninyo. I-message may ayaw mitawagi kay text line man na, dili man na call line. Katropa, 7:58 itong oras, mga katropa. Arun, dili ka, dali ka po yung simo pagtrabaho. Siguro duha, katropa, nga nakainom ka og premium D3 capsule.
1: Tama.
0: Ang premium D3 capsule, katropa, adunay vitamin D3. Makatabang ka niyo, arun, muligon, musulid na yung bukog. Dili ka, dali ka po yun, katropa, sa pagpangarasag mga bugat nga mga butang. Igo ka lang, katropa, paningto na pandili ka kapuyon. Mawa ka na ang premium D3 capsule. Balik na taw-taw sa itong programa, ang Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye! Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins og minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan og sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika.